0: Balik na rin mga katropa sa ating mga palatuntunan. Check on tayo pinaka-update na ton, no? Kahit ang isa to, kamakabalikta na ton sa ton nga patrol. Ito lang latest development mga katropa sa isa ka lalaki nga isa ka insidente sa pagpamatay. Iloy, no? Ang ang biktima. Tinalikdan nga Julio, katropa, ang ining biktima na sa puwan na lang sa balay nila. Damo sa dugo mga katropa, no? Ang panuaron sa bana, hambal sa bana, tos nga ba si nakagtanang, nabuntugan lang sa mantog ang atong atong babayi, okay? Ang iya asawa. So gincheck ya, gindala sa ospital. Kaiti, pero yan ang dinalagan mga bata. Huwag mananugid sa iya kung ano mo. Kung ano ang tunaan to, nga may damo, dugo ang iya asawa. Pero gindala sa ospital. Mga katropa, huwag naka huwag naka salbar to ang iyang asawa, no? Na patay. Pinakalitas karong development mga katropa sa ining mga malita, investigasyon sa kapulisan ta. Atong bana nga naghambal sa nabuntugan to ang iyan na iya asawa. Shagli suspekto.
1: Franca, diretso, bullseye.
0: Oh, check out tayo ng latest updates ng mga katropa plus pinapakamang insidente nga nagluntad diri sa aton nga syudad, no, sa aton lugar. Sa Negros Occidental sa mga report ni katropang France Andrew Burgos.
1: XFM Live Reports.
0: Katropang France, may aga. Oh, katropang France.
2: Katropang Irvin.
0: Okay na.
2: So katropang Irvin, dali kita no sa ato ning mga update siningad now. Katropang Irvin, dali kita bala na sa una na ato ning balita. Kay ang ato ni Subo nga idulong istorya. So may connection na ni Subo sa dugang katagin nga balita. Kay katropang Irvin, ang tinalikan to nga July 26. Dito sa syudad sa Kabankalan. May mag-asawa nga involved to, no? Sa insidente. Kung sa rin katropa Irving, binuno eh rin mismo iyang asawa, bla. Binuno eh rin asawa, bla, patay. Ginaligar katropang Irving. Nga ang, ang biktima, ginbuntog sa manog. So, kaya mo ito katropa Irvin, nga pinsar sa mga residente sa lugar. Kay tiabi nila to, ang biktima, ginbuntogin man sa manhog mo. Kaya yung insidente na katropa Irvin, sa ato ni nga, sa mga sa beneficyo, sa ato ni nga mga listeners, sininga adlaw katropa Irvin, kung sininga aga, ang ini nga insidente, last July 26, sinatabo, dito sa may barangay Hilamunan, mula sa syudad sa Kabankalan. So sa rendere, ang Vicky maging kilala sa kay ID. 23 anyos kay Eloy, kag mismong yan nga ba, nga si Leo. No? So nga tropa Irvin, tumalikan ka ng istorya, ginaaligar sa next investigation sa Kabankalan City PNP. May isa ni kanong kalalaki nga naka-tricycle o nasulod mismo sa balay ni nila. Kag dito, tropa Irvin, ginulong sa makapila kabeses ang biktima. Tutong na makatay. Tapos katropa Irvin, na batyagani sa mga kabataan sa biktima nga gando na pa nga isang bulig ang ilang iloy. Kaya dito nakita nga ang iloy galing nila ginabuno-buno na. So after this incident, so speculate nyo nga nagpalagyo doon nag ito kabalo kung paano ito sa nanago. So katropa Irvin, dito pala nato na sila yung bala. Kaya ang ininga hitabo Duhay ni una na tumod kung sinususpect mo. Kaya natin nga alam ang tanan na ano ni problema, anong sala ni isang biktima. Nga ginbuno-buno sa sining nga persona o kung sa suspect. So, katropa Irvin, pagkalipas na sa pilakas man na, maniblang ang bal naton, nakisa bala sa istorya, sa mga pelikula bala, interesting ang istorya. Bilabi na gid nagadugang ang interesting nga bagay sa pelikula pangod sang plot twist katro pang Irvin. No? Nga abi mo siya na to ang sa pelikula to, abi mo siya na to ang hero. O ko ng mabulig. O kung ng protagonist, kali. Sa katapos ng istorya, antagonist siya, kali.
0: Oo.
2: Sorry, Katropa Irwin.
0: Oo.
2: Are, no? Speaking of plot twist, sa pulling ng plot twist mo.
0: Oo.
2: Kaya sa muto nga diyon, ay nabutong balas ang biktima.
0: Right, to.
2: After the incident, Katropa Irwin.
0: Mm-hmm.
2: Nagtigil ayun, hindi siya nga doon nagkiraharap lang ating nga gabunta.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ang asawa ko, no, binbuntog sa manog.
0: Oo. Tribly, no?
2: Oo. So, tika Tropa Irwin, si mismo gani yung mga residente, lapit ba sila nga balay, pasensya sa mga nagkakaon.
0: Mm-hmm.
2: So, nagagawa na taba ni Sinay sa asawa ito.
0: Buntugan sa manog, ha? Grabe nga manog, tugurang nagbuntog.
2: Grabing buntog sa manog, ang kasudlan sa kasawa, nagkalawilwig.
0: Mm-hmm. Desperikulab lang ang nakunda?
2: Oo.
0: Amo na guro?
2: Gane.
0: Galing ko ay maragay.
2: Ito yung guro, amo na guro eh. Yung describe yung guro na dumanog itong kasudlan sa kasawa yung nagkalawilwig ko eh.
0: Oo.
2: Pero teka sa Parvin, si huwag ito na luwang sa kasawa ya.
0: Oo.
2: Si pag-abot sa ospital, bangon sang seryoso, matilas ka na agom sining. Igin ba yung agit sa kabuhi ka Tropa Irwin.
0: Mm.
2: Pagkalipas to,
0: mm-hmm.
2: or pagkadasun nga adlaw, mm-hmm. ito kita nag-believe sa iya kaya nga, nagpa-interview sa media.
0: Mm-hmm.
2: Yun sa isa yung kanan, mm-hmm. ano tong mga istorya ito yung pa nabuot niya.
0: Mm-hmm.
2: Now, which is the thought, abin na to, hindi siya mo.
0: Mm-hmm.
2: Pero galing ka Tropa Irwin, dari naton masiling bala nga saktanan siya tiyon.
0: Oo.
2: Especially kung ano ni Black Tropa Irwin, kung may mga saksi bala.
0: Mm-hmm.
2: Sila binagid ni sa krimen. Mm-hmm. Kung dapat, ang importante, ang saksi.
0: Mm-hmm.
2: Makakita.
0: Mm-hmm.
2: Sa insidente. E nga, why did ya palso na ka Tropa Irwin ng information niya provide sa polisan?
0: Mm-hmm.
2: Bisa na ano pa kung sugid sa ang persona to.
0: Mm-hmm.
2: Pero kung may aras yung tao na nakakita, Katropa Irwin, kaputangin sa lalangan kung sino itong nagkabinuntik.
0: Mm.
2: Ari Katropa Irwin, ari nakita rin sa plot twist niya na eh.
0: Uh-huh.
2: Itong sining na ito, natin natin ng protagonisto sa katapusan galing istorya, sa kaya galing mismo, ang ginpasakaan kaso.
0: Mm-hmm.
2: Kanyin suspect ning bana,
0: Ni IV, Katropang
2: Irwin.
0: Oh, Katropang Frats, dahil ka dali. No? Para at least mahatag sa recollection, mahatag ang recollection ng inyong may incident. Eh. Ginpahayag to sa asawa, primero, pag alauna, I don't know kung tao, exacto do detalye ko, gasanto, simula. Nagkanto sa pulisa, kayo nagbiyahe sa kuno, no, nung sitwasyon to, no? Tapos, kita ito, nagdilagan mga bata, eh, pag-abot siya. Oh, tapos kita iya sawa ya kuno may dugo na. Ti amo to buntog sa manog no ang ginambal ya. Amo
2: buntog sa manog gabing dugo.
0: Grabe kuno dugo. Oh, nga way mako kabalo ya nga pagyabot ta pagkadto sa ospital ta amos gre pilas. Amo na istorya ya katorpang France mo.
2: No.
0: So karon siya nang suspect.
2: Dapat sa kaan ang isa kato.
0: Te.
2: Kato ka Tropa Irwin nga parisay.
0: Mm. Asawa yun,
2: Asawa yun, oh. So, si Paresa ni nga murder man.
0: Oo, eh.
2: So, teka to, Parwin nga, muna nga tabo. Dari na ito, din pagigangutan, kaging confirm mismo sa ato ni Police Lieutenant Colonel Gary Alan Resuma.
0: Mm-hmm.
2: Mm. Ang, ano na, si Populis ang Kabankalan City PNP.
0: Mm-hmm.
2: Which is Katro Parwin.
0: Mm-hmm.
2: May kabangdanan ang krimen. No?
0: Okay.
2: So, siyempre, sinimabing nga tao din may moment sa asawa mo. No?
0: Oh, amo nang interesting nga part.
2: Oo. No.
0: Kung anong kausa, anong iya motibo.
2: Oo, oh, dali na ito na yung baluhan ka, Tropa Irwin. Eh, why tayo kabalo kung kasado ni sila, kung yung kasalgid na ni sila.
0: Oo.
2: Siguro, no?
0: Oo.
2: Kasal man sila, guro.
0: Oo.
2: Eh, tika, Tropa Irwin, before kaya daan niya mag-decide na magpakasal kita, dapat decision tayo,
0: buo.
2: Nano na mo, buo na mo.
0: Oo. Nga ka pagpakasal isa ning lalaki nga pakaslan ko siya ni ang lalaki nga mabuhi sa akon sa oras nga wala ko siya ni ang mangin haligi sa akon pamilya siya ning upod ko nga magpadako sa bata at sa magkasama kaming tatanda
2: oh kay managana kita parent till death do us part mo
0: oh
2: tapos take na pagdating mga mga ano na, mga ginapang promesa ate, no? Mga ginap, mga vows ate, no? So, di ka pa rin, si Rina, ito na patiban, nga bisan ano maglatabo, sa kabudlayan na na, kukon sa kapigadukon, asawa mo ginangyan.
0: Correct.
2: Sa maga muna ng problema nga tumangon sa lulog ng balay. Eh, ang kapigadukon, katong pangarawin, haragin na yan mismo mo.
0: Oo. Built-in na yan, may haragin na experience sa'yo.
2: Oo. May haragin. Ginupod ka mga duha, ka mo nag-rason ka to Parwin, nga tamo ang din tadhana, Gid.
0: Oo.
2: Kaya ti kabalumang gurong makako nga masarangan ng tanan.
0: Oh, for better, for worse, to the last part. So help me God.
2: Kaya mo nga to Parwin, nga tamo. Nang, mo na blan na si, pagtangatawa mo ko na, hindi mo nasiling yung magwakan na ayun mo, ano? Kaya tika sa Perwin, ang pagkasagrato sa kasal, importante, ginamo, mo ginang, amo ng pinakamabakod nga pundasyon sa relasyon sa mag-asawa mo. Oo? Or ang, ano ba, ang ano gid, ang salandigan sang mag-asawa, eto siyempre nanumpa mo sa isa kagisa sa pulpito mo. Sa tubang sa Diyos, dira. Eh, nga ka mo mismo ang mag-isa, tugtog sa tugtuban na.
0: Oo.
2: Pero galing ka tropa Irving, nga rin yung problema, balikan ka tong yung tangati, katiga doon. Kag-isa pa, ito ginadanala ko, tanabala sa, siyempre, pagpangimon. No?
0: Ay, okay.
2: Ito ka tropa Irving, itayag sa ato ni Polito ng Colonel Suma.
0: Oo.
2: Nga, may kabangdanan ang ininga insidente. Kay, siyempre, ka tropa Irving, siling na ito na ito, kapigaduhol, kiting ang bana, tricycle driver. Kasi siguro, bahay ka nga ano, sa sulot yung balay, siguro bla, gila yun ma-patinder, or ma-provide. Ay di, may mga kabataan na nga nagkakinanglan man, siguro ti pagkaon, pag-eskwela. Kung ano, pag-eskwela, dira nga mga, ano yun, no? Mga needs sa mga kabataan, dira, kasi nang Iloy, guro ya, magsiling na lang ngayon na mga kabataan. Ah. No? Ako ya, ti, baka pangita ko ya sa ngako niya, kasi kurang ti mga kabataan, sa espilahan, kung ano padarabi ng mga bagay, dira nga, inagid din nga sinanglanon si Bombay, no? Pangadadaw dati. So, tika na pa, Arwin, amunin ginalantaw. Financial problem, posibleng wala din sa pag naglabot bala sa punto nga, why did na din ang panay, goro bala?
0: Oo.
2: Ibang siguro, before sang Clement Cater Farwin, may mga, hindi na ni goro pag-insindihan, may nanibalang duwa?
0: Oo.
2: Ang mag-asawa nga rin.
0: Oo.
2: So, Cater Farwin, amuning natabo. No? So, wala na about sa financial problem, personal na problema, or problema to sa mag-asawa, which is very common.
0: Oo.
2: Isa pag-insindi Cater Farwin, na rin nag-ginaligar, pagpangimon, no? So, gaya naman ikaw naman doon nagpangimon-imon ng lalaki, ang bana sila eh.
0: Nah.
2: But, may katraparway sa kabalo kung sino ginapangimunan yan eh, no? Kasi si ang Katiyako ba?
0: Oo.
2: At wala ba yun, doon magandang lalaki, gina mo?
0: Habalay ako noon, safe ni sa'yo.
2: Ha, safe sa'yo. Safe lon?
0: Oo, harmless.
2: Safe lon?
0: Oo. walang bahid kung na kung ano man.
2: Wala kompletos ba una?
0: Oo. Pero kung may chance. Pero kung may chance back note nimo.
2: Ano ya? Manungay pa na ano mo.
0: Dalibis pa niya doy.
2: Ano nga pro galing to pull na
0: eh. Ay, oo.
2: Wala kayo mga kapaparvent, wala nakabalo kung sino itong ipag-imuna niya to. Kasi, wala nakabalo kung sino, kasi may mga insecurities eh. Sa tanahan nga bagay din, normal na niya may mga insecurities kita eh, no? Pero kapaparvent, sa muling hitabo, nga naglabot din sa punto nga ipatay ka din niyang asawa. Kaya kapaparvent, yung pamakot naman si Police Lieutenant Colonel Resuma, nga, nga nagbinutig pag-in kami, no? Nga ginbutig niya patong tanan. Aka Tropa Irwin.
0: Oo.
2: kaginimo yan eh. Ang ininga si Ben. Siya ang asawa, nga din patay yan. Katro pa, Arwin, tingin sila yung masata ni Sir Rizuma. Kaya mo ginaya, basta ikaw ganin naging mo sa sala. Siyempre, tabunan mo ginaya mo. So, na katro pa, Arwin, amunin sa karon, amunan ni ang plot twist sa istorya. Nga which is ang bana, amunin ang nagpatay mismo. Mm-hmm. Siya nga 33 anyos nga asawa nga tropa Irwin. So, pamatian ta ni ang interview naton kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rizuma, ang Metro Police sa Kabankalan City PNP. Kay Tropa Irwin, after sini, may isa pa gid kay insidente.
3: Okay.
2: Nga involved ba ng mag-asawa?
3: Ay na, no na lang niya man.
2: Nagabi dito siya kanatrapa naman.
3: Oho.
2: Una, unta na rin sa sulat sa Kabankalan, pamatian na si Police Lieutenant Colonel Rizuma.
3: Aha, sige ba?
4: Na-file lang na ito ng kaso, subong kahapon pa.
5: Ano nga kaso, sir?
4: Parricide.
5: Ba, so bali, husband again?
4: Husband niya again, siyempre kitodlog isa sa mga witnesses na ito, kang iyang bata.
5: Sir, ano ang kabangdanan, sir? Nga, anahin mo ito sa saway man?
4: Sa amoy po yung bisigar, ito yung away pamilya, sir, may kapagado ko, eh.
5: Plus
4: pag yun nga may mga alleged nga luga na may pangimon-imon na.
5: Ang banaya, na pangimon. Kailin kita sir sa pinamilya, sa financial, ano sir, ng kwarta?
4: Kwarta, gito. Yung siyempre yung lakar may kwarta. Dito muna, tapos balay ito muna.
3: Uy, parte na problema. Uy, garimit, ang banaya.
5: Okay. Yes, sir nga, ano to man, nga naglabot sa punto, sir nga din nagbinutig ba siya, sir?
4: Siyempre, kung binutig ko siya, siyempre, i-hide naman ang iyang
3: involved
4: sa kaso eh. Ano na focus nga mabinutig na iya.
5: Okay, sir.
4: Eh, parang nga ang concentration sa investigation, mga diverse ibang tao.
5: Okay.
4: Pero tatong na nga nga pag-investigar iya, siya ay ganyang inatudlo, wala iya sa ibang tao yung nambal.
5: Okay.
4: Siya lang gidya.
5: Pero, siya resuma ng... ano paano na identify sa mga witnesses nga siya sir
4: kay nakita siya sa pag-entry pag exit na nakita nilin bata ini mismo ay nagambag din siya
5: na identify gid siya no
4: ano siya nakita in the presence niya bata
5: okay. So di sa karon sir ano ninaresto na siya sir
4: wala pa kasulat mo tani kay regular filing laton ta ang pasab tumpamin sa court and then wala kontang wara niya magbuwa.
5: Bali, sir, at large siya sa bong?
4: At large siya sa bong, at large.
5: Pero nagliga, after isang incident, harap siya sa balaya, di ba?
4: Okay, siya pang nag-report, wala matakabalong. Siya sa first score na report na ito. Siyempre, i-report siya man para i-divert niya nga nga ginubra nga kasalanan.
5: Okay, sir. Sir, may panawagan nga siya, sir?
4: Sige, hindi nalang kumanawagan siya. Kaya kabutay, kaya makontradict na siya nga kagustuhan. Hindi nalang kumanawagan.
5: Okay.
2: Oh, kaya marami na.
3: O, teta na, klaro na. Oh, panawagan. hindi na magpanawagan si, ano, si Sir?
2: Sir Rizuma?
3: Oo, kay Sanya, basi mong contradict pa na karon. Ay, nako. ang suspect karon ka tropang France, kumusta? At large siya?
2: At large, as of now.
3: Nanago na siya?
2: Yes.
3: Aton nga katropang France, ari kung sa iba ni katalakayan, grabe na nga hate mo. Nga init ang ulo ang ginatag natin sa tao. Pero that's not our intention mga katropa. Hindi na mo intention. Ang amon day, kinireport ta ni because nga tumi natabong ang krimen. Ang krimen, isa ka bagay nga dapat may bulaan sa tao, kag dapat may awareness, makakatag awareness sa tagsa-tagsa. So, sa whereabouts sa suspect, of course, we believe nga there's a presumption of innocence against a suspect. Katropa. Suspect niya siya. No? Why pa na mapamatbatan? Pero magapangatubang sa kaso, diri kita ya. Dapat madakpan niya siya. Dapat atubangon niya siya. Dapat atubangon yun eh. No. Kitrudlay, asawa mo, pinatay mo? Kabarok ka, bata mo? Ang bata mo ay naging Eloise Bong?
2: Ganyan man. Subo niya Dr. Farwin para sa kabataan eh. Kabataan niya na yung naapektuhan mo.
3: Oo.
2: Pwede siyempre nagigitin ba lang hindi mo ba lang nabansyagan kung may iloy kaya ba lang? Pwede mo yung madali-dalida mo, no? Pangayon, sa bulig sa kabataan, pero galing tayo mo nilang ginin mo sa kamay nila.
3: Oo.
2: Bangot sa kasi siguro nga mayayakon nga ano man eh. Lakas ang pintar eh.
3: Pangimo na Amo na kita tawag kato pang France nga love kills. Gatutuod gali na. No, kato pang Chris, pa matanan mo na, tandaan mo na.
2: Too much love will kill you ko na daw.
3: Too much love will kill you mo.
2: Oo.
3: Mm-hmm. Pero why niya? Eh, may pagiging chilana niya. Loves na loves niya, si kilala mo niya.
2: Yeah, okay.
3: Mm-hmm.
2: Pero magkala pala, kasi may dulupo o nasa.
3: Hindi ah, outside di kulambo man kung kisa.
2: Kaya, tandungan na kayo, sulit kita ako karon.
3: Taranta ka, agis na. Apo ka kot lang
2: para buot na siya, pero buot na siya.
3: Oh, buot niya.
2: Pero buot na siya kontra pang Irwin. Buot na siya ko na yan.
3: Oh, leksyon eh para sa mga kuturan ta. Hindi ta magpadala sa emosyon ta. Kabaro kita nga sometimes kuno, a jealousy is just one of the expression of love, expressions of love. Pero sometimes if ma-conquer na lang imo nga mind sang too much jealousy, the intent change, no? Nagabag-o ang imong intention nga gusto mo ang isa ka tawo exclusive na lang sa imo, hindi na magkadto si ba. Pero ang dapat tumin sa ronta mga katropa, ang pagpag-imo niya, it's just a state of mind kuno mo. Kaya mo i-combat na, kaya mo na tubangon, kaya mo na koreksyonan ang imong paminsaron.
2: Oh, kasi setting thoughts te Daniel Farwin, may mas magampang mo, no?
3: Oh.
2: Kaya naman lang na kaysa sa Maita.
3: Oo.
2: Kami just yung nag, ano ka niya bala? Sayatli ka na. Anxious ka. Bukod sa sinabi yung mga bagay, no? So, te, nagresulta na Karo Farwin sa hindi mayong nga epektos pinsar ta.
3: Na. Oo.
2: Kaya mo na Karo Farwin nga, ano gino? Ga-epekto sa tao.
3: Dis lang kasunod kay Karo Pang Orvino.
2: Ah, away na yan.
3: Abali, abala!
2: Away na yan, labot.
3: Pero
2: Karo Farwin, ang kilala sa daya, layo na nga jealousy sa pinsar, ya?
3: Ano?
2: Jealousy na ba't bintana, abla? Eh, balik mo itong graduate sa English, no? 69
3: to. 69 to, ya? Amo pa na ginapanawagan, tas mong di na itong teacher yato. Kaya sige.
2: Ano ba lang kasi galing, napagkita
3: ako itong
2: laki ako. Gagubay, magkita
3: pa. Gagubay, ginapas-buas ng vlog sa isa ni.
2: Future, ano na kane?
3: Call center?
2: Future call boy ka naman.
3: Ano to? Dapat 69 pula na nakabulpin na?
2: Oo, correct na.
3: Nibutan ko yan, itong pasarap.
2: Na, gabal ko rin si Bang ito nga. Ito mo ko na lang yan.
3: Why na bulpen? Why na tinta mo? Kung pula?
2: Oo, no. Pula nga color sa bulpen.
3: Yeah. Pero anyway, ano na yan? Isa ka aral para sa mga kalalakihan ta or kababaihan man no nga too much nga pagpaminsar ta kaya ta mahimo sa isa ka bagay nga hindi man ta gusto nga matabo.
2: Petro Farina, so de ang ini nga bagay sa karon amo ni nga ton nga ano gid isa ni sa mga leksyon sa karon pro galing sa tion pala sang nobyahan eh pala de mo na balang ano mo? Eh, muna ba lang, nandis ko na magpakasal.
3: Oh, kilalaon mo, Gid?
2: Kilalaon ko, no, anay.
3: Oo.
2: Oh. Eh, muna ba lang, sabong ato pa, Erwin, nga, ay, di ba, before magpakasal, may pila pa katuwi, ganun yung nagyanay. No? Kaya mo na namawalaan. Kaya nga ba, doon nag-live-in before magpakasal. Para makita kung ano ang pabatasan sa kung nakatao sa tiyon niya. Kaya mag, ano na, Gid, eh?
3: Take note sa mga asawa or bana, ang inyo partner is not your property, hindi mo na property, and ang inyong relasyon is just exclusive sa inyo ginpanumpaan, pero hindi ang persona. Kada isa sa aton may ara kita sang kahilwayan, may freedom kita sa pagdesisyon, sa pagpalakat sang kabuhi ta, sa pagpangita sang kinawala ta sa aton nga pamilya. Pero balik Japon sa pamilya na, para sa bata, para sa pamilya. Dire na mindset sa aton nga mga ginikanan dapat eh.
2: Correct. So tayo muli ka to Farwin sa karon no. Ang natabo, but at least na tigayon yung mga restong suspect. Kag ma nabat sa yan nga buwan sa tropang.
3: Amo nga tabo ya ka tropang bitter ang ban na.
2: Oo.
3: Worse ang ginimo iya. Bitter yeah, kag worse.
2: Naglala na gid, naglala na gid. So ti arena manabat kini siya ka tropang Erwin sa layi. Sa ginimo ini siya nga sama. Sa tropang Erwin dugang ka na lang ini. Kay actually may ginatingwa kita nga mga contact pala.
3: Oo.
2: So do I pagina ka reply sa ato may relatable man sa atong istorya.
3: Mhm.
2: Kay dito ni Katro Parwin, isama ni ka asawa.
3: Mhm.
2: Inbuno patay man sa iya nga bana.
3: Mhm.
2: So, dito ni Katro Parwin tabo ka dapsi sa barangay sa Trio.
3: Mhm.
2: Sa banwa ang gusto ka pa.
3: Mhm.
2: Ang biktima di kilala lang ni kay Elias ano no? Bina. Ang suspect ko gin kilala lang ni kay Elias Tuko, iya bana.
3: Okay.
2: So, sa information na rin nakuha ka sa Irvin from, ano, Calatrava, PNP.
3: Mm-hmm.
2: Ang biktima ka mga Katropa Irvin, aray niya pa rin sa sulod sa ilang nga balay. Katingiya nga ba na nag-abot. Pero galing, may, kasi siguro, may ginbuya man na istorya ang bana na kinta-afik sa asawa, tugtog nga nagresulta sa komosyon. Pwede na ikabalong kung ano pag-inig na dalaman ng rason ka tropang Irwin sa ilan nga pag-binaisay man.
3: Oh.
2: Pinaka-common din na nga rason termi ka tropang Irwin.
3: Mm-hmm.
2: Amugid na ako, no?
3: Mm-hmm.
2: Kwarta.
3: Pagigugma.
2: Pagigugma, tisipre.
3: Lumot.
2: Pagpangimon.
3: Mm-hmm.
2: Kung ano pag-inig nga mga bagay-bagay na ka tropang Irwin.
3: Okay.
2: So, tigaling, masubok din nga istorya kaya nga ang suspect.
3: Mm-hmm.
2: Inaali na lang ni Deo niya ka tropang Irwin yun ang kuwasang patalom.
3: Mm-hmm.
2: No?
3: Mm-hmm.
2: Pag binuno yung iyang asawa, naigon yung asawa sa dugan sa butkon katro pang Irwin. So, ang suspect, ang ginimo yan niya, self-harm katro pang Irwin. Binuno yan na niya ko galingon.
3: Uy!
2: No? Sa information talaga nakuha, kaya di ang asawa nga nag-amyangon kag dugoon na, sa mismo dugoon man, yung kinpupara niya ng iyang asawa eh. At kaya muna karoon ka Tropa Irwin, kiningagal na sa hospital niya asawa, pagkali mo subok ay ginbawian sa kabuhi. Ting suspect ang iyang abana, na pilasod man, matapos binunong ko galingon, amuto ka Tropa Irwin na siya karoon, di siya nakasurvive, lagi na bulo sa karoon sa hospital.
3: Oh, survive ang bana? Naka...
2: Bana, oo.
3: Sabi ba?
2: So, kaya muna subong ka to, Parwin, ang information na na-receive ta, no? Na sa banwas ng Kalatrava, baka ginahulat ni nato ng isa sa mga mata ka to, Parwin, yung makareply. So far daw, wala pagid nila ni na ano sa ato, ang ilan ni nga message na sa ila.
3: Oo.
2: Do ay pagid, no? So, tinan mo ni Subo Katropa Irwin ang latest investigation.
3: Imon man o?
2: So, di pa na natin na-disclose ni Imon Gid for problema sa mag-asawa man.
3: Mm-hmm.
2: Pero Katropa Irwin, so far, dito amo ni ang mga information na nga na-receive ka.
3: Mm-hmm.
2: Na natabo dito sa banwa sa Kalatrava sa karoon. Kahit di Katropa Irwin, dugan ko na lang niblang balita pa.
3: Oo.
2: Kay update ka lang na later on ang Kalatrava. Pero dito sa siyudad sa San Carlos.
3: Oo.
2: May isa naman nagkalaki itong atiniro, patay man.
3: Oho, oho.
2: So, ano ka sa Parwin sa information pa niya nakuha with police Lieutenant Colonel Nazar Canha, ang chief of police ka sa Parwin sa San Carlos City PNP.
3: Mm-hmm.
2: Ang biktima ka sa Parwin yung kilala ni Sakay alias Alan. Residente sa Sigyan sa Division, Barangay 1, Ciudad sa San Carlos.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Kaya ang biktima ni Kuno Katropang Irwin, nag-lakat ni Kuno sa Dalanondira.
3: Uh-huh.
2: Apang inalay na lang ni Kuno at itiro sa suspect kang makapinakateses. Ang biktima ni Kuno, nakagong sa pila sa yan nga natuuni ba nang gising-gisingan ka?
3: Uh-huh.
2: Ay temple?
3: Uh-huh.
2: Natuuni nga guya kag sa nawala nga dugan. So, si Katropang Irwin, ang biktima patay git in eh. Matapos nga, muling nagong ng mga pinastugas ng pagtiro.
3: Oo.
2: Ang nagong sa biktima sa suspect, no? So, kada pa na-recover dito sa lugar, ang incident ay tatlo ka mga empty shells ang wala rin na tubo niya kalibre sa kalmas lupang. Kaya, ang suspect sa karon, panay pa nga ginatubod, yung pinakabilog, yung nagalakat ng bala, ang online motor. And, kaya pa sa information na rin na na-received from San Carlos City DNP, may na-recover sa bulsang kang biktima na isa ka sa siya sa ginaligar, droga. Drugs. Bati ka na Marvin, pincheck naman ang background kung biktima ka man. O, tapon si Police Lieutenant Colonel Kan, ha? Siling niya, Petro Marvin, though, wala man ito no record sa police ng biktima. But, ito yung going pa ng ilang further investigation. Ang o sa siningin nga butibo sa Clement Petro Marvin. Pamatian to na, si Police Lieutenant Colonel Nazar Kan, ha? Ang chief of police ng San Carlos City PNP.
6: Saan ka na gina-investigaran maayo ang motibo?
5: Oo.
6: So, as of last night, wala kita concrete nga nakuha ng motibo is okay. Because pagkatabo nga wala iya kataw-taw sa men.
7: Salugan?
6: Para kami isagwa.
7: Okay. Sir, kanha ng... Sa dinig aning lugar na tabo, sir?
6: Sa Palumpang, Barangay, Barangay.
7: Ah, okay. Pero sir, nang ang biktima, ano ning background, sir, sa biktima, sir?
6: Ang background niya, niya ay sawa na siya.
7: Oo.
6: According sa ating palimbisiyan, nag-sports niya sa may football.
7: Pero doon nakaagi na siya preso, sir?
6: Wala na siya nakaagi.
7: Oh, okay. Pero prior sini, sir, ang biktima, di ni Tani Makadto, sir? Or di ni Shalin?
6: Base sa panay sa yun, halin di, manuguwa ni siya sa barangay, sa Puro Kalumpang. Patagto sa New Town.
7: Oh, okay. Munto dahil yun, posibleng ginsugata lang niya, sir, no?
6: Ano pa nang gina-investigaran.
7: So, sa karon, sir, kan ha, ang suspect, unidentified pa ni, kung paano ni siya ginpatay.
6: No, hindi.
7: Oo, sir. Ongoing pa ang pag-identify sa ila, no? Kung pilagin man. Sir, bali, ang na-recover, sir, sa crime scene, sir, ano, sir, nga mga possible, nga mga evidence?
6: Sir, gabi na recover kita ng, ano, tatlo ka empty shields ng, ano, wala pa natumod niya kalibre ng atmas.
7: Okay.
6: Then, sa, saka, sa plastic, transparent plastic, kasi kang ginatatiwan ni Shabu.
7: Oh, okay.
6: Ang nakuha kang investigador sa bulsa mismo ng biktima.
7: Uy. Okay, sir.
6: At may kwarta nga at mga sobra 300.
7: Sobra 300. Okay. Pero sir, ka natin sa karon ng ano ni, ang inyo rin nga ginatutukan, sir, ang pag-identify sa suspect. And also, do may lead na kamo possibly sa amo ning mga na-recover sa victim, no? Okay. So, sir, bali, ano ni, why man ni siya kaagi do naka, sa istorya sa pamilya, do why man siya kung may nakabato, do ginapahog, or may mga nakontra?
6: Ang mga pala ang na investigaran natin, sir, no? Kaya kagabi, hindi pa naman si Mayo ang iyong ano, iyong asawa.
7: Okay.
6: Kaya yung gina-priority niya ma-plaster muna ang bangkay sa iyong abana. Kaya hindi pa pala pag-aaroon siya nga kung niya ang bitigod.
7: Yes, sir. Oh. Okay, sir.
3: Oo. Sabi ka.
2: Petro Marvin, no? Si Police Lieutenant Colonel Nazar Kanha.
3: Hindi nang igoy, agree ka to, friends?
2: Sa ulo, sa guyak at sa dugan.
3: Dugan? Grabe, tatlo ba? Ahay.
2: So, demo to, no? Di ba, huyayin kita kapuhin ka na, Marvin? Ang biktima, ba't si isang motive, ongoing pag-investigation, but si ilang taon pa, ginaligar ang biktima, may nakuhaan polis, siya ang abulisa, na ginaligar, sa kasi siya isang sabuk. Ito, Marvin.
3: Sabay pong pinakpan ni Kamata Gustisya para sa biktima ho ah.
2: Yan eh, man. So, tiyan man sa mukha ng Parvind eh. Pwede na kabalo kung may drug. Gagin man, hindi ko kami nakita na kaya ka sa siya busubunsa. But, posibleng nga may other, ano pa ganyan, no? Ang gulo, may nga din na lang kapulisan. Katropa Erwin ang sini nga incident eh.
8: Oo.
2: Katropa Erwin naman nga street patrol. Saliwat, ini si Katropa Prime San Roborgos. Doon ang mga bukol-bukol sa lawas magtumahan sa Santo Bas Gold. Para sa nag-augyan nga, Pilipinon sa Pilipinas, XFM News.
1: XFM Live Reports.
3: Salamat kay Katropang Franz sa mga latest update kay mga balita dali sa Negros Occidentals, Bacolod, mga katropa, ang Subo Blast sa pag-tsaktoto, ang pagpangasawa, pagpamana, nag-require sa aton sa nagkaigo nga pag-panumdum, no? Pagpaminsar, kunin sakto ba lang siya nga lalaki, siya na bilang lalaki, nga maupod ko tub-tub sa magtigulang ko, siya na bilang ang lalaki, nga magbuhi sang pamilya, siya na bilang lalaki nga magaupod sa akon sa pagkatipan sa akong mga kabataan, siya na bilang lalaki nga magaupod sa panahon sa problema, mga katropa, siya na bilang lalaki nga mangin sandigan ko sa oras sa kapipitan, for better, for worse, to death do us part. Amunin nga itong promisa mo sa aton nga pagpakasal kag promisa sa tagsa-tagsa. Ang natabo sa kabangkalan, katropa, isa lang sa mga damo na nga mga insidente nga nagluntad bangod sang pagpangimo. Luwas ang problema sang pamilya sa kwarta, sa relasyon, sang tagsa-tagsa kami nga may miyembro sa dito. Ang pagpangimot, isagid ka sa mga culprit kung nga galuntad ang pariyos ni mga insidente. Ha? Di kita mo sa ining suspect, makumuya yung pagwaya buntog sa mano. Ha? Tapos, gintalaya sa ospital, nga nakibot lang sa kulo kadamo sa mga pilas to. Kinbuno. Abi po ako na ano pang linya niya, nga aginhimo, ano gid ang sala sa kasawa kung aginhimo nila ini sa asawa ko. Igo mo raw niya, siya galing suspekto sa pagkatapos. At large karon ang suspect, mga katropa, kag ginapangayo, ginapangita sa kapulisan para tumangon ng kaso nga parisite. Para tubangon ang kaso sa pagpatay sang mismo asawa. Sa karon, ang mga kabataan, amo nagasuprer sang ginhimo sang iya bana, sang ila tatay. Sa pagkutil sa kabuhi, sang ila mismo. Pagkutil sa kabuhi, sang iya mismo asawa. Nga iloy sa mga kabataan. Ikaw mga kabataan, din makanto. Sino masapupo sa ila? Sino mahatag sang buhas damlag sa mga bata? Sino matipan sa bata? Huwag nang iloy. At large ang asawa. Ang bana. At large ang bana. Kabay pa, maghatag ini sa Panginoon. Sa aton nga mga kauturan, nga sa utok na kugisa ginampangan mo, no? Naghampang kung ano na palaminsaron mo. Pero siguro mas mayo mapadalman pagid ang ininga mga nagkakalatabo sa pamilya ta, no? Nga akin ang nanta magkato sa pinatsala, nga akapatsyon mo pang imasawa ya, no? Anong motibo mo? Ano ang aras paminsaron mo? Magpatay mo sa sawa mo, masolbar? Ang inyong problema, no? Ma-okay ka na? Sa pagpatay mo sa asawa mo, malipay ka? Sa paghimo sang krimen, plagyuhan mo? Huwag mo nang ipaminsar bata mo? Huwag mo nang ipaminsar pamilya mo? Sa mo nang mga tiniun, ka dapat ang sentro sa inyong pagpangabuhi, hindi lang sa inyo, kundi kung paano mapadako ang inyong mga kabataan. Kagmahatagan sa insakto kabuhi. Paiskwila, pakaon sa insakto. Ha? Kabay pang makatag in isang dugang pag panguna-una sa bana nga nagpatay sa kanyang asawa dito sa kabuhi. Oras na ito, 8:40 mga katropa, makomersyal ko anay. Antis na mga katropa, morning lang sa kay Ma'am Sol Holito, may ngaga. Okay man ma'am, ang amon gi-check na mo na amon signal, amon audio, the okay man di. Ma'am Helen Carbiliedo, good morning. From Ma'am's Felisa Chapter. Sa kay Ma'am Lia Lobrado, good morning. Subong sa tanan man nga mga kabangkalanon nga nagapamati sa XFM kabangkalan. Thank you so much. Salamat, kid. Girlie Sembrano, thank you. Amanda Garnica, salamat sa pagpamati. Junior Alegria Mahauta, gapamahaw kami di. King Kong, Raymil Mamilia. Dara sa makagahay. Si Raymil, sige subong kami. Ah, okay, kay Pinakadlong Brown, auto sila. Na-mention ko na sir, morning. Mama Revic Jory Castin, no, morning. Ma'am's Felisa, nakatutokan. Thank you. Helen Carbiliedo, thank you sa Ma'am's Felisa. Lloyd Navalis, sir, good morning. Rainy, morning today. Happy morning for a rainy morning today. Morning, thank you. Ma'am Jovi Sarge Amodente, salamat kid. It's been a while, ma'am, thank you, ah. Sa kay Brando Santisas, happy listening to Randy Santisas. Maria Sol Ligahon Gerardino, mayong agaman, maulanon ni adlaw. Thank you. Salamat din sa pagpapamati. Sir Vincent Vahelbulario, Dan Sharing, tapos ang installation, tapos ng installation ni Bishop Louis Galbines. Ram Festival naman ta sa Sabado, ng adlaw, Agosto 15. Oo, bawa tayong minggit ba sa sunod dugit. Pili-piliwaan nyo man, daso ng adlaw, inablang, huwag minta kwarta, bla, pa. Sir Vincent, morning. Salamat, gina. Johnny Bert Fajardo Jr., thank you. Kag sa mga taga-moms, morning. Jessica Pahayahay, mga katropa from Barangay 1, Mary Jane Balio-Alio, maulanon nga Merkulis. Oh, salamat. Trinita Cuenca Ia, may aga sa Mom's Chapter, Takuling, thank you. Roby Saria Cantero, morning. Oh, salamat, Gid. Godspeed. Amanda Garnica, thank you so much sa pag-upod. Si Ma'am Shirley Arevalo, may aga. Girlie Sembrano, salamat man. Cheryl Carisma, Barangay 1, thank you. Betcha Galvezon, morning. Salamat sa Barangay Handumanan, nakatutok man. Thank you. Junior Alegria, tapos ko na ni. Oo. Salamat gid sa pag-upod sa aton para tuntunan. Haboy pa na mga obligasyon nato mga katropa, no? Tagatalakayon tapi na kama update sa malita tapagkatapos gid lamang sa hambal ni Ma'am Marivic Castino hambal yan na meet gidya ang Santon Gold. Oh. Yes, ma'am. Oh, ako amo man ang amon di. Incoming Barangay Kagawad, Bebot Holito, maying aga. Ma'am Jor Castine, thank you. Salamat kid sa pagtutok. Balik kayo ta pagkatapos ni mga katropa.
8: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
9: The Secrets of Health.
10: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kay permisa gina tuyo. Sa mentalidad na to, inom ko kafe parang hindi ko matuyo.
9: Seven Plus Gold.
10: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang yun nakatulogin man ko. Nga do kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akong gyapon pa matyag-wise ang kondisyon.
9: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
10: malabo, Sir Jocelyn, yung mo sa nabipinsar o yung mo sa nga memorya.
11: Permi ka lang nag, ano?
10: Nag-lag?
11: Loading?
12: Sample Gold Coffee Mix.
10: And then, Sir Jocelyn, kung kayo sa... Manang silim lang, Sir Jocelyn, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
11: Oo.
10: Kapin ba kung kulang yung tulog? Kay irritable, Sir Jocelyn.
11: Oh.
10: Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, microsleeps. Gusto ka lang, Sir Jocelyn, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasing focus, Sir Jocelyn, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton, nabalubantayan, ha? Masami ikaw nag-sakit o kung kahina, sige mo sa resistensya, batok sa sakit. Kundi na, Sir Jocelyn, mabantayan, di mapabayaan, posible magkado sa malala nga balatian.
12: Sample Plus Gold.
10: Daytime, sleepiness, and mood instability. Pila lamang ini isang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaugalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho na aton ng aton sininga pagtulog kada gabi.
12: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3, taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Yes, to health!
14: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
12: The Secrets of Health.
10: Kaya hindi mo natin mapunggan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kundi patong bawal, dito kagid na namitan mag sige tilaw.
12: The Secrets of Health.
10: Teka, hindi ka ganyan mag-untat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
11: Mm-hmm.
10: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawa. So, masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
13: Yes!
15: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
10: Ang Sunthone Gold,
15: yes.
10: May ara sa mangustin.
15: Mm-hmm.
10: Nga may ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagkinapag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagkinsinik ang papatamis niya is stevia.
15: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
12: Premium D3 Coffee Mix.
15: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
12: The Secrets of Health.
10: Mas labing nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
15: yes.
10: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ito yung duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
13: Yes, to help!
15: Ari na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
12: The Secrets of Health.
16: Sunthone Gold Live Testimony.
17: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Sunthone Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
16: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: lumabas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
1: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santhon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santhon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santhon Plus Gold.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santhon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santhon Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatapos

0: FM.
1: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balansing ang mga komentaryo.
7: Hindi
8: nga nag-atras ang public opinion.
3: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
9: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang bullseye.

0: Μπορεί και να μάθει τρόπα σε παγκοκράκετα. Αντίστοιχα με το σαν τοπικό το μάθει τρόπα. Για να remind ακόμα ένα μόνο. Σα τον Ultimate Trio. Για να έχω την μπουλίκ παρά σε αυτόν για παγκοσανιόγκ σαν τρικά η λαό. Θα το έχω πρωτοκτούν μου. Ang ginapaybalo natin sa inyo, i-remind natin sa inyo, adlaw-adlaw mga katropa, ang Ultimate Trio, ang Premium D3, aton Santon Plus Gold, aton Santon Vitamin C, nga ululupod nila, nga mga bulig, slawasta, para malikawan ito mga sakit, no? Ang sakit abi, ga-duna na sa aton, permita nag-trakaso, permita nag-ubo, ano pa ang mga eksperyensya dalas ang klima, pagbago-bagos panahon or infection sa mga palibot nagamasakit kita. Huwag mo na yung problema, pero ang pinaka nami lang gid ang dasig na pag-ayo, no? Naton sa mga masakit. Subong kay matrakaso ka, matrakaso. Malain pa matsyag mo, malain pa matsyag mo. Pero ang point is, mga katropa, gaayo ka in just a matter of days. Hindi nagadugay ang mga masakit na sa'yo mo. No? Because bakod, amunay, diri nagkakatalo sa resistance, sa lawas mo. Ang immune system. No? Kadako nga bagay nga dapat isplikaron ta, pero ang isa lang katinaga ma permita batian nga pataason ta ang aton immunity kontra sa mga masakit. Ang tatlo ka mga produkto, muna yung Premium D3 Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Ang Premium D3 mga katropa, bulig ni para sa aton, gikan sa binipisyo naton sa adlaw, nga makabulig sa aton sa pagpasanyog sa aton bone health, aton heart health, ang bulig sa ining vitamin D, sa pagpasanyog sa retention ta sa aton brain dali hindi ta dali malipat to nami mo ring iya kang benepisyo mo mga katropa kag ang production sa mga happy hormones naton bla sa aton utok nga hindi ta dali maigo iya sa mga depression amo na sa bulay sa Premium T3. Alright, kag ang Santon Plus Gold katropa, kompleto na sa aton nga mga kinahanglan nga mga vitamina, nga mga suplemento, mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, nga mga suplemento nga ara subong sa kapsula sang Santon Plus Gold mga katropa. Mangosteen, antioxidant, ampalaya, nagregulate sa blood sugar. Kada kaon tabla, no? May sugar spike nga nagaluntad mo. Ang istorya nila nga baboy-baboy syndrome, no? May pikto na mga katropa. Taas ang imoklamay da. No, tiyong kisa yan, tuyo ka, no? Hindi sa nami. So kinanglan pong ganyan sa mga katropa, no? So ari ni sa Santon Plus Gold, malunggay, garlic, kag spirulina, anti-inflammatory. Dako ka bulig mga katropa, ang ininga mga bagay, okay? At the same time, ang aton nga pagtumar sang vitamin C. Ang vitamin C naman niya, ginapadasig niya ang absorption sa mga vitamins, minerals. Without the exact metabolism or processing sa lawas naton, mga katropa, ang mga pagkaon nga ginakaon naton, ha? Manginula na pulos ang iya benepisyo, vitamins kag gunano pa. Ha? Kay ma-waste lang na, ihaboy lang na sa lawas i-proseso lang na, pero way ginakwa ang mga benepisyo sa vitamins dira. So kailangan lang ang vitamin C para magpasan yung pagit sa absorption sa mga vitamins kini, no? Ma-absorb sa lawas na ito. So that's one nga benepisyo sa vitamin C. Dako ang bulig sa mga katropa. So that's why gina-encourage kita itong mga kultura natin to take 3 of our supplements, no? So yes to health, para magbulig sa aton nga lawas, para pasan yung sa aton nga depend sa mga katropa, no? Pwede nyo ni mabakal sa mga butika lapit sa inyong lugar, pamangkot lang kamuda. Mercury Drug Store, South Star Drugs sa TGP, sa generic drug stores nationwide. At syempre, pwede makakabisita sa aton Yes to Health Clinic Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Franca, diretso, bull, bull,
1: Pusay.
0: May istorya ni bilang sa mga ano, sumong lapnago na sa barangay nga in, nga base kuno hindi madayon, no. Base kuno hindi matigayo naman ni ang eleksyon, kami mga proposal na for the postponement sa eleksyon. Nakon mo 2028 pa rin butang ko. I-extend naman nila. O, ti, why pa man aklaro? Why pa man sang, kunano pa, nga mga, ano, nga mga, approval. Kasi, maagi pa na sa Kongreso, maagi pa na sa Senado mo. Pero, ang isa na kabagay nga na kita ta, may ara na pito ka mga proposals, no? For the postponement sa barangay next elections, no? May ara dua sa Senado, pito sa Kongreso, mga katropa. And sa Kongreso, there were 63 ka mga kongresista ang nagsuporta sa mga proposals sa pagpostpone by 2028 ang barangay elections. Ang ato naman niya, I hope tani makita sa mga official naton sa Kongreso, both the Senate kag sa aton nga Kongreso nga importante ang barangay elections, no? Damo na bi mga lugar mga katropang damo na barangay nga kasuprer man sila sa sistema sa mga barangay kapitan tanga na wala man sang pagkantuan lang ila pang gobyerno, wala man sang plano plasan pa sa mga ay kunano ka mga proyekto da. Nga daw puron lang niya kaukit ng kay kapitan, ha? Puron lang niya problemado ng mga proyekto, no? May aras mga proposal kung kisa nga makita mo daw ka pabor kay kapitan, no? May mga proposal kung kisa nga daw kita nila nga makaganit sila, dasig na yun, no? Di isa ni mga bagay, mga katorpa, na may kamuklatan tabi sa korupsyon nga na gauge ng aton pumuruyo nga pinaagi lang sa eleksyon makamag-o kita sa sistema ta. Kaya itong mga kongresista kag mga senador ta magagapropose na iya sang postponement sang barangay niya sa eleksyon, tiwag ka galumbayag naman eh, galumpat naman si kapitan to kung ano ang iyang ano iya pwede mahimo para suportahan ini nga kinadiso mga katropa nga mga ano nga mga proposals to kaguna, no pa? Oh, ikabay pa, ang aton, mga mga katropa, kinamataro mo na sa tao mo, magpili sa nila mga barangay kapitan, ilang mga konsihal, nga mapungko na sila barangay, kay kabalo sila, nga ang ining nga, nagapungko nga kapitan, subong, daw kalawlaw man, huwag man sa mahimo. Ha? Ti, ipostpone mo ya, no? Kung ginakilala ta, ang kinamataro sa tao, para magpili sa iyang, mga lidera sa ilang tagsa ka mga barangay, tani, hindi nyo na pagpunggan. Tani, hindi nyo na pag butangan pa sang dugangan, pang huol sa aton pila ka mga uturan, gara sa mga barangay nila. Gara ka suprar sang kapalpak kag hindi sakto nga pagpamarakan sa paggobyerno tas barangay, mga katropa. Duha na yung kabagay mo, no? Kung si mga opisyal ta sa lokal na pakuluhan, why na ba? Oh, perdido sa barangay. Oh, baguhon nila ang mga lideres na. Oh. Pero kung ila gani, sila pa na una. Maduso nga, may eleksyon ta. Oh. Sigurado naman. Oh, isa pa kabagay, basta why naman budget. Why naman pondobla? No? Para gastos kapitan para sa eleksyon nila. Bala mga kapitan, kung kisa, hindi ba malipod sa aton ang mga kapitan ta, taranta, nakakalabanan da, nakaangklas politiko? Nga ginambal da, nga dapat non-partisan ka mo, wala ka mo nagkapati, wala ka mo naga-interest politika sa syudad or sa dinman, non-partisan ka mo. Pero area public knowledge nung mga katropa, nga ang ato mga kapitan, may ara sa mga politiko ang ginahuptan. Kag sila mismo, ido-ido man mas kapitan eh. Ay, ido-ido man sa mga kongresista, kag alkalde, kag kusino, pala nga aran sa barangay. No? Plasan pa kung kisa nga, may mga konsyal ta, nga nagpungko lang, membro mas committee of PPP, pungko pamati, kapuli. Kag pakapi? PPP, four piece mo ni sagli. Na dayon lang tayong eleksyon. Kinahanglan ni isang tao. Kinahanglan sang aton nga mga public officials, no? To renew the trust and confidence na ginahatag sa publiko para sila. No? Kung ang kapitan ngayon sa liga nila, amo pa na lang kapitan ngayon boto nila sa parang seleksyon. Now, if they lost of it, lost it, ha? Then, ang rights ang ginikaasang aton ng mga pumuruyo nga magboto, mga katropan, sa pinamag o nga mga officials gobyerno, nga bad, napatihan nila, nga muna niyang mangin, mangin tulay, instrumento sa pagbag-o sa barangay nila. Hindi niyo papungki? Ha? Oo. Oh. Oras na to, 9:03 na. Check on to, bro. Balikan to ni ang, una si Katropang Winston, anay. Okay, nag-message ako. Sige, be. Check on to, anay, to. Kaya may aksidente ito kung nagluntad sa Kabankalan, mga katropa. Oh, grabe gito. No, ang tabo nga, nga aksidente. Oh, may footage ba mo, no? Nga nakita to. About kung may anong may casualty, may patay. Pero halong-halong, tabla, mga katropa. Kung ako nakaroon sa linya natin, si katropang Winston Villanueva. XFM Live Report. Katropang Winston, may gaga.
1: Ayong, okay.
0: Aha.
1: Ayong gaga, Katropang Winston, kumusta ako?
0: Okay lang, go ahead, Katropang Winston.
1: So, Katropang Winston, kahapon, mga lapit na naman, sa isang hapon.
0: Oo.
1: Isa ka vehicular accident ay nagluntad, diriya sa may Sitio Barracks.
0: Oo.
1: Barangay Kamingawan. Mm-hmm. Sa sudan sa Kabankalan,
0: uh-huh,
1: involving isang-isa ka Honda Jazz auto,
0: mm-hmm,
1: kaya isa ka Euro nga motorcycle.
0: Uh-huh.
1: Ang pareho sila ka tropang win, nga nag-usoy sa same direction,
0: uh-huh,
1: and then sila sa konsepisyo nga nga dalan padulong Kabankalan nga direksyon,
0: mm-hmm,
1: at abot sang ining auto,
0: uh-huh,
1: sa may Sitio Barracks,
0: uh-huh,
1: alin sa inner lane or outer lane, alin sa outer lane naginahinay iniliko pawala,
0: uh-huh,
1: o galing katropang win may ara sa nga bagusbus padasig na pagmamada motor
0: ay.
1: Na nag-araya sa inner lane. Daga bakot sa mga baskog na impact ito panwin. Lugid, no? Daga wala na makontrol bakot sa panasin. Kung panalagan, wala makontrol. May arat ito na video, katropang win.
0: Ari.
1: Makita na sa video.
0: Kita ulit naman, kalain katropang Winston. Nag-likong sa gulpe. Hinahinay man to, lagan niya. Pero ambot lang. Why kakita ng gamotor?
1: Nan. Actually, sa din pangusita no, sa investigasyon sa atong mga kapulisan ka tropang win, nga inin minor de edad,
0: oh,
1: na nag-drive sa motor. Daw 16 anos sila ka tropang win, may angkas ini siya, nga
0: mm-hmm,
1: isa pagid, no, nga daw upod niya man, naka-inom. Daw muna nga sa indikasyon ko, daw ara sila sa influence, pang makaulubog na ilim nun.
0: Ay,
1: makita mo gina sa impact, katropang win,
0: pa-perte
1: ka kusog sa pagkalampos.
0: Lipong din ng bata?
1: Daga...
0: Nalipong din ng bata, katropang Winston? Why na animo din ang pagkalampo?
1: Kung nataon mo ang bangot sa impact, katropang win, actually, isdala na diri nga gaw dala sa isa hospital diri sa sudal sa Kabankalan,
0: mm-hmm,
1: pang ginbawian gid inaasang kabuhi ang driver.
0: Uh-huh.
1: Nag-expire ang driver kagabi samtang ginabulong.
0: Uh-huh.
1: Diri sa isa hospital diri sa sudal sa Kabankalan samtang ang iyang pasahero,
0: mm-hmm,
1: padayon pa nga nagapakigbato sa kabuhi tropang win sa pagkakaron. Kaya ang driver naman sa salakyan, ara karon sa custody sa aton mga kapulisan, kahit posible nga mayara lang man nga pati kayo nun nga istorya sa magtimbang nga bahin, ginahulat pa ng pamilya sining mga nakasakay. sa sining ang motorsiklo katropang win up ang update as of this time. Kaya nag-expired din ini, no? Expired din ini ang minor de edad ng driver sa motorsiklo.
0: Aha. Anong sitwasyon katropang Winston din? Nakaidom ang bata, 16 anyos, way lisensya, way papilis, ino?
1: Wala sang lisensya, kaga under, no? Sa influence ang makaulubog na ilim nun. Muna ang nagagawa karon sa pagpungusisa sa traffic investigator sa kabarkad kung Forest City Police Station.
0: Aha. Ay, nako. Ano oras again yung tabo?
1: Mga pasado, alas 5. Hindi, actually, sa nagpakatropang win. Pa? So, hindi pag ibang madulom. Oo, hindi madulom. Galing pagod nga madasig niya. Kapag padalagan kita o man sa video, nga madasig. Aram man siya tuod sa, ano, sa fast lane or sa outer sa inner sa outer lane o galing bangod nga wala yung siguro madiparahan na nakaliko na ang ining salakyan. That's why nga dito gita nagdirekta sa driver's side, no? Driver's side gid grabe gid ang impact katropang win. Head injury, no? Head injury gid ang nagom driver.
0: Ang driver sang ining sanakyan, I think the Honda Jasny. Honda Fit.
1: Yes, sir.
0: Kumusta siya?
1: Ara na karon, Honda Jasny, ara na karon sa may custody sa ato mga kapulisan. Kaya ginahulat man ang pamilya sa mga biktima.
0: Aha, kasakit kilain ang sa video mismo. No, I don't know kung insakto ang pagliko katropang Winston, paglantaw mo. Kay gamat-amat sa daybay.
1: Hinay eh. Hinay, sir eh. Hinay, hindi mo natin makita nga dasig ang pagliko niya eh. Hinay. Kaga nagka-signal man. Nagka-signal man siya.
0: Kurbada niya siya.
1: Hindi na yung panaguro sa estimates ang sining driver sa sakyan. Ginalantaw yan man siguro. Nga layo pa ang ining mga motor. Galing wala yan din ma-diparahan. Siguro nga madasig yung pagpadalagan. Ang sining motor. That is why nga pasko yung impact na pagkabunggo sa siling salakyan.
0: Kalain ba? Kalain sa ano? Kalain sa ngigo nyo? Pagbunggo, liko sa matabat mga katropa sa mga nagkapamati na pa-check lang sa aton nga Facebook page. Hinay-hinay, naghalin sa tuod, tsakto man ang lugar yan mo sa salakyan, matamat ang hinay to. Pero ang hindi ko natansya, kung ano kalayoon ang motorsiklo nga nag-pursigi siya nga magliko despite highway ni siya mo. Kung nakita ito layo pa, ang problema naman, dasig ang motor eh. Dasig ang motor, so hindi mo tansya, pila ka segundos may go mo, mag-tupabla sa'yo mo.
1: Amo na nga impact dasig diya. Siguro hindi na magdubo sa 90 o 80 ang dalagan katropang win. Kaya ang ining nga no bala ang pertahan. Gupi na mo. Diba, kita mo ang impact ang iyang windshield.
0: Windshield was that?
1: Ang iyang ano, taktak. Tao, taktak ba yan? Taktak ang windshield diya. Kung sinun, pwerte diya ang impact na mga pagkalampos. Imagine mo ba, taktak na diya ang windshield dali-dali mo?
0: Kalain. Kita ko this video. Why naka
1: tusgaw? Sobrang katropang win,
0: Why naka tusgaw ang bata? Diretso,
1: wala ko.
0: Tumba na eh. Why na?
1: Kaya siya gidya ang nasakam da yun mo. Siya gidya ang nalampos. Gidya ka, wala pa nga ng helmet. Wala yas ang mga protection sa lawas. Kaya bangod sa impact, ang resulta, hindi gid maayo ang resulta katropang win. So, muna, inisi na nga duwa, taga dira man sa purok sa Rapol, no, sa kupan sa barangay Kamingawan, daw ginsugo lang hindi na dumingin lihog sa ila, ang nga baklon, no, galing kay siguro nag-inom-inom pa. That is why nga naingid man ang pagpadalagan. Wala, hindi niya ang pagpadalagan sa tao yung may ulod na yung ulo at may ara na sa may mga nakarga na sa ulo nga hindi amo.
0: Oo. Highway niya mo, no?
1: Sir, yes, sir. Actually, ano na, 4 lanes na. No, 4 lanes yun na kay highway na going to Dumaguete, no? Ilang dala na paglapaw ni mo sa barangay Kamingawan, antes na sang sitesyo katropang rin.
2: Hala, insang ano. So matabo kay pasang ano, kay pasang settlement sa pamilya sang biktima
1: kag survivor. Ginahulat no, ginahulat na karon sa atong pulisan ang pamilya kag tropang Win for possible settlement.
2: Aha. Lain, pero tingin ka buhin okay. Dula, oh.
1: So, sir. Yes, sir. Sa tiyak na bahay, katropang minta, dalawang na lang niya sa barangay Agisan, apat niya ka mga estudyante, kahapon niya na pinasunod bilun anay.
2: Ay?
1: Kaya ara sa pagbilun anay kahapon, mga estudyante katropang win sa isa ka privado, man nga brutuan, yun, hindi sila mga lunsay, man mga taga barangay Agisan, siguro naga hindi maayo ang ilang ano ni, no? Ilang pag- pagkamdan ay, di ba, pag-isuryan ay, nag-ilambot na po katropang win sa pagbunan ay, kag nag-resulta sa pagkapilas sang sinimang mga estudyante. No? Karon pa, ginaulat pa natin ang payag isang eskulaan kung ano ay ang ilayang mambal regarding sini pagbunga nga kaso naman sa pagkabilunan ay silang eskulaan.
2: O, okay, kinakita ko na nung issue to sang, ano, sa Agisan Academy something to, nag-issue sila sang statement. Pero gwa to sa eskulaan, kuno mo?
1: Gwa, pero sakop na isang purok 9, no? Purok 9. Galing nga muna, no? Bangod nga, siyempre, estudyante nila, school hour pa, munang natingalaan nga naglilambutan ay naman ini mga estudyante kito pangwin.
2: Oh, daw rambol to?
1: Posible, kay daw grupo-grupo ni sila, eh. No, daw mga grupo-grupo ni sila. Kaya kabarang kay Agisa, natin kito pangwin, isa sang hotspot ini nga barangay diriya sa Sudan sa Limamaylan. Illegal nga droga, panahor, daga sako busy ni siya nga barangay katropang Win. Kadaw ano niya no na muni nga sari-sari man kay may mga taga Binalbagan diri nga nagakadto, may mga taga ibang barangay kaga kisa ang trouble mo lang cause sa mga grupo-grupo na pila sa mga estudyante natin karon.
2: Sige, balon tanay ko na nung dadoms na di.
1: So, lato-lato na, no? Anang-anang sa aton mga katropa ang kapanagdao naman niya kaga ako nung madugang na pagpangusisa sa aton mga kapulsan ang ngosiribag mo naman niya kaso sa pagbinunanay sa mga estudyante. No? Sa isang kabutuan, dila sa syudad sa mga Himamailan. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, si Katropang Winston Antonis Villanueva, XFM News, Kamalganan.
3: XFM Live Reports.
2: Salamat kita, Katropang Winston Villanueva, sa mga latest update. Ang tingala ko, brother, sa Kamalganan, pero mina iya motorsiklo ng mega-kasidente mo. No? Ano man, disiplina, ano man, way tagahalong, ano man, insidente lang git ano man create ang panahon ang lugar nga kadamo sa mga aksidente dira sa nagluntad sa Kabankalan Himamaylan sa Southern Negros mga katropa ano man nami dalan tikinang nantani pala wayon naman dalan ta para mag-ingay ka mo abla kay kunami ang dalan mga katropa ga pinagusto ta sang lagan ta no dasig gayo sang lagan sa motorsiklo plus my god palihog man ko sa pamilya sa mga pamilya sa mga ginikanan kung gasalig ka mo nga inyong himata inyo bata hindi maaksidente menor di edad ginapadala nyo sa motorsiklo may lisensya kung kisa away mapapili sa mga motorsiklo kag kung maaksidente ariglo ti mariglo lang ta sa kabuhi nga nadula ti mariglo lang ta sa aksidente nga netabo amrabla pero tanong ko lang taon mo sa CCTV footage mga katropa dasig yung lagan sang bata no sang motorsiklo tani may regulation kita da no ano naman abi ang mga motorsiklo ne may ara bi for example may ara sang checkpoint hindi na sila maglabay sa mga checkpoints no i-define na nila, hulaton nila na mag-abot yung maghalin ang mga SPG, LTO, kung ano pa, antes mag-diretso. Di paano, hindi madakpan eh. Diba? So, ano ang problema? Kahit kadamo sa mga motorsiklo, karawan ba sa mga estudyante, diba? High school, mga katropa, sa eskwelahan, may mga service na motorsiklo. no, nagamotor, ah, pamangkoton mo, kung may mga lisensya, wala. Hmm. Kaya siyempre, yung lisensya, 18 mo. Maybe tagaan ka student permit at the age of 17, no? 18, 17, or probably 16, pwede ka lang-apply sa, ano, sa student permit. Provided, nga kung magdala ka sa mga salakyan, may ara ka sang professional nga upod. Nga may ara sang driver's license, no? Professional driver, amor kinahambal. On student permit ka pa lang. Pero tanaw-blaho, sila na yung gadala. Ang mga kabataan man, amo mo ni ang imbolbado, mga katropas, plumba. Ha? Ti, ang LTO galalain man. Gusto mo sa LTO crackpon eh? Galing ka pinalagyo man. Ha? Ano yung muunta man? Para marikawanta ni aksidente. Kabuhi, abay kinistoryahan ta. Ang problema sa ato, mag-iwot ako ng lokpan na. No? Hambal ni Junior Alegria, sinya mahaw ta, pamahaw kami di ni King Kong kaga ni Remel Mamilya. Ricardo Dalisay, happy listening sa kay Pastor Winston Villanueva. Kanyaga. Oo. Tiya mo na isa question mga katropa. Ang ini, isa lamang sa madamo nga mga nagaluntad ng mga aksidente sa Cabancalan City tungod sang unregulated nga mga speed, no? Hindi madakpan nga mga motorsiklo nga wala sang lisensya, ha? Kag kabataan nga ginapadala sa motorsiklo. Balaan mo lain mo kung ga-drive ka motorsiklo daw, feel mo ba ang hangin, ha? Ang control freedom mo sa dalan nga gina-explore mo. Kag kun mayoy yung dalan, mambal ka, padasig ka, kay nami sa dalan. Ha? Mambal ka nila. Atriyos niya. Mayoy man tanin dalans na dagaling kung kisa ka pinalumba si Triple. Grabe. Oh. Mm. Anyway, depende na sa lokal pangunuhan na sa Cabancalan kung paano nyo implementar na ang paglaot sa isang mga wala papilis kaga pinagustos ang laganda mga katropa. Dapat ba na may mga side adjustment na, no? Accident prone area, slow, go slow, school zone, no? May kurbada para dasa, no? So dapat ginapabalutas ganing tutuod ba na sa mga residente ba? Daway na bali sa ila iya, no? Kag kung maksidente na, di rin na tamasala, di rin tamagiyo, ha? Masinggit na tangati. Wala sang may gamantay traffic enforcer na. No, kung kisa, ay masulon pa traffic enforcer. Wala man. Hindi makupahan sa sudad mga katropa kung mag-deploy ito sa mga traffic enforcers na. Ang aton barangay, dapat may araman sa ilang nga mga traffic officers, no? Nga i-deploy da para pabalo sa mga motorista. Nga delikado pagpadasin. Gasing silang. Galing kung bata ka, harap pa na dang gaymorosgan ka. Ha? Gusto mo dasi? Gusto mo... gusto mo lumba, may ara na kung kisa ma-overtake sa imo ka mga motorsiklo, daw ginatutdan man buli mo, mapadasig ka man, kaya mapalumba ka mga duwa, parang balaan kung sino maayong motor, no? Pero kung aksidente na gani, muna na, nasa huling pagsisisi, abi. Ha? Ay, naku. Oras mga katarpal, alas 9:26 na, Sir Edmond Pamirola, happy listening. Thank you so much. Din ka, Sir Edmond. Bakulod ka lang. Oh, mention B. Kagay Helen Carbilledo. Morning. Salamat, Gid, ma'am. Thank you. Sa pag-upod sa aton para tuntunan, mga katropa. Balik-balik ang tani. Ano ni ang istorya sa aton nga mga traditional Japanese? No? Kay subok, mga katropa, matapos ka ng pagwa ito, bra, sa mga... sitwasyon, ang modernized jeepneys, may ara Japon na buyan, ay sistorya. Ngayon, ama ko nyo, balda ang balda ka mo, kaya mo ka muna mo. Diba? Pero, setting these into proper perspective, mga katropa, nagtaon ta, ang gihos ng gobyerno, insakto ba na ang programa nga na patuman sa public modernization program naton sa Slakyan. Ha? Dari sa Bakulod, mga katropa, kagbilog nga Pilipinas, kita ang isa sa mga pilot areas, mga katropa, for jeepney modernization. Dari sa Bakulod. Pinagi sa Executive Order 2017-01111. No? Ini ang tawag nga Public Utility Modernization Vehicle Modernization Program. Nga gin-updan sa pila ka mga modernized jeepneys operators, mga katropa, kag naawatagan sa award no sa DOTR sa mga units nga ginagamit karon no bilang public utility nga mga buses. Okay, now ang istorya nga daw ga basulay no tingiti man amo ra lang tuno, mga katropa. I don't know kung may punto na sa mga katropa. But ang kita naton diri, ang kakulangan no sa pagtuon, konsultasyon, proseso nga ipatuman sa atong gobyerno para mibalanta ang sitwasyon sa entrada kada transport sector sa tagsa ka mga localities, mga katropa. Ang Cebu, ang Bacolod, ang Iloilo may ara sang naglainain nga mood of transportation mo. Pero may isa lang, may jeep nga naga cater da. Pero ang bagay is may panawagan mga transport sectors. Dili lang, ha? Consultation tabianay. Itubang tabianay, meeting tabianay, ha? Kay para makambalanta ano sitwasyon. No? Konsultahan nyo kami anay, hindi ka magdiretso sa ining pagpatuman sa proyekto no sa jeepney modernization without asking us ano ang amon makontribute, ano ang plastada nga pwede mahimot naton para maging successful. No, I think everyone are united sa isa ka punto nga gusto naton mag-avance, gusto ta mag-develop, mga katropa, sang aton units, mga abyan. No, let's accept the fact na ang mga modernized jeepneys, mga katropa, ang modernization kinahanglan naton sa makabagong panahon. Subong hindi ta pwede nga dira lang kita sa mga piyera, no, ang mga units nga dekada 70 pa nga hindi na akma para sa aton nga Clean Air Act, no, sa aton nga bulk sang aton mga pasahero, no, kag mga requisitos pang kinahanglan ta iduso para irequisitos para iimplementar ta for regulation. Damo sa kulurum, abi, no, isa ni sa mga problema ta ang kulurum, no, ang mga motorsiklo nga nagbiyahe sa biyahe man sa mga jeepneys, no, diri nga mga bagay katropa kinahanglan ta magistoryas na da. Plus ano klase nga sistema kay ti ang gin-implementar sa DOTR, korporasyon kag kooperatiba. Okay? Ang pag-engine sa ibang mga grupo, this is an eventual privatization to the transport sector na to. Okay? One example, nga ginambal nila, ang Vallecan Transit, nga nag-servisyo sa pila ka mga ruta diyo. No? Di, kung pabayaan taman, mga katropa, why man sang iban nga mga bases kaya makaexista, no, because ang competition ara, no, and eventually kung sinoya ang medyo bakod-bakod kami mga kapital to makabakal sang unit, no, para sa dugang sa ilang mga nga mga gabiyahe nga mga sarakyan, amo to madaog. Oh, plus nga ti bakla na sa mga prangkisa, eh. So may patsanay da, oh, sa negosyo kag pamabuhi sang mga operators naton. Now, kung pigaw-pigaw ka, ti paway ka ng mga, ha? Ang ginakulbaan sa mga traditional jeepneys, basi amo man sa matabo, dari mga katropa, dari sa Bacolod. No? So, we need to have parameters. The problem is, why man nima konsulta? Why man nima plastar? No? Why mapamatian? Ako, paglantaw ko, why mapamatian ang sentimento sa ato mga traditional jeepneys to open this, ha? Kay why man kilalain mo ang consolidation sa ginatawag ta nga association, no? Nag-form ka mo association para matagaan ka mo prangkisa. Okay? Nahimo ka mapa-consolidate ka, consolidate ka para mag-upod sa modernization program sang aton gobyerno. Ang problema lang is hindi seryoso bla ang pag-implementar, nabutang kita sa patupa. Propose ang administrasyon ni former President Duterte. Pag-propose niya, lain naman presidente, hindi mo na-interest presidente niya. No? Last time to history, ang DOTR, ang aton nga LTFRB, nga matipon para mapalabot sa aton DOTR, ano mga concerns sa mga traditional jeepneys? No nga, hindi sila magpa-consolidate. No? Here comes ang problema sa mga motorized jeepneys natin. Nga nagambal sila nga, manugpoto na kami, kuluwao na unit namon, may notice for foreclosure, ang amon nga mga unit, i-repossess na ni mga sarakya namon. Kay wala kami makabayad sa sunod sa isang katuig, tungod sa minute nga kita, kag-competition sa mga dalan nga nag-exister, ang duha, ang modernized jeepneys, kag-aton nga traditional jeepneys, mga Ma'am Violeta Anonas, good morning. Salamat, Gid, ha? Oras na, 9:34 na. Haboy ko na mga commercial ko. Kaya pagkatapos, balikan tayo mga katorpa ang aton topic ko. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest Leading Pharmacy today.
7: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading Pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest Leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading pharmacies.

0: strong pain, fast and safe. No! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Inanyang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Wala sa mga amin, bigit sa mga DJs nila.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
6: Simply,
3: may how, kid, dapat.
6: Oo, enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
8: Timo!
1: XFM 103.9.
6: Balancing ang mga komentaryo.
9: Pwede,
6: may nag-atrust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
10: Nga medyo isog pa sila yan.
6: Ini ang bullseye.
11: Balik kita mga katropa sa pampakalagad natin. Oras natin is 9.44 na. Kaya pakapi-kapi ka muna, relax lang, enjoy lang kapita over Santo Tomas Gold Coffee. Katropa, no? Damo rin ka pa mag-coach sa akin mo, no? Kape, ka pa mag-coach sa diin ko, no? Mabakal. Mga katropa, pwede na mabakal sa mga butika. Bisan diin lang, importante lang, may butika. Siyempre, sa tanan ng mga, kung may South Star Drug, there is Bacolod, may ara South Star Drug, may ara man di sa Mercury Drug Store kag TJP, no? Nga pwede niyo katuan para magbakal sang makaprodukto sang guest to health mga katropa. Ang kape isa ni sa mga grabe, no? Bulig para sa ato mga katropa, no? Check on ta because kami ara sa mga sitwasyon mga kadto di si DOTR secretary Vigora Mendoza today. But let's check, no, mga katropa, what seems to be the problem sa modernization na ito? Nandun sentimento sa ato ng mga traditional jeepneys. Why is it nga hindi sila nag-interest sa consolidation? We have, on the line, mga katropa, we have Sir Roddy Catedral. Sir Roddy, may aga.
12: Good morning, Mr. Pangyuan. Kung sa panayin ito, Pinati, isang uksipong Bacolod. Good morning.
11: Oh, sir, na-confirm ko lang, may meeting ka karon with the DOTR secretary.
12: Yes, Arigatari Sabong, no? LTFRB chairman, Bigorito, sa akin ka ng mga board member po, kaya nyo ba ang mga board natin. Mayara ako pa sa meeting, kung tayo nabuo sa Sabong, at sir, sinigong yung umalang iloy mo, at sali, aray na kamigurit ka nan. And then, kita dira ang nag-atubang sa iya karun, para na kalabutan mo kaya ako ng mga concerns sa siyudad sa Bacolod sa Bidong Negros.
11: Yes, sir. Balikan to sir, what seems to be the problem sa so, sitting public utility vehicle modernization program natin? Why ka muna pa-consolidate? Why ka muna kintra? Yes, sir.
12: Yes, well, kita nag-intragin no, sa consolidation purpose. Bang atong gabon mo, bangod mo na kita natin na wala man yung isang pagdaog. Wala ini sang tama ayaw na bang tanos para sa akong bangod niya bilog niya nga nagkos ang ata bilog niya nga binaubra kita nga 1NGT kaya kung sabihin binapaan kita right sa mga sa ating gagalingon na mag-manage sa ating gagalingon na ilang buyan.
11: Aha. Why ka mo, why, hindi nyo na nakita nga akma sa sistema nga ginapangita nyo para sa sistema sa transport natin, Sir Roddy?
12: Yes, magiging nga, no, kung tani, individual kami, nga maging panag-iya, kalamon ka ugalingan, nga pala nga po yan, hindi kaya, ulakon kami nga 1NTT, nga kung sabihin, nang sala kami siya, sala kang kanan, kaya mahal pa ang ina nga, mga units natin, nga hindi mong gani makatuat sa atin nga, nagpagra o kung naging process na ang modernization program. So, para sa atin, hindi na iya magulang ito, hindi na maging mga successful katotohanan.
11: Aha. Ang mga units, din sir, sa una, sir, gin-award ni mo, ginatag sa mga awardees na ito, ng mga jeepney operators, because kinaka-interested sa consolidation. Sa inyo, why ka mo yan nag-avail sini? Because nga ti, subsidized ni gobyerno, kwarta ni gobyerno, all you have to do is to pagitaon nyo lang ang amortization, nagbayad just bulan-bulan. Kaya nga muna, kamahal lang gin sa unit, dos mil units.
12: Yes, good, no? Ang makulad na dinawad na sa Iloilo Corporation Gaga Cooperative, bangon sila ang nagforma sa kooperatiba, sa corporation na kung pagiging na dinaplayan nila. So, nagpapatangot ang bagoong kooperatiba o kung kooperasyon na lang kamudilugan sa sunod sa makulad. So, yung sunod sa makulad, may awarded na. So, wala na pong rason kung yung nasunod
11: pa nila sa sunod. So, so on sa mga operator, sir, amuna ni sila tanan, intran lang kamo, dugang, bakal na kamo unit nyo, pagkatapos, butang nyo to, intran kamo sa korporasyon, tapos, ano na kamo, party na kamo niya sa on scene ka mga kooperatiba o korporasyon sa Rodi, doon mo na?
12: Yes, sir, well, no, kami awarded mo na sila, ginagawin nila, kung ano mo nang pangin nila sa pag-award sa iyo na sila, pero mm-hmm. Wari. Kung ikaw yan ay grupo sa bungo ko naman, gusto mo, upod ka sa ila. Tinupod kita dira sa ila nga, balo mo tangay, guys, nagay ka bayad na. So, kaangay lang, nagpulit kami sa gobyerno nga magsakay sa sumak na barko, nga balo mo kami, nga malugbang na punta. Malugbang na na. So, ano lang ang situation? Eh, kung okay lang kung tanwi, na nakita natin, may grounds kita, o kung nara kita sa basihan, na may nagdilan po. Kita, no, kung ito lang na nag-invest, na ito, kung hindi po na puro game na talabalda, ang tupang lang.
11: Gani, gani, oo. We share the sentiment with the modernized jeepneys, kaya tis, mong yaw, tuig na, way mabayaran, kaya may notice for foreclosure na. Nakapangayo na sa bulig sa itong gobyerno. Sir, anong focus ka nun, sir? Anong kinahanglan sa jeepney modernization for you to be convinced nga, okay, let's modernize, let's advance, pero amo na mga parameters nga himuunta sa aton nga iskema sa modernization. If you are to suggest kag proposer, ano na siya?
12: Yes, ang aton nga, isubsidize kita sa mga

0: memang sasaran. Jadi yang sesuai sama dulu untuk niat ide nah implemental kan kita belum ngambil dinas itu. Wala naman kebutuhannya, wala masih pinagbaumnya kapag tiba siya sa bilog na Pilipinas sa aro semua nga binagunami ko niya. Ang tsaka niya nag-withdraw sa Iloilo City. Puso sa Iloilo City sabong ubos mismo ka naman ito. Sa aro hindi sabong binamiting na.
1: Okay. Kulod, what you mean nga ubos na, sir? Sir, what?
0: Ubos na siya nga hindi nabayad man na katupang yun. Daga, ang mga members, naga inano na, naga... ipuhay na kasi wala na siyang income, wala dibidindo, alas siya yung gerstong sa pagpugod, wala naman gano'y isang dibidindo.
1: Okay. Sir, base man ta, may ara ka mo chance karon may tubang sa kay Mr. Vigor. Anong possibly proposals ninyo? Anong inyong possibly para bot sa itong sekretaryo?
0: Atin nga nasunod ko naman pang LTSAB, no? Ang ating regional palabot, pero yung subong na dapat i-renew ay kanaan nga mga provisional authority nga 22 and above. Kay diri sa Bacolod, dapat i-renew ini kanang dito. Almost 400 units diri, ito mga rin. Ang may ara sa nga, wala ma-renew, pero kami nga na-renew nga ang nasilitid, sila lang nga dilog. Kaya yun yung nga nag-atiyahi, ang amoy na ang ating rason kung nga natubang ito diri. Kaya dapat, tanan nga mga traditional gifts sa siyudad ng Bacolod, sa Medor, as long as may na-renew kag wala, basta ang buong PUD, dapat nga may discount sa atin nga mga gasoline stations na mga authorized sa gasoline stations natin para maka-discount man yun, para makabulog sa kamalalong sa sityo sa ang petrolyo. Amo mo lang ina ang atin yung binapangayo dito sa Dagalogo na para nga mapadayon niya ang pagpadagan sa Bacolod. Na kasi kung nagtawon ka, kung mag-untap din na ang inyo nga ito na modernized groups, may picture na, dapat padayon ninyo nga ito nga mga modernized traditional na dapat roadwork kailang. Amo na siya ang mga agenda nga aton din ginapalabot siya katupang yan.
1: With that, Sir Rodi, we'll just follow it up with you probably by tomorrow. Sir, thank you so much. Salamat, kid, sir.
0: Thank you very much, you, katupang yan. No? Kung sa mga lalaman ko, sa mga bakulong, madami. Salamat sa mga yung adult man.
2: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
1: Okay, LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza, mga katropa, makadto karon, no? So both traditional kag ang modernized jeepney magasapod no sa aton nga chairman sang LTFRB para ipanabot sa ila ngalinti ano man nabi it's a concern nga ara ko tani sa DOTR mo ang DOTR ang mag troubleshoot ni but what else can we do mga katropa naghalo na very complex ang problema. Kay kung lang taon ta, hindi mo pwede mapasa ang ining sistema sa mga traditional jeepneys because kapatis la nga hindi akma sa ila ang sistema. Ang kooperatiba nga ihatag mong unit mo to pagkatapos why ka nalabot to. I mean, you know, that's how it is. Makubra ka lang kada bulan. Karami itong presentation, no? Mapakonsolidate ka, ma-intra ka sa kooperatiba, mapakonsolidate ka, intra ka corporation, and the corporation and cooperatives will do the rest, no? All you have to do is to sit down, wait, and receive sa kwarta and pay your debt, no? Sa banko, sa mga units, gini, nga ginabakal mo, ginakuha mo sa atong gobyerno, mga katropa. But we're talking about millions, thousands of jeepneys all over the country na nagadlagan, traditional pa. We cannot say nga ang traditional nagdaog sa iniaway mga katropa. Hindi man takambal nga perdi ang mga modernites because all of them nag-invest man, naghatag man sa oras nila, kag nagpati sa programa sang gobyerno. Ngayon sakto, no? Suno sa iya objective kag pamaagi, no? Sistema abi. Pero, to take note, mga katropat, ang kooperatiba, mga abyan, agi lang na sa, maagi sa. Ha? Kag tanan nga, kung gusto nyo makapakulong,

0: Consolidate. Hindi naman a brain fragism. Para sa tanan, di main track ka to, bakal ka to si unit, kaya way naman sang awardee, there is makulod, ang mupinag ginambal sa DOTR, sa ngayon, pa-consolidate ka mo, kaya once nga mag-abray naman diwa, tagaan ka mo sang mga units kami. Amo mo na ginahingabot sa ibang to ka mga kilala ta, nga makakuha man sa unit nga libre. Pero medyo barugay-dugay pa ni mga katropa. Until now, wala pag-ihong aton nga DOTR kay GALT-FRB for the next franchise nga ihatag na. Plus, nga hindi klaro ang ilang programa in a long term. No? Una is makuha ka to ya, mga operator, may invest ka tag 2 milyones pesos to kada units. Abi, maximum 11 ka units to. Pwede mo to mahaboy. Pero we're talking about some damo na dominate na eh, no? Nga mga numero sa mga units, mga motor pa sa mga modernized jeepney. So what else can you do? Mentra ka to kay mismo sa mga modernized jeepneys na may competition man, no? Numbers of units. And that should equally distributed kada operators, no? Kota sa operator. Abi, para kabilog. For example, kinanglan mo lang daya, anum, o pito, no? Pulo, ka units. Kung ikaw yung may kwarta, pwede ka to ka invest. Kung may kwarta ka, pwede kaya ka bakal sa mga units mo. Okay, pero kami ng units na. Amo ng linya. Pwede ko na baklon, ha? Ako na babakal. May mga units ko, kuha ko prakisa. Patay naman tong iban. So, lantaon ta in longer terms, mga katropa mismo dira sa programa sang cooperativism kag sang korporasyon, mga katropa. Maaway-away man Japan. Ha? Maaway-away man Japan. Kay patay tayo, ihi na. Kung may isa to ya, may isa to ya kabilyonaryo, kita ya, kaya ya mag-invest ya sang units kinabodamo. O ako ya mahatag ko units ko, 100 ka units, no? Mabakal ko ya personal trip. Kwaong kong isa kalinya. Ti, paano naman to nag-intry ang mga modernized cities? No? Patay naman to sila. Mahambal naman so, ay na, no? And that's why humble to. Sige, ti, dapat equal ang distribution sa numero sa mga units kaya ihatag abi mga katropa sa mga operators. Oh, kung ikaw to doa kabilog units mo, ha? Ti, pwede man, pero ti, base rekirahon ka sa mga requirements to nga kinanglan. May ara nag-invest abi mga katropa bakal sa isang unit para maka-intra, para maka-upod sa modernization program. Why? Hindi kaya mag- meet sang kita nga kinahanglan para masusinahan ang utang. Makumutangon mo niya. So we'll see, no? Kung ano pinaka matabo na sa dialogo sa modernized jeepneys kaya sa aton nga mga traditional jeepneys, no? Kung sa problema sa aton nga jeepney modernization katulog pa. White oras, no? Alas 10:09, white oras. Thank you. Salamat, kid. Happy birthday sa kay Juanico Duque, wish you a good health and more birthdays to come. May your day be filled with love and happiness. Let's celebrate all wonderful things. God bless you. That's coming from Cheryl Jimenea. Happy birthday to all the birthday celebrators, mga katropa. Today's Wednesday, August 12, 2026. Malipayon nga pagselebra sa inyong kaadlawan. Kay Mayor Jane Balioalio, may aga, nagapalo pang apisaw. Kay Jelwin Habalya Conquis, may nakita ko nga modernized jeep nga nagadalagan, pero abri na pertahan, wala na aircon. Ga cost cutting na subong sir, atun nga mga modernized jeepneys. Isa ni pamaagi. Overtime gani, di na magpadugang, no? So ang resulta, cut down ang aton ang serbisyo. Imbes ka mapa alas 9 ka pa, modernized jeepneys, alas 7, alas 6 na. Garahe ka na. Para may nasang dugang blayran sa mga sanakyan o kung sa mga units. Violeta Anonas, morning. Salamat, Ged. Thank you. Huwag oras, mga katropas, papakarag at abos naman. Sa kalan sa atong technical partner, mga katropa, katropang Chris Librando, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa aton nga CEO President Dr. Raymond Lituoy, ako naman sa katropang Wayne Salinas. Boss naman, mga katropa. God bless you.
1: Hills. XFM 90.3. XFM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rudy Rintakuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: supplement ferment.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi o po

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Wednesday!

0: maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag, balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kag paghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
0: Ari idugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon,
2: edukasyon
1: para sa igayong lawas.
3: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
2: 0915-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Nga XFM kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Nga XFM kid?
6: Inanyang music ah.
4: XFM kid.
6: Ay, wala ka lang music pagkatapos magtaw ka blam, mayarap ka sa mga balita blam, so namin bigay sa mga DJs na lakad.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
4: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
4: Nga, XFM kid how?
8: Timo!
7: XFM 103.9.
9: Sakit sa nawong kong aging tampa mo.
10: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
11: Endless love.
12: Tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
11: Endless love.
12: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Please.
1: Tama na. Hindi ka makikita. Hindi ko gusto nga makita ka nga nag-heavy. Hindi. Labaw sa tanan. Hindi ko pagtugtan nga mahilayo ka sa akon. Mahal ko ikaw, Mahit. Kagpangako, buhaton kong tanan. Agod wala ka sang hinulsuran. Kung magpabilin ka man sa akon, Mahit.

0: ganang lay. Kag si Mayet, nagapungko na siya sa supadre sa kwarto. Kag nakailis na. Ah, amoy na yung pinakamatahom nga aga nga natabo sa kabuhi ko, Mayet.
1: Wala sang matahom sa aga, Chris. Ginhulat ko lang ikaw.
0: Nakaibalo ka ba na? Nga madugay ko na nga ginhandom ang natabo kagabi.
1: Shut up, Chris!
0: Anong lang natabo sa imo? Ang dumdum ko kung okay nang ang tanan nga ito kagabi?
1: Nagabalik-balik lang sa kaisipan ko. Nga ginbutigan mo ako.
0: Sana siling ko na malit. Hindi ko intensyon nga magbinutig sa imo. Apang wala lang ako sang choice. Pag hindi ako magpasukot, na matupa ka sa kay konsin o nga buhaton ka man lang hampanganan. So I took the honor. Kagsugod sang ginhatag sa ako ni GR ang tanan mo nga mga laragway. Ginpangako ko sa kagalingon ko na hindi ko napagsakito ng balat jagon.
1: O pang ginbuhat mo na. Kinsakit mo gihapon ang balat jagon ko. Sa nagpasugot ka, natuntuhon ako ni GR.
0: Mayet, please. Nahambala na natin inakagabi, hindi bala? Wala ko ginpabayaan nga tuntuhon kaniya. Kag magpati ka sa akon, ako pa mismo ang nakumbinsi sa iya na bulagan si Gia na nakilala niya sa Riyadh. Apang nakabusong na ini.
1: God! My God!
0: I'm sorry, Mayet. Sa ginapakita mo, Subang, doon nanugo na ko na nagsulod pa ako sa kabuhi mo. Nabatyagan ko nga sa pihak sang tanan. Si GR gihapon ang ara sa kasing-kasing. Sorry. Sorry sa nagpatunga sa aton kagabi. Apang handa ko nga tindugan ini. Ambala lang ako kung naka-move on ka na.
1: Kinuyatan niyo ang kamot ko.
0: Dalon ko ikaw kay GR kung inang gusto mo. Apang antis niya. Gusto ko nga suliton sa pagsiling na malahalon ka sa akon. Ikaw ang pinakamatahom nga butang na nag-abot sa kabuhi ko, Mahit. Ikaw.
1: Isko. Naging kuhit ang kasing-kasing ko sa ginari.
0: I love you so much. Kagbisa na hadlok ako. Apang ipatubang ko ikaw kay Gian. Ipahamtang ko na lang ang kaugalingon ko. Sa anuman nga matabo, kung magkitae kami.
1: Sa diin siya.
0: Mag-imos ka. Ay mabalik kita sa syudad.

0: Diyan siya nag-estar.
1: Oo. Oh, madali lang. Kaya manuktok ako.
0: Kalain sa pagkubakubas ng tukhan ko. Abang hindi ako magpadaog sa ginapatsyag ko. At tubangon ko ini. Agad magtapos ng problema ko.
1: Oh. Ara ng kabulig nila. Nakaibalwa ko nga ara sila. Tungod arang sa lakyan nila.

0: kon si mo mayet. Do nagakabala ka kami kay inay eh. Sang nagpanawag si Chris nga makadto kuno kamo diri.
1: Ang babae nga ining rason. Kun nga ang nagbinutig si JR sa ako na.
2: Ayaw gani. Mayet, siya si Gia. Tan Gia, siya si Mayet.
1: Paano mo nabuhat ini sa akong JR?
3: May mo ko ba lang ang masugilanon si Mayet? Nga kami lang? Madamo ako sa salabton sa iya.
1: Kung maihambal ka sa akon, hindi na kinahanglan nga maghalin ang asawa mo kag si Chris.
3: I'm sorry, Mayet. Nakaibalo ako. Nakanakusong sala ko sa iyo.
1: Hindi. Duha ka tuig man lang ako nga naglaom sang pangako mo kag naghulat sa imo. Nga anangin talawan ka. Nga wala mo malagin sugid sa ako nang matuod. Hindi mo natani kinahanglan nga maggamit sang iban nga tawo kag maghimo sang drama.
4: Patawara ko, Mayet. Patawara ako.
1: Napatawad ko na ikaw, JR. Bisan para na lang sa anak ninyo.
0: Salamat, Gid. Madamo, Gid nga salamat, Mayet.
1: May katapos na ako ngay pangabay, JR.
3: Ano, ina?
1: Gusto ko ang annulment.
3: Mayet?
1: Nakahibala ako nga ginpapati mo si Chris. Nga peki ang aton kasal. Inalang pangayoon ko sa imo.
3: Mahimo ko ba lang ang masagilanon si Mayet? Gia? Chris?
0: Sige.
5: Kari ka, Gia.
1: Anong ihampal mo sa ako na?
3: Mayet!
1: JR, palihog. Buhi ako. Hindi ako paghaksa.
3: Tugde ako nga mahakos ka. Bisan makadali lang. Palihog, Mayet!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms present, consult your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Patawar ako sa nabuhat kong asala sa imo, Mayet. Ako ang may problema. Nasulay ako. Apang ginahinulsulan ko na inasubong.
1: Ay, kung ginhimo mo ang isa kabagay, hindi mo dapat ihambal na naghinulsul ka. Ilabi na kung ang ginhimo mo, makahatag sang kasakit sa imo pareho. Sa nagpasugot ako sa tong magpakasal sa imo, wala ako sang ginlapakan. Ukon na sakit ng balatyakon. Kani, hindi mo man siguro ako mabasol. Kung dako man ang paghinulusol ko, subong.
0: I still love you, Mayet. Kung natagan mo ako sang kaigayunan, ikaw gihapon ang gusto ko nga makaupon.
1: Aba? Matapos mo akong ipanghatag sa mga kaupod mo sa do sa Saudi?
0: Mayet.
1: Siguro ha. Dapat ko nalang pasalamatan na si Chris ang kinpili mo na bilinan mo sa akon.
0: Patawara ako, Mayet. Apang maayo nga tao si Chris.
1: Nakahibalo ako. Maayo siya nga tao. Kag wala ako sa nakita nga rason para hindi siya paghigugmaon sang isa ka babae.
0: Ginahigugma mo na bala siya?
1: Hindi ko masabat ang pamangkot mo. Apang gusto ko na nga pangayoon sa imo ang kahiruayan ko. Mas maayo nga ang pamilya mo na lang ang patungdan mo sang imo, Tiwana. Paminsaron mo nga may anak na kamunigiya. Bisan isiling mo pa nga wala mo gid siya ginhigugma. May anak gihapon ka mo. Isa pa. Nasulay ka sa iya sadto. Amo inang indikasyon nga nangin malahalon man siya sa imo sadto. Gusto kong kahilwayan ko, Dior. Para mahatag mo naman sa anak mo, kag asawa mo, ang ngalan mo. Una bes, ginpakaslan mo si Gia. Bisa nakahibalo ka, nga supak ina sa kasuguan. Bangod kasal ka sa akon.
0: Mas una ka. Mas una ang atong kasal.
1: Hindi mo man siguro gusto nga pasakaan ko ikaw sang kaso. Hindi pala. Nagpakasal ka sa lain na babae. Samtang kasado ka pa sa akon. Kani, wala ka sang choice. Kundi ipaanal ang aton kasal. O kung pasakaan ko ikaw sang kaso.

0: pare. Ikaw na lang bahala sa iya.
1: Hindi mo na kinanglan nga ihambalin na pre. Tagay balo kagit kung ano siya kamalahalon sa ako.
0: Oh.
1: Abay nga ihatag mo na ginapangayo niya. Para masuguran ko na ang pagtukod sa amon palabuton.
0: Oh, sige pare. Ikuton ko ina sa labing madali nga panahon.

0: inuyatan mong kamot ko. Anong but silingon sina?
1: Handa na akong asundon ang hutik sang kasing-kasing ko. Nahatagan sang pagtamod ang lalaki. Nga una, nga nagpabatyag sa akon sang kalipay. Paagi sa pagpabatyag sang iya pagpalangga sa akon. Kag among una nga gintugyanan ko sang akon kaugalingon. Dere sa kasing-kasing ko. Kundi ang ngalan mo, Chris.
0: Mayit?
1: Pero, Hamis, hindi mo ako pagbayaan, ha? Hindi kita magbulagay.
0: No way. Tag hindi kid matabuin, ha? Wala sa makapabulag sa aton. Magluwas sa kamatayon.

0: Anton.
1: Lusang San Olang. Aray na karon ang bungas ng atong pagigugmahan ay Chris.
0: Ang mangin inspirasyon naton. Agod pagigbatuan. Ang mga pagtilaw nga mag-abot sa aton kabuhi. Palanggaon ko kamo sa aton anak. Sunusa ako nga din pasalig sa imo. Igugmaon ko ikaw. Tugtog sa katugtuban.
1: Kagduha na kamo. Ang nasulap diri sa kasing-kasing ko.

0: secrets of hell.
1: Kung kulang ka permisa tulog Sir Josel, ano? Pilasang imo sa ni mabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permisa ginatuyo. Sa mentalidad na to, inom ko kafe parang hindi ko matuyo.
0: Subtle Plus Gold.
1: Pagkatapos Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man ko. Nga nga do kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag o ayos ang kondisyon.
0: Sanzon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
1: Malabo Sir Josel, yung mo sa nipipensaro, yung mo sa nga memorya.
2: Permi ka lang naga, ano?
1: Nagalag?
2: Loading?
0: Sanzon Gold Coffee Mix.
1: And then, Sir Josel, kung kaysa, manang silim lang Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Kapin pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms sa ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasing focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan, ha? Masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imo sa resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posibleng magkado sa malala nga balatian.
0: Southern Plus Gold.
1: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikaugalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho naton ng aton sa pagtulog kada gabi.
0: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3, taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes to health!
4: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito ni nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sining baklon, dako pang discount nyo sining makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The secrets of health.
1: Kay hindi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid bala Dr. Erwin kung may sakit ka. Kun di patong bawal didto kagid na namitan mag sa gitilaw.
0: The secrets of health.
1: Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
2: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Sunthone Gold,
5: yes.
1: May ara sing mangustin.
5: Mm-hmm.
1: May ara sing benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik, ang papatamis niya is stevia.
5: Save. Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa aton nga Sunthone Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The secret of health.
1: Mas labi nga ginarecommend na ton sa mga nagaedad na,
5: yes.
1: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes to help!
5: Ari na sa aton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
0: The secret of health. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
0: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
9: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga napakagaling ng Santon Cash Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
10: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
13: Ako si Sarah, sa mga kape

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one tests the
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: Mga katropa, exa!

interviews sa mga personalidad na naging sentro sa balita kontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon.

0: binili yung 4 tables.
1: Pag-purchase.
0: Apo.
1: Hindi pag-reward, hindi pag-information.
0: Apo, pwede po yung acknowledgement receipts dun.
1: At pwede, yun ang papasok sa adequate records.
0: Apo, tama po.
1: Okay. Attorney Christine?
2: Yes, Your Honor, I'll move on.
1: You want to move on to the next point?
2: Yes, yes, okay. Po. Yes, po. Okay. So, napag-usapan mo natin yung ORs and sales invoices po, di ba po?
0: Opo.
2: As a CPA, syempre as co-auditor, familiar ho kayo kung ano yung mga contents nun? Dun sa ORs and invoices, familiar ho kayo ano yung mga details na nandun, di ba po?
0: Opo.
2: Okay. So, nakalagay dun sa ORs and invoices, alos pare-pareho lang yan, yung date of transaction, di ba po?
0: Opo.
2: Okay. Yung sellers, details, no? Nakalagay doon yung registered name, registered business address, and the tax identification of the seller. Nakalagay mo doon, di ba po?
0: Opo, tama po.
2: Okay. Nakalagay din mo doon yung description ng goods. Di ba po? O in case of services, kung ano yung nature ng services provided. Nakalagay mo doon.
0: Opo.
2: Okay. So, nakalagay din mo doon yung buyer's information, no? Yung pangalan ng buyer or ng client, yung address, at saka yung tax identification number ng client. Tama ho?
0: Opo.
2: Okay. Now, let's apply this invoice, these details that are required in an invoice or OR in an actual confidential transaction.
3: Okay. We object to this line of questioning, Your Honor. We are now going to the realm of the hypothetical. He has presented a hypothetical OR, knowing that there is zero, no OR, not a single OR was submitted to the office of the COA ICFAO. Now she's talking about a sample hypothetical OR. What is the line, where are we going? Because if we are going to this line of hypotheticals, Your Honor, we might not finish today. We might finish next week, August 14, which is what they want probably, Your Honor.
1: Counsel, I will give the Attorney Christine some leeway on this. Let's see where she will go.
2: Yes, thank you, Your Honor. Okay, so ipagpalagay na natin yung
4: Andrew Burgos Centro. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig
6: na testimonya
5: tungkol sa Santon Plus Gold.
6: Kaya sabi ko, try ko rin.
5: Laking pasasalamat ko talaga.
6: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: X. XFM.
9: FM.
10: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saburoso, kag walang tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
11: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
13: XFM Bacolod,
14: sa XFM,
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
14: on air
9: and online.
14: XFM Network Philippines,
9: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
15: Sa mataas na tubig at malakas na agos, pero bumalik pa rin umano ang ilan sa kanila bago nangyari ang insidente. Patuloy po ang search and rescue operation ng mga otoridad sa kaba ng Marilao River at mga karatig na lugar para mahanap ang mga nawawalang bata.
16: Idineklara na ng lokal na pamahalaan ng Baguio bilang no-build zone ang ground zero ng landslide sa barangay Gisad Surung na ikinasabi ng 10 katao. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakipag-ugnaya na ang lungsod sa Mines and Geosciences Bureau, MGB, na nagrekomenda na huwag ng payagang tuyuan muli o tayuan muli ng bahay o anumang istruktura ang lugar dahil sa panganib. Kasabay nito, naghahanap na ang Baguio LGU ng relocation site para sa mga residenteng naapektuhan, habang patuloy namang sinasagot ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang pansamantalang renta. Naghahanda rin ng lungsod ng mga pangmatagalang engineering measures upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya at mapalakas ang kaligtasan sa mga lugar na may mataas na panganib ng landslides.
9: XFM News Nationwide.
15: Mga katropa, si PBBM po ay nagsagawa ng inspeksyon sa malawakang paglilinis na estero sa Paranaque. Personal na sinuri ni Paulo Ferdinand Marcos Jr. ang cleanup operations dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Ngayon pong araw yan para taking mapapabilis ang paglilinis sa estero na napuno ng toni-toniladang basura matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Ayon sa pamahalaan, isang pagbabara ng mga basurang inanod sa pangunahing dahilan nang malawakang pagbahanga sa kalapit na mga komunidad dahil po sa naapektuhan ang daloy patungong Manila Bay. Upang mapabilis ang operasyon, nagtalaga ang Department of Public Works and Highways, gayon din po ang MMDA, ng mabibigat na kagamitan at karagdagan mga tauhan para sa tuloy-tuloy na paghakot ng basura. Kasabay niyan, muling iginit ng pamahalaan ang kalagahan ng wastong pagtatapon ng basura at pakikisa ng publiko para mapanatiling malinis ang mga daloy ng tubig at maiwasan ng matinding pagbaha.
9: XFM News Nationwide.
16: Nakapagtala ng zero evacuees sa barangay Balangkas, Valenzuela City, sa kabila ng halos isang linggong tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa pamahalaang lungsod, malaking pagbabago ito kumpara sa mga nakaraang taon na madalas bahain ang lugar at nangangailangan ng mass evacuation. Naging posible ito dahil sa tuloy-tuloy na operasyon ng Valeriano Pumping Station kasama ang dredging, desilting at regular na paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Nabawasan din ang pagbaha sa barangay Marulas matapos makatulong ang tatlong pumping station sa mga mabilis na pag-apaw ng tubig palabas ng komunidad. Sa kabila ng positibong resulta, na nawagan ang lokal na pamahalaan sa mga residente na manatiling mapagmatyag at sundin ang mga abiso ng mga otoridad dahil nananatili ang banta ng pagbaha ngayong tag-ulan.
9: XFM News Nationwide.
15: Samantala, ang Department of Health at ang PhilHealth pinagtingpa ang pagpapatupad po ng universal healthcare para sa bawat Pilipino. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
17: Isinusunod ng Department of Health at PhilHealth ang mas mabilis at mas malawak na pagpapatupad ng universal healthcare upang matiyak na maramdaman ng bawat Pilipino ang serbisyong pagkalusugan sa anumang panig ng bansa. Sa kabila ng pagkakaroon ng patas at pondo para sa UHC, kinikilala ng pamahalaan ang hamon sa pagpapatupad nito, kabilang ang kakulangan sa akses sa serbisyong medikal sa ilang komunidad, layo ng bagong pamunuan ng UH at PhilHealth na tugunan ang mga puwang sa sistema upang mailapit ang dignidad ng pangangalagang pagkalusugan sa mga bata, ina, mga pasyente nangangailangan ng espesyal ng gamutan at mga health worker na nagsisilbing katulang sa mga barangay. Para sa Nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
18: XFM News Nationwide.
16: Nagkaroon ng pagtatalo ang depensa at prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga dokumentong gagamitin sa cross-examination sa Day 15 ng pagdinig kung saan umarap muli si dating Commissioner on Audit State Auditor Cailin Del Campo bilang testigo. Igrit ang private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan na dapat gamitin ang kanilang kopya ng Audit Observation Memorandum o AOM dahil ito lamang umano ang nag-identify at na-authenticate ng testigo sa kanyang testimonya. Tumutol naman si Defense Counsel Christine Ferrer at sinabing hindi maaaring diktahan ng prosekusyon kung paano nila isasagawa ang kanilang cross-examination at kung anong dokumento ang kanilang ipapakita.
19: Your Honor, the counsel can still need power to proceed with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I'm a cross-examination?
20: We will not agree, Your Honor, to
21: what are you not agreeing to, Attorney Capunan?
20: Documents.
21: I'm sorry?
20: Because precisely there was no stipulation yesterday.
19: There was
20: no constraint. Excuse me, counsel.
21: Allow her to finish,
20: counsel. They are now constrained, Your Honor. I'm sorry. They are now constrained to use our documents precisely. This is what we wanted to avoid yesterday. Had we did a comparison, not to belabor the obvious, Your Honor, but now counsel says, anyway, it's the same. So if it's the same, what's the objection to using the prosecution's document?
16: Sa huli, pinayagan ng impeachment court ang depensa na gamitin ang kanilang AOM, ngunit pinananatili ang continuing objection ng prosekusyon habang ipinagpapatuloy ang pagdinig.
18: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
15: Uminit muli ang palitan po na yan ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer para sa 15 araw na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagsimula ang tensyon ng sitahin nga ni Capunan ang linya ng cross-examination ni Ferrer na sinagot naman ang depensa sa pagsasabing nasa kanilang pagtatanong pa sila. Namagitan po si the presiding officer, Senator Francis T. Escudero, at hinimong kamagkabilang panig na ibaba ang tensyon sa loob ng courtroom at huwag palalayin ang tila generational divide. Kasunod niyan, nagbiro si Capunan na pinipigilan niya ang sariling bigyan ng spanking si Ferrer dahil sa kanilang agwat ng henerasyon na naging sanin ng tawanan sa loob ng impeachment court.
18: XFM News Nationwide.
16: Nilinaw ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jocno na hindi siya ang Jose Jocno Jr. na nakapangalan sa acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP na iniharap noong May o noong Day 14 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jocno, ang buo niyang pangalan ay Jose Manuel Jocno at igrit niyang kailanman ay hindi siya tumanggap ng confidential funds o naging ahente ng Vice Presidente. Ginawa ni Jocno ang paglilinaw matapos kumalat online ang mga aligasyong siya umano ang nakatanggap ng 150,000 pesos na nakasaad sa dokumentong iniharap ng Commission on Audit bilang bahagi ng ebidensya ng prosekusyon. Nagbiro pa ang mambabatas na kung ipipilit ng trolls na siya ang nasa resibo para na rin umanong inaamin ang mga ito na may mali sa paggamit ng confidential funds ng OVP.
18: XFM News Nationwide.
15: Sa iba pang malalaking balita, nasa statistical dead heat ang hypothetical tandem ni na Naga City Mayor Lenny Robredo at Senator Rapi Tulpo laban po kina Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos sa isang pre-election survey para sa 2028 presidential at vice presidential race. Sa non-commissioned survey ng Octa Research, tinanong ang nasa 1,200 respondent kung sino ang kanilang iboboto sa dalawang hypothetical tandem kung idaraos ng halalan noong panahon ng survey July 4 hanggang 11. Nakakuha ng 45% ang Robredo-Tulfo tandem habang 42% naman ang Duterte-Marcos tandem. 3% lamang po ang pagitan. Ayon sa Octa Research, mga katropa, itinuturing ang nasabing resulta bilang statistical dead heat o halos tabla sa estadistika. Non-commissioned survey, nasabing poll at inito actual na kandidatura o formal na tandem para po sa 2028 election.
0: XFM News Nationwide.
3: Pinalawig ni Senador Loren Legarda ang kanyang medical leave ngayong araw dahilan upang muling hindi siya makadalo sa regular na sesyon ng Senado at sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na in-extend ni Legarda ang kanyang medical leave kasunod ng nauna niyang ipagpaliban o pagliliban noong August 3 hanggang 5. Sa kabila ng kanyang pagliban, naglabas pa rin si Legarda ng pahayag kung saan muli niyang isinusulong ang Calamity Work Compensation Act na naglalayong magbigay ng karagdagang benepisyo at proteksyon sa mga manggagawang pumapasok sa gitna ng kalamidad.
0: XFM News Nationwide.
15: Nagkapalitan nga ng maiinit na pahayag si Senador Rapi Tulpo at Senadora Pia Cayetano dahil sa hindi pa kompleto yung membership sa Senate Committees na nakaka-apekto mano sa pag-usad ng mahalagang panukalang batas. Iginit ni Senator Rapi na naantala mga panukala dahil sa hindi pa pagkumpirma ng minority sa committee membership. Kaya't nanawagan siya kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na agad itong aksyonan. Tumugon naman si Senadora Pia Cayetano at sinabi na mas mainam na direktang kausapin na lamang ang kanyang kapatid na si Alan Peter kaysa maglabas pa ng mga pahayag sa sesyon. Pinayon din niya si Rapi Tulpo na iwasan ang anay pagdadrama sa Senado. Mali naman ang itinanggi ni Senator Rapi Tulpo. Sinabing nagdadrama siya at iginiit na layunin lamang niya mapabilis ng trabaho sa Senado. Pinayuhan pa ng Senador si Pia Cayetano tumingin sa salamin para makita kung sino ang nagdadrama. Samantala, tiniyak ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Majority Leader Mick Subiri na tatalakayin din ang issue para makompleto ang mga committee membership.
0: XFM News Nationwide.
3: Nabanggit ang pangalan ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Senador Robin Padilla sa pagdinig ng Sandigan Bayan kaugnay ng Umanoy Leadership Fund ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kanyang testimonya, sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na isinumite na sa kanya ni dating Undersecretary Roberto Bernardo ang listahan ng mga proposed infrastructure projects ni na Revilla, Padilla at iba pang senador upang mapondohan sa ilalim ng Leadership Fund ng DPWH para sa taong 2025. Kasabay nito, tumistigo rin si Bonoan sa malversation case ni Revilla kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan kung saan inasa ang susuportahan niya ang naunang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Bernardo. Patuloy namang dinidinig ng Sandigan Bayan ang kaso habang inaalam ang umano'y irregularidad sa implementasyon ng mga flood control projects at paggamit ng pondo. Si Bonoan ang kauna-unahang dating DPWH Secretary na humarap bilang testigo sa kasong may kaugnayan sa kontrobersyal na flood control project.
0: XFM News Nationwide.
15: Mga katropa, ex-Senate President Juan Miguel Zubiri may discretion umano sa leadership funds na mga senadora ang dating DPWH Secretary Bonoan. Katropa natin sa ulita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
3: Isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa diskresyon umano noon ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri kung magkano ang ilalaang leadership fund para sa bawat senador. Ayon kay Bonoan, may minimum na 500 million pesos na allocation para sa bawat senador, habang 1 billion pesos naman ang inilaan para sa mga chairperson ng major committees. Ipinaliwanag din ni Bonoan na ang leadership fund ay isang ad hoc allocation para sa mga miyembro ng Senado upang maisama sa national budget ang kanilang mga priority projects. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: Maaari nang gamitin ng mga guro ang kanilang service credits mula sa paglilingkod sa halalan na namang oras matapos nila itong maipon. Sa ilalim ng COMELEC Resolution Number 11212-A, maaari nang i-avail ng mga guro ang kanilang service credits sa kahit anong oras pagkatapos ng national at local elections, barangay at sangguniang kabataan elections, Bangsamoro parliamentary elections at iba pang electoral exercises. Binago ng COMELEC ang dating patakaran na nagtatakda na dapat magamit ang service credits sa loob lamang ng 3 buwan pagkatapos ng halalan. Isinaalang-alang ng komisyon ang panawagan ng Alliance of Concerned Teachers Party List at ang Department of Education na alisin ang expiration ng mga service credits. Magkakabisa ang bagong resolusyon sa oras na mailathala ito sa 2 pahayagan at sa opisyal na website ng COMELEC.
0: XFM News Nationwide.
18: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
15: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa sa pamagitan po ng XFM 106.1 Kabangkalan, Negros Occidental. XFM 92.7 Ipil, Sampuanga, Sibugay. At XFM 104.7 Malaybalay.
0: Balitang Regional.
15: Diretso na tayo sa Cebu. Si Secretary Vince Dizon ng DPWH ay bumisita po sa Cebu at yung mga LGU umapila ng pondo para sa mga proyektong kontrabaha. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM, Cebu.
1: Umapila ng pondo at suporta sa Department of Public Works at Highways o DPWH ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Cebu para sa mga proyektong tutugon sa matagal ng problema sa pagbaha. Ito'y matapos muling makaranas sa matinding pagbaha ang ilang lugar sa Metro Cebu bunsod ng malalakas na pag-ulan. Ipinresenta ng Cebu City at Mandawi City ang kanilang mga prioridad na proyekto kay DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa Cebu nitong Martes. Ayon kay Dizon, may mga proyekto na punduhan na para ngayong taon at sa susunod na taon. Ngayon man, hindi pa inilalabas ang eksaktong alokasyon dahil patuloy pang pinoproseso ang National Expenditure Program para sa susunod na taon. Sa Mandawi City, 6 na proyekto ang kabilang sa mga tinalakay, particular na sa mga lugar na madalas binabaha na kinabibilangan ng AS Fortuna, UN Avenue, EC Cortez, ML Quezon at Subangdaco. Ayon kay Dizon, ikinukonekta ng DPWH ang Oral Creek sa Subangdaco River at Mahiga Creek upang makatulong sa mas mabilis na pag-agos ng tubig baha bago matapos ang taon. Para naman sa 2027, kabilang sa mga nakaplanong proyekto ang pumping station, floodgate at drainage connection mula AC Cortez Avenue patungo sa Mactan Channel. Sa Cebu City, sinuri rin ni Dizon ang Kinasangan at Masakpardo na kabilang sa mga lugar na matinding binaha noong Hulyo. Ayon pa kay Dizon, ilalagay sa mas maayos sa drainage network ang daloy ng tubig baha mula sa National Highway patungo sa reclamation area sa South Road Properties. Ang mga proyekto ito ay bahagi ng Metro Cebu Flood Control and Drainage Master Plan na layong palakasin ang flood control system sa buong Metro Cebu. Mga katropa, ugaling ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: DA Region 2 muling nagpaalaala sa mga hog raisers sa pag-igpit ng biosecurity kasunod ng kaso ng ASF sa isang barangay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
2: Siniguro ng Department of Agriculture Region 2 ang patuloy na pagtutok ng kanilang tanggapan sa usapin ng African Swine Fever o ASF bunsod ng pagkakatala na isang kaso sa isang barangay sa Isabela kasabay ng paghikayat sa mga hog raisers na higpitan ang kanilang biosecurity.
5: sa panayam ng 104.9 XFM Santiago kay Dr. Manny Galang, ang ASF focal person ng DA Region 2. Sinabi nito na naghihigpit ngayon ang ilang bayan pangunahin na ang bayan ng Alisa Isabela nang matuklasan ang ilang kaso ng ASF sa lugar mula sa paghihigpit ng Santiago City Slaughterhouse. Isang meat vendor umano ang nakabili ng 8 baboy sa barangay Bantog Petines at ipinakatay sinasabing slaughterhouse kung saan nakita ng mga baboy ng mga sumuring meat inspector mula sa NMIS ng Senyales na tila may ASF ang mga ito. Kaya naman agad ginumpiska mga baboy at nagsagawa ng malawakang cleaning sa katayan nang maiwasan ang pagkalat ng virus. Sa pamamagitan ng organ sample, nasuri ang mga baboy at nakumpirma sa pamamagitan ng test na positibo ang mga ito sa nasabing sakit. Dahilan para magsagawa ng culling sa farm kung saan nagmula ang mga baboy at nasa 52 ulo ang hinukay liban pa sa 18 baboy na tinamaan mula naman sa 2 karatig na hog raisers sa nasabing barangay. Kinakailangan na patuloy aniya ang paghihigpit dahil ngayon ay unti-unti nang nakaka-recover ang industriya ng pagbababoy sa lambak ng Cagayan. Kaya naman, paalala nito na siguruhing huwag maging kampante sa biosecurity. Kaya naman, higpitan pa rin aniya ito pangunahin na ang paggamit ng foot bath sa mga baboyan, paglalagay ng net sa mga piggery o perimeter fence, maayos sa pagsinop sa mga dumi at pag-iwas sa pagpapakain ng arasaw, at pinaka-importante aniyang agarang pag-report sa mga posibleng kaso. Paalala naman ito sa mga mamimili na maging mapanuri at siguruhing dumaan ang mga karneng bibilin sa pagsusuri at may tatak na NMIS nang maiwasang makapagpalaganap nito sa ibang lugar. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Edmar Galingana, XFM News.
15: Samantala, katropa, may babaeng vlogger nagreklamo matapos umano'y bastusin ng pulis na sumita sa kanya sa pag-vape sa Davao City. DCPO nangakong patas ang investigasyon. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
6: Nagpahayag ng matinding pagkadismaya ang isang babaeng vlogger matapos umano siyang bastusin ng isang pulis na sumita at umaresto sa kanya dahil sa paglabag sa ordinansa laban sa ilegal na pag-vape sa Davao City.
22: Ihan mo, uy, ano, ganyan mga anti-cals? Munang mag-amping ta mga anti-cals kay Hiso na kayo musalig karong disan sa ato ang mga kapulisan.
6: Sa kanyang Facebook video, sinabi ng vlogger na itinago sa alias na Des na kinikilala niya ang kanyang paglabag sa umiiral na ordinansa at handa siyang pagmultahin dahil dito. Gayunman, sinabi niyang hindi niya matanggap ang umano'y kawalan ng respeto ng isang pulis na inaasahan niyang magpapatupad ng batas at mangangalaga sa publiko, lalo na sa mga kababaihan. Samantala, sinabi ni Maa Police Station Commander Police Major Philip Dave Udin na agad nilang tinugunan ang reklamo sa pamamagitan ng pagdinig sa panig ng complainant. Agad ding inatasan ang inireklamong pulis na magsumite ng sinumpaang written explanation kaugnay sa insidente. Pansamantala namang inilipat sa Administrative Holding Unit ang nasabing pulis habang hinihintay ang resulta ng investigasyon. Iniutos din ni Davao City Police Office o DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang masusing investigasyon sa kaso kasabay ng pagtitiyak na susundin ang due process, mga umiiral na regulasyon ng Philippine National Police at magiging patas ang paghawak sa reklamo. Tiniyak ng DCPO sa publiko na walang kinikilingan ang investigasyon at gagawin ang nararapat na aksyon sakaling mapatunayang may katotohanan ang mga paratang laban sa nasabing pulis. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
15: Bus na wala ng preno sumalpok sa backhoe, 7 sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
23: Katawang sugatan matapos mawala ng preno ng isang pampasaherong bus ng Rural Transit Mindanao at sumalpok sa isang bakho sa Purok, Bougainvillea, Barangay Upper Pulacan, Labangan, Sambuang at El Sur. Ayon sa impormasyon na nakalap ng XFM Pagadian, bumiyahi ang bus mula sa Dipolog City patungong Pagadian City nang biglang pumalya ang preno. Sa kabila nito, sinubukan pa ng driver na kontrolin ang manabila, ngunit tuluyang nawala ng kontrol ang bus bago bumangga sa bakho. Kabilang sa malubhang sugatan ang driver na si Rene Boy Sibanios Umambung, residente ng Rizal, Zamboanga del Norte. Agad siyang isinugod sa ospital kasama ang iba pang mga pasaherong nagtamo ng pinsala. Kapansin-pansin na hindi ito ang unang insidente na kinakasangkutan ng Rural Transit Mindanao. Dahil noong August 5, 2026, isang Rural Transit bus naman na nasangkot sa aksidente matapos bumangga sa isang sasakyan na ikinasawi ng isa at ikinasugat ng walo pa. Mula dito sa XFM 89.5 Pagarian, para sa nagkakaisang Pilipinas, kasupang Kenneth Bustamante, XFM News.
15: At panghuli, 16 anyos na laborer ang patay matapos matrap sa malalim na balon dyan sa Pinukpok, Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
4: Sa trahedya, ang pagtatrabaho ng isang 16 anyos na laborer matapos itong matrap sa loob ng 17 metrong lalim na balon sa taga Pinukpok, Kalinga kahapon Agosto 11. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, nagtatrabaho sa loob ng balon ang biktima na kinilalang si alias Pulat, residente ng Junction Pinukpok ng nasabing lalawigan nang magkaroon ng power interruption. Dahil dito, huminto ang blower na nagsusupply ng hangin sa loob ng balon na posibleng naging salik sa pagkamatay ng binatilyo. Sinubukan umano siyang iahon ng kanyang kasama gamit ang puli matapos itong makaranas ng pagkataranta ngunit hindi ito agad na ilabas. Humingi ng tulong ang kasama ng biktima hanggang sa rumesponde ang mga otoridad at nagsagawa ng rescue at retrieval operation. Matapos ang halos 4 oras na operasyon, nakuha ang katawan ng biktima bandang alas 5:05 ng hapon ngunit idineklara ng wala ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito ang iyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News. Weather
15: update. Katropang Brian, patuloy na minumoy ito ng pag-asa. Isang tropical depression nasa labas pa ng PAR. Namataan sa layo humigitimula ang 1,990 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
7: Katropang body, taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometers kada oras habang kumikilos pa hilagang silangan.
15: Wala pa naman po itong direktang epekto mga katropa sa bansa. Patuloy pong pinapalakas ng habagat pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kabilang tayo sa Metro Manila. At ilang nalawigan dyan sa northern at southern Luzon na maaaring magdulot ng pagbaha at paghuhon ng lupa.
7: Samantala, inaasahan naman makararanas ang nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din ang Visayas at Mindanao ng mga panakanak ang pag-ulan at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
15: Sumikat ang araw 5:42 at lulubog 6:21 ng gabi.
18: Balitang International.
15: Ang Balita International, hatid po sa atin katropa ng Santon Gold, muli nagsigawa ng missile launch ng North Korea matapos magpakawala ng isang ballistic missile patungo naman sa silangang karagatan ng Korean Peninsula. Ayon po sa South Korea military, nilusad ang missile mula sa Wonsan at pinaniniwalaan bumagsak sa dagat sa labas ng exclusive economic zone ng Japan. Kasunod nito, pinagting ng South Korea ang pagbabantay at paghanda laban sa posibleng panibagong missile launch. Nangyari po ang panibagong missile test ilang araw bago ang nadagdagang joint military exercises ng South Korea at Estados Unidos na matagal nang tinututulan ng North Korea at itinuturing nila na isang provocation act.
18: Showbiz News!
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Lumagpas na sa 1 billion pesos ang kinita ng Spider-Man Brand New Day sa Philippine Box Office matapos itong magtala na kabuang 1,055,450,903 pesos sa second week ng pagpapalabas nito. Ayon sa ulat, kabilang sa mga sinihang may pinakamalaking ambag sa ticket sales, ang SM Mega Mall, Power Plant Cinema, Trinoma, SM Mall of Asia at SM North EDSA. Matatandaan, sa unang araw pa lamang ng pagpapalabas ng pelikula sa bansa, ay kumita na ito ng 95.9 million pesos na naging simula ng matagumpay nitong takbo sa takilya. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
18: Balitang Sports!
15: Atid naman sa atin to ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula mga katropa. Nakuha po ni nakuha si TNT Tropang 5G Forward Brandon Ganuelas Roser. Matapos sa unaluha, matapos siya masaksihan yung malubhang injury ng Inlex import na si Dequan Jones sa pagharap ng laban nila sa PBA Governor's Cup. Maring tinanggi naman ni Ganuelas Roser na isa siyang dirty player. At sinabi po niya na hindi niya kalinman intensyon na saktan si Jones. At nire-respeto raw niya ito bilang isang manlalaro. Ayon sa kanya, masakit para sa kanya nangyari, lalo't wala siyang ibang hangad kundi makapaglaro din ng maayos. Nagtamo po si Jones na matinding injury sa iba pang bahagi ng kanyang binti matapos ng isang aksidente sa third quarter. Sa kabila ng insidente, pinakita pa rin Jones ang tapang ng sumaludo at pumalakpak habang inilalabas sa court. Samantala, nanig ang Inlex contra TNT score dyan ay 118-111 matapos ang overtime.
10: XFM News Nationwide.
15: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide. Ngayon pong August 12, Wednesday, 2026, mga katropa.
11: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
15: Para po sa nagkakaisa ng Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
11: Ako si Brian De Paz.
15: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
10: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tub-tub 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Pilipinas na yung mugukbo yung ano, mm-hmm. Biosupper therapy at ganun din po ang terahertz therapy.
3: Yun, no? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, mga katropa natin na gusto makasubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang atin po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
4: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
5: Pagkape, dapat Zagron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zagron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: Zagron Plus Coffee Mix.
7: The secret of health.
8: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information na ito edit sa atin ng Santone Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee. Napakasarap na subukan ninyo ang ating pong Santone Plus Coffee Mix. Available yan ha, sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Pag-usapan po natin mga ka-wellness dito sa ating Puntalakayan, itong isang problema na kung saan ang katawan natin kakaroon ng resistance mula sa mga antibiotics, mga antiviral or antibacterial na mga gamot na atin pong iniinom. Itong problema na AMR kung tawagin or antimicrobial resistance ay associated po to over 4.7 million deaths globally yan ha, na naitala noong 2011 mga ka-wellness ha. At sa tinataya no, na isa sa anim na mga individual worldwide ay meron pong bacterial infections or itong mga laboratory confirmed bacterial infections na kung saan resistant sila sa mga antibiotics na kanila pong iniinom. At ayon sa mga datos, taon-taon po on, ay tumataas ng 5% to 15% ang naitatala na nakakaranas ng ganito pong mga problema. Ang masaklap po niyan mga partner, itong mga karamdaman na naranasan nila or mga infections na naranasan nila ay nagiging ano na complicated.
9: Mm-hmm. And projected mga partner by 2050, mm-hmm, aabot sa halos 10 million ang mamamatay ng dahil po, grabe, sa ganitong problema. Yes, sobrang dami. Mm-hmm. Doc El, ano. And sa kung titingnan natin sa regions dito sa mundo, ang may pinakamataas is ang Southeast Asia at, mm-hmm, Eastern Mediterranean. One-third sa one out of three na infections, mm-hmm, is tinatawag natin antibiotic resistance. Oh. Ang pinakamababa sa Europe is nasa 10%, mm-hmm, lamang, one out of 10. And infection rates globally nasa 1 in 6 na or, mm-hmm, tinataya nila na over 23 million cases na, mm-hmm, ang meron sa na merong tinatawag na antibacterial resistance.
2: Yan nga ang problema kasi yung mga tinatawag na high risk pathogens, mm-hmm, yan yung mga mikrobyo ano, mm-hmm, katulad ng E. coli, mm-hmm, di ba? Most strain yan commonly harmless naman. Mm-hmm. Kaya lang may mga tipo na pag na-contaminate ka, pwedeng maging delikado.
3: Oo.
2: Oh, ito ay kumakalat sa ating urinary tract, nagiging cause ng severe stomach cramps, mm-hmm, diarrhea, and other infection. Common dito sa mga pagkain.
3: Mm-hmm.
2: O yung E. coli, sa mga food poisoning, ganyan. And isa pa, itong Klebsiella pneumoniae. Okay?
3: Mm-hmm.
2: Isang dahilan ng pagkakaroon ng pneumonia at urinary tract infections, mga ka-wellness at other infection. Ano? And ito yung isa pa sa nagkukos ng mga bloodstream infections.
3: Mm-hmm.
2: Kaya pag tinawag na pneumonia, medyo delikado yan. Ano? Commonly, mga nakatatanda, nagkakaroon ng
3: mga bata.
2: O mga bata, oo, pag hindi na agapan. Ano? Mm-hmm. At yung tinatawag na carbapenem resistance, hindi naman bakterya yung carbapenem.
3: Mm-hmm.
2: Kundi ito isang tinatawag na broad spectrum,
3: mm-hmm,
2: na uri ng antibacterial na mostly yung mga pasyente na nasa ICU, for example, dahil doon sa mga breathing tubes,
3: mm-hmm,
2: yung mga hospital acquired infection,
3: mm-hmm,
2: medyo mahirap yun because of the superbugs na tinatawag. Mm-hmm. Ano. So, may mga mikrobyo na resistant even sa mga broad spectrum, yung mga, mm-hmm, malalakas na talaga ng mga antibiotics. Oo. Particularly dito daw sa atin sa Southeast Asia.
3: Mm-hmm.
2: At isa pa sa common antibiotic bacteria that resist antibiotic, mm-hmm, itong Mycobacterium tuberculosis.
3: Mm-hmm.
2: Kung saan nagdudulot nga ng TB na, alam mo, ang Pilipinas, ito nakakalungkot, ano? Based on study, ang Pilipinas ang may pinakamataas na burden na multi-drug resistant TB,
3: mm-hmm,
2: sa buong mundo. At ito ay dahilan nga doon sa resistant strain doon sa primary medicines katulad ng mga gamot like rifampicin,
3: mm-hmm,
2: o isoniazid. Ito yung mga common na ginagamit to treat tuberculosis. Mm-hmm. May gamot naman talaga ang TB.
3: Uh-huh.
2: Ang problema ngayon ng iba ng DOH, yung tinatawag na drug resistant strain,
3: mm-hmm,
2: multi-drug resistant TB, na kung saan ito po nagiging problema sa ating mga public health facility, mm-hmm, mga doktor po natin, na kapag nag-resist na doon sa antibiotic yung bacteria, mm-hmm, talagang mahirap puksain kasi nag-create na sila ng problema na hindi sila madaling namamatay.
3: Mm-hmm.
2: Kaya yun ang nagiging problema po natin. No?
3: Ang tanong, Doc Ron, bakit kaya napakarami sa mga mga Pilipino, ano? At napakaraming tao worldwide ang nakakaranas ng resistance na ito mula sa mga antibiotics na iniinom nila.
9: Ang nangyayari kasi doon, partner, is yung tinatawag natin yung mga microbio is nagre-resist o yung antibiotics is nawawala yung power niya to destroy yung antibacterial kasi yung mga bacteria is nag-evolve, nagkakaroon ng kumbaga is nag-a-adapt sila, nagkakaroon sila ng adaptive mechanism to fight against doon sa doon sa tinatawag natin na na antibiotics.
3: Kumbaga tumatalino din yung mga
9: yes, yes. Kaya na sinasabi nila nag-evolve da yung bacteria. At ang nangyari, mas lalong tumataas yung resistance ng antibacteria or yung ng mga bacteria kapag ka ang isang tao is na-overuse yung paggamit ng antibiotics. Kaunting ubo, kaunting lagnat, inom agad ng mga antibiotics.
3: Ang masakla pa dun, Doc, yung hindi namomonitor.
9: Yes.
3: At hindi prescribe yung mga antibiotics.
2: Saan ginagamit nila yung antibiotic, for example, may viral infection, hindi naman antibiotic. Ang number one nandun. Kaya napansin nyo, naghigpit talaga ngayon. Sa antibiotic use, hindi ka pwedeng uminom ng antibiotic nang walang reseta. At saka kahit may reseta, may count.
9: Yes.
2: Dahilan po dyan sa problemang yan.
9: Kaya mas madami sa atin dito sa Pilipinas, mga doc, kasi mahilig tayo mga Pilipino, yung mga Asians na si self-medication. Kapag kaunting bagay lang, kung ano nilang halimbawa, nawalan ng nagkalagnat, tapos uminom ng ganito, hindi nilagnat, sa sunod, ganun uli ang gagawin. Tapos padami ng padami. At ang nangyayari is misuse din also ng antibiotics para sa mga flus, colds, sore throats. Kung minsan din yung tinatawag natin na incomplete doses. Kumbaga, kung sa Bisaya pa naangol o nahilo lang yung
2: hindi namatay talaga.
9: Hindi namatay talaga, hindi napuksa yung virus o yung bakterya. Ang nangyari is pagka bumalik yung sa wisyo yung ang bakterya, mas lalo siyang lalakas. And also sa agricultural use, ang problema kasi natin ngayon is mostly is itong production ng mga especially yung mga pagkain katulad ng mga animal food,
3: mga poultries.
9: Yes, mga poultries. Ganito kasi ang ginagawa in order to make the poultry or yung mga yung mga animals na mas napatabain, na mas mabilis
3: para mababa, productive.
9: Mas productive, mas mabilis siyang bumigat, mas mabilis maibenta, is binibigyan ng mga antibiotics.
2: Kasi yung mga yung mga peste. Na maganda yung sinabi mo kanina, yung pag hindi namatay yung bakterya, lalo sila, parang yung kasabihan na what matter that don't kill you, make you stronger.
9: Ganon din sa bakterya. Yes, and also yung tinatawag natin na poor hygiene. Kapag yung sanitation, kulang ng ng mga tinatawag natin na hygienic yung tubig, is doon ang gagaling. Ang mangyayari kasi kapag mayroong infection, iinom ng, bibigyan ng reseta. Tapos pagka palaging ganun ang nangyari, so mas kapag mas maraming madami ang iniinom na mga antibacterial mga medicine, mas lalong nagre-resist yung mga microbios sa kanila.
3: Meron ako nabasa na article about dun sa nagiging evolution ng mga bacteria or mga pathogens sa katawan natin. Once na hindi mo talaga totally na eradicate sila using that specific antibiotics, gumagawa pala sila ng sarili nilang mga enzyme na yun yung nagda-digest dun sa antibiotics na iniinom mo. Ibig sabihin, kumbaga meron silang pangontra. Sa halip na yung antibiotic, yun yung pupuksa sa kanila, yun yung tutunaw sa kanila. Ngayon, pagka hindi mo totally napatay sila, gagawa sila ng pang-counter doon. Kaya pagka umatake yung mga ganong bacteria or virus ulit sa katawan mo or lumakas sila, pag ininuman mo ng same antibiotics,
9: hindi na
3: tumatalab. Hindi na naging effective. Kaya napakaraming antibiotics ngayon. At makikita natin yung mga antibiotics patuloy na nag-evolve din. Patuloy na lumalakas. Iba't ibang klase yung ginagawa nila ng mga antibiotics dahil sa ganong resistance na nangyayari. Ang tanong, Dok. Algie, paano po nilalabanan ng mga bakterya na to? Kasama na yung nabanggit natin kanina, yung mga antibiotics sa ating pong pangangatawan.
2: Ayun talaga, yung katulad ng binanggit mo, sinisira nila yung diskarte ng drugs. Gumagawa sila ng special protein na nagbe-breakdown sa antibiotic bago pa ito mag-workout. Inunahan nila. Kumbaga sa gera, binomba na nila yung tawag dito, binomba na nila yung air defense.

0: naghahabol nila yung bakterya. Kaya nakita ng mga eksperto ay paano kung dumating yung time na hindi na natin ma
1: hindi na tayo
0: makakreate ng makakalaban pa sa mga bakterya na yan. So malaki talagang problema.
2: Ang tanong, Doc Ron, yung epekto ng mga ibang pagkain sa pagtaas ng bilang ng mga antibiotic resistance, meron ba na nagtatala?
1: So kung titingnan natin, as mentioned kanina, yung misuse, yung pagka-counting lang, not counting umiinom. Ngayon, may mga iba naman na hindi ganun, pero nagkakaroon pa din ng tinatawag natin ng resistance. Simply because na dahil po sa pagkain, which is unknowingly, hindi natin alam na yung mga nabibili pala nating mga food sources, especially yung mga meat products, ay nagiging cause pala ng antibiotic or resistance sa ating katawan.
0: Kumbaga, hindi ka nag-antibiotic sa personal dahil hindi sinusunod mo yung ano, yung magandang standard. Yung pala, halimbawa, kumakain ka ng karne na may antibiotic din. Pinapaka yung residue nandun. Parang pinapasok mo na rin sa katawan may antibiotic.
1: Yes. Liban dun sa ano, sa antibiotic, Doc Algie, yun yung ano, yung bacterial transfer. Yung pagka kinain kasi yun natin yung meat, the same host lang kasi yung meat ng ano, yung meat ng animals and meat ng tao, is the same host lang yun. Ngayon, ang mangyayari kapag yung ano, yung mga strain ng bacteria na yun na may resistance na sila doon sa ano, doon sa antibiotics, pumasok sa katawan, nagkakaroon ng mutation din yun doon sa ano, sa mga bakterya din sa loob ng katawan. And they will have the same strains ng bakterya na magre-reproduce sa katawan natin that is already resistance doon sa ano, doon sa tinatawag natin na mga ano, na mga tawag doon, mga antibiotics. At mga ano, mga high risk foods, yung ano, yung manok. Hilig sa mga fried chicken, madami pa naman ngayon, lalong-lalo na pagpupunta ka diyan sa ano, diyan sa Maynila, murang-mura fried chicken, 25 pesos, 27 pesos, no? Also yung pork, yung especially yung mga imported porks, beef and red meat, dairy products, ito din kung minsan, kung minsan baka kasi yung mga ano, yung mga gatas natin, also especially yung mga powdered milks, mostly is imported yan galing sa ibang bansa. And also kaya sinasabi natin yung ano, kapag nagbibigay tayo ng ano, ng dietary guidelines dun sa mga pasyente natin sa clinic, sinasabi na huwag kang kumain ng tilapia at saka ng bangus. One reason for that is kasi ang bangus at saka ang tilapia is feeds ang pinapakain. Ayun. And mostly doon sa feeds is mga waste products na ginigiling, nilalagyan ng soy, and yung mga meat na yun, meron ng yung pagkain ng mga scrap meats na yun is naka-antibiotics na. And that is the reason why nagkukos din ng resistance. Possible nagkukos ng resistance sa katawan kapag ka nakakain ng tilapia at saka ng bangus.
0: Kaya madalas makikita mo sa mga marketing, di ba, no, antibiotic, no, ganyan, organic. Kasi sa totoo naman, although yung mga binabanggit natin ay common staple ng mga tao, kinakain nila, pero hindi maialis na dapat alam din ninyo kung ano yung consequences ng mga kinakain natin. So yun po yung mga ka-wellness, ano, hindi naman ito para anuhin yung inyong sabi nga, masyado naman
2: KJ. Ayun na lang kakainin namin.
0: Hindi, marami pa naman na pwede pamilihan. Ang mahalaga lang sa sinasabi natin natin ngayon, you are well informed.
1: Yes.
0: Kasi yung resistance nag-spread dyan kasi nga yung pag-ingest natin, lalo nagko-consume tayo ng mga traces ng antibiotic sa ating kinakain, yung direct transfer ng superbug na tinatawag, ano, at saka yung hindi magandang practice sa mga agricultural products. So yan yung mga nakaka-contribute doon sa mga common reason why there is an antibiotic resistance. Kaya dapat aware din tayo kasi hindi nga ito biro. Just imagine, time will come, kailangan mo ng antibiotic dahil may infection ka. Yung antibiotic hindi na umeepekto.
1: Yes.
0: Kasi may resistance na na-create yung mga bacteria doon sa ating ginagamit na antibiotics.
2: Minsan pa, nagkakaroon ng ano, Doc, allergic reaction doon sa mga antibiotics na ginagamit natin. Ano? So, napakahalaga na meron tayong sapat na kaalaman, and we must be fully aware sa mga dahilan ng antibiotic resistance, mga ka-wellness. Dahil ayon mismo ha, sa health authorities, napakalaking panganib nito sa atin pong kalusugan kapag ka nakakaranas tayo nito. Biruin mo, meron tayong texter ha, na meron siyang UTI na halos hindi na tumatalab yung mga
1: antibiotics
2: na iniinom niya kahit na gaano kata-

0: Mapang na yung mga antibiotics na iniinom niya, eh hindi na ganoon ka effective sa kanya, no? So kinakailangan aware tayo kung ano yung mga pwedeng makapagdulot nun, o makapagpalala nun sa atin pong pangangatawan. Mamaya po ipagpapatuloy po natin itong atin pong pinag-uusapan patungkol sa mga importante na mga points na dapat po nating malaman sa mga issue po na ito, ha. Kaya tutok lang kayo mga kawayanas dahil magkabalik ang programang
1: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangusti, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang at laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatang. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mag-tubili. Itanong yan sa ating pong talak yan, ha? Protection lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan, ano, patungkol sa antibiotic resistance. Sabi nga nila, para maiwasan natin ang pangangailangan ng mga antibiotics, ay kailangan patibayin natin o patatagin natin mismo yung immune system natin, mga ka-wellness, ano? Ang tanong, Dr. Ron, ano yung mga dapat po ating gawin para tumibay yung resistensya ng ating pong pangangatawan?
2: Kagandahan dito, mga partner, ano, yung strains ng mga viruses and bacteria is wala silang resistance against immune system natin. Mm-hmm. Kaya napakaganda ng pagkagawa ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, in order to be safe na hindi magkaroon ng insulin ng antibacterial, antibiotic resistance yung mga bacteria or bad bacteria sa ating katawan, is to boost our immune system. One way for that is ito yung mga bagay na nagpapalakas ng ating immune system, is itong vitamin C. Kumain kayo mga citrus plants, zinc, makikita natin yan sa mga seeds, lalong-lalo na yung sa buto ng kalabasa. Kung minsan tinatapon lang yung buto ng kalabasa, napakataas doon sa zinc. Vitamin D, magpasikat sa araw. Also, pwede kayong mag-supplements, premium D3, and also yung mga probiotics is napakagandang mga tinatawag natin, mga sources para mag-boost sa ating immune system.
0: Itong mga nutrients na ito, Doc, kinakailangan talaga ng pangangatawan natin. How about sa naturopathy, Doc Algie, ano? Meron bang pwedeng mga gawin, mga pamamaraan, katulad sa mga herb or mga halamang gamot na pwedeng gamitin ng atin pong mga ka-wellness para dito sa ganito pong problema?
3: Sa naturopathy, may mga tinatawag talagang natural antibiotic. Mm-hmm. Nature's antibiotic. Marami kasing branches of naturopathic medicine, alternative healthcare, mga wellness program. So, lahat tayo naniniwala, there are natural antibiotic. Mm-hmm. So, ito yung mga natural antibiotic doesn't mean na i-replace nyo yung prescription ng antibiotic na binibigay ng mga doktor, lalo malakas na yung infection. Mm-hmm. So, ibig sabihin lang, itong mga substansa to, meron siyang phytochemical that have natural antibacterial property. Mm-hmm. Na kung saan nakatutulong ito somehow to help the body overcome any kind of infection. Unang-una, garlic. Ang garlic, meron siyang allicin. Kapag crinash mo yung garlic, yung sulfur compound niyan, napag-aralan na pumapatay ng mikrobyo. Mm-hmm. No? At ibang strain pa ng mikrobyo ang kaya niyang patayin. And another is yung honey. Kaya di ba sa Pyramid of Egypt, thousands of years na nandun yung honey. Kasi pag binabari nila yung, binilibing nila yung mga perus, may kasamang honey because they have some belief on that. Ano? Mm. At yun ang ninanakaw. So yung nilulut nila, pag tingin nila sa honey, hindi pa sira. Because honey, hindi nasisira. Mm-hmm. Yung totoo, ha? Kasi meron siyang antibacterial property. So ginagamit din yan. Yung oregano oil, based on study, merong nakatutulong yan. Yung ginger, huluya. Yung sa Yester Clinic, ginagamit namin yung echinacea. Mm-hmm. Isang natural, traditional immune booster and also kumbaga sa depensa ng katawan natin, pampalakas po siya. So, asin. Alam naman natin, asin . Antibacterial yan. Oo. Kaya ginagamit sa mga gargle, di ba? Panglinis, pang-preserve. Pang-preserve.
0: So, yun sila. Nakakatulong yan ng malaki dok. Ano? Mga natural na pwedeng gamitin. Isa pa, pinaka-common sa atin. At ano sa atin?
2: Abundant.
0: Kumbaga lokal. Mm-hmm. O, lokal sa atin. VCO. Mm-hmm. Naalala ko yun nung panahon ng pandemic dok. Eh, sumikat ng husto itong VCO. Mm-hmm. Dahil sa na-prove talaga nila na meron siyang antiviral properties. Mm-hmm. Itong VCO, mga ka-wellness. Ano? Mm-hmm. Which is, kadalasan para sa atin, eh, ang VCO o yung coconut oil, usually for cooking only. Mm-hmm. At sa iba pang mga pinagagamitan. Pero nakita, at ayon sa mas malalim pa ng mga pagkasaliksik, na ang VCO o yung virgin coconut oil, lalo na yung ano, cold pressed na ano, na coconut oil, ay napakalaki ng naiutulong niya sa pag-boost ng immune system natin, pagpapalakas ng immune system ng isang tao. At na meron siyang ano, meron siyang mga taglay, mga bioactive compound na nakakatulong ng malaki para lumaban sa mga pathogens sa atin pong pangangatawan, ano. O, meron siyang monolaurin. Ang monolaurin ay dinidisrupt niyan yung lipid membranes ng bacteria at mga viruses and other pathogens na mas mabilis mapatay yung mga yung minsan kasi yung mga ano yung mga pathogens sa katawan natin kaya nilang ano eh kaya nilang magtago
3: sa pinapakapal nila yung cell membrane nila
0: na napakahirap para dun sa antibiotic na puksain sila at minsan pati yung immune system natin nadadaya kumbaga hindi sila nahahagilap hindi sila nahahanap dahil dun sa ability nila na yon ano. So pagka meron tayong sapat na amount ng VCO sa katawan natin at maraming monolaurin na naipapasok tayo sa pangangatawan natin, kumbaga simply pinapahina nun yung defense mechanism ng mga bacteria, mga viruses sa katawan natin para mas mabilis silang ma-eradicate sa atin pong pangangatawan. As well as ang VCO, meron siyang anti-inflammatory. Alam naman natin na the more na maraming inflammation sa ating pangangatawan, mas hindi ganun ka-efficient yung trabaho ng immune system po natin. Compromise daw.
3: Eh, noong unang panahon, di ba, yung mga... Nakita mo yung mga sugat-sugat sa ulo, di ba, lagyan ng langis ng yun. Kasi nga, meron siyang anti-inflammatory property.
0: Isa pa, Dok, merong antioxidant din, ang VCO. At merong cellular immunity property din, ang VCO.
2: Liban dyan, Dok, with regards sa VCO, is itong vitamin D3. Ang vitamin D3 functions as natural antibiotic or natural antibiotic booster ng ating katawan. Ang ginagawa kasi ng vitamin D3 is ini-stimulate niya yung immune system natin to produce ng germ-killing proteins. So, ibig sabihin, nagpo-produce, sinasabihan niya yung mga ano, immune system na i-produce mo itong protein na ito in order to kill those viruses and bacteria. Ang tawag dyan is cathelicidins and defensins. Ito yung protein na kung saan, di ba, yung sinasabi ninyo na nagkakaroon siya ng coating, parang shield yung ano yung mga bacteria and viruses. Ang itong cathelicidins at defensins, ito yung protein na yung protective barrier niya is winawasak. Parang balon ba na nakaloob dun sa balon yung bacteria na yung ano itong itong vitamin cathelicidins na pinoproduce or ano pinoforce na ipoproduce ng vitamin D3 para kasi ang D3 is yung switch ng ating ano ba ng ating immune system na ito ang gagawin niya i-produce na ito kapag ka na turn on yung switch niya yon at ang vitamin D3 ang kailangan doon at ang gagawin niya ipopoke niya yung ano niyon bubutasin niya and it is easier for now for the T cells to kill those bacterias and yung tinatawag natin yung mga ano yung tinatawag natin na viruses na patayin ng immune system natin na hindi kaya ng mga ano hindi kaya nung mga lalong-lalo na kapag resistant na yung ano yung tinatawag natin yung antibacterial na mga medicine na iniinom.
3: Ibig sabihin pag mayroong antibiotic na iniinom at together with the D3 matutulungan mo yung antibiotic na mas maging effective yung effect niya doon sa bacteria.
2: That is why kapag ganito ang panahon, yung napag-usapan yung hapon doon sa mga ano, mga nakukuha sa mga tubig na mga ano, tubig baha. Kailangan talaga uminom ng premium D3. Meron ng ano yung sinabi mo, Dokel, meron na virgin coconut oil. Dagdag po pa yung epekto ng D3. Mm-hmm. Ay napakaganda pong combination yon para maproteksyonan yung katawan natin mula doon sa mga viruses at mga bakterya na nakukuha galing sa baha. At
3: isama
2: sa
3: mo pa yung ano, Docron, yung moringa oil. Yeah. Yung moringa oil ay hindi siya approved na antibiotic, hindi siya pwedeng i-replace, pero meron siyang natural antimicrobial property. Gaya na sinasabi ko kanina na, kumbaga, hindi siya stand-alone. Mm-hmm. Pero, napaka, based on study, best ally siya na antibiotic. Mm-hmm. Ibig sabihin, you take moringa seed oil, tapos nag-antibiotic ka, mas magiging effective yung antibiotic effect. Kaya, ibig sabihin, ang approach na to is complementary to those treatments, ano. Aside from preventing yung mga infection dahil pinalalakas yung immune system, eh, kung nandun na nga yung infection, ibig sabihin, it can help also the antibiotic. Ang tawag dun is power of antibiotic synergism. Na hindi niya kinokontra yung antibiotic, kundi
2: tinutulungan niya
3: para mas maging effective yung kanyang laban sa mga bakterya.
0: Bukod din sa mga nabanggit ninyo mga kapartner, itong vitamin C, isa sa vitamina na dapat hindi mawawala sa ating pong daily intake, whether sa pagkain natin or through supplementation. If ever man na hindi possible natin makuha yung kabuuan ng daily recommended daily allowance ng ating pangangatawan doon sa mga pagkain na ating pong nakakain. Siyempre, na aminin natin sa hindi, yung mga pagkain, yung mga choices ng food na atin pong madalas na nai-intake, salat na salat sa ganito pong vitamina, mga ka-wellness. Ano? So, kinakailangan, meron tayong another source or backup na pinagkukunan ng vitamin C para mapunuan yung kailangan ng katawan natin. Take note, ang vitamin C, hindi yan nasa stored, hindi yan naiipon sa ating pangangatawan na ngayong araw, kain ako ng maraming citrus fruits.
2: Para
0: may deposit ng vitamin C, hindi po mga ka-wellness. Ano? So, ang vitamin C, we need it daily. Araw-araw, kinakailangan meron tayong sapat na sources niyan. Well, not to further explain about vitamin C, kasi alam naman natin ang pinakatrabaho ng vitamin C sa katawan natin. Ang vitamin C, meron siyang kakayanan na directly puksain yung mga bakterya sa ating katawan. Aside from other herbs na nabanggit kanina, ano, na tumutulong sila sa immune system natin, ang vitamin C, binabackupan din niya yung trabaho ng immune system natin. Pero meron siyang first-hand, kumbaga, ano, actual siya na nakikipaglaban din dun sa mga pathogens na nakakapasok sa pangangatawan natin, so that merong, ano, kumbaga, hindi ma-overcome yung immune system natin ng mga pathogens na iyon, mga ka-wellness. Ano? So, napakahalaga ng effect ng trabaho ng vitamin C sa katawan natin na dapat ay sapat lagi siya sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya kung hanap nyo ay vitamin C, mas maganda dun tayo sa alkaline base or yung tinatawag po na non-acidic na vitamin C. At meron tayo yan sa Yes to Health, mga ka-wellness, ng atin pong Santone Vitamin C. O, i-partner nyo po yan sa pag-inom ng premium D3 natin at ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, mga ka-wellness. Okay? Mga Doc, maraming salamat sa napaka-informative na talakayan na nabahagi natin sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga avid listeners, ano, patungkol dito sa antibiotic resistance na isang problema na napakahirap solusyonan once na ito ay magpapatuloy sa atin pong pangangatawan. Kaya ngayon pa lang, dapat meron tayong sapat na kaalaman kung paano yung tangang paggamit ng mga antibiotics. Wag na wag talaga kayong mag-self-medicate when in terms to antibiotics.
2: Antibiotics, yes.
0: Kahit na sabihin natin na mababang dose lang naman na antibiotics, wag na wag mga ka-wellness. Mas maganda, magpakonsulta muna kayo sa inyo pong mga physicians, mga doctors po ninyo. At pag sinabi, 1 week, tapusin mo talaga. Yeah. Mga Pilipino kasi pagka 1 week yung time na pre-nubide sa kanila, pag umayos na yung kanilang pakiramdam within days, wala na, stop na. Akala nila, sa pagkakala nila na okay na yung pangangatawan nila. Pero doon kadalasan nangyayari yung antibiotic resistance, mga kababayan. Ha? Kaya kailangan sumunod. Kung ano yung sinabi sa inyo, dapat sundin po ninyo. Okay?
2: Eh, kapag may meron silang ganong reseta ng doktor, sambayan nila premium D3 at saka ng Santone Vitamin C para mas malakas or mas mabilis yung effectivity ng mga ano ng antibiotics na binigay po sa inyo ng doktor ninyo, mga ka-wellness.
0: Okay. Sa mga katanungan ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating Puntalakayan, huwag po mag-atubili na i-text yan sa ating pong numero at po sa X-Line 0969-609-65455. At mamaya itutugunan po natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Huwag po kayong alis, dyan lang po kayo dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Hell.
1: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Kumplituhin ang ating lakas araw.

0: Kapsula.
1: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Ang iba talagang dating sa akin ng Sunfone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunfone Gold Coffee Mix.
2: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kami sa pagkakas.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
2: Mag-Santon Gold Herbal Tea,
4: ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
2: Santon Gold Herbal Tea.
4: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
2: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo na yari supplement for men. Magtaglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo na yari supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: The secret of health.

0: isa. Welcome back mga ka-wellness sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. At ilagay niyo po pangalan at lugar kung saan po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, natural, wala pong side effects. Ang kagandahan dyan, standardized extract po yan siya, kaya highly absorbable sa ating pong pangangatawan. Mabilis magamit yung mga sustansya at mga nutrisyon na nandyan nakapaloob sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Kaya ng iba, nagtataka sila, Dok, pag inom po ng Santon Gold, ilang araw pa lang naging maganda na yung pakiramdam ko. So, dun sa mga tao na ganun yung feedback nila, Doc Ron, sigurado, kulang na kulang yung nutrisyon ng pangangatawan po ninyo na yun yung nagpapasama ng inyo pong pakiramdam, ha? Kasi ano yan, Doc, parang yung lagi mong sinasabi, Doc Algie, ano? Parang isang lupa na tuyong-tuyo.
2: Yes.
0: Pag binasa mo yung tubig, sisipin talaga niyan yung tubig na ilalagay mo dyan.
1: Parang uhaw na uhaw sa sustansya.
0: O kaya mabilis mong mararamdaman yung epekto po niya sa inyo pong pangangatawan. No? Kaya sa mga kababayan din makasubok nito at para doon naman sa iba na nag-aalangan na mga partner ano, na sumubok ng ating mga produkto, wala po yan siya mga contraindication sa mga medications na yung iniinom or doon sa mga karamdaman na nararanasan nyo sa kasulukuyan. At mas nakakatulong pa po yan para ma-improve ang overall health po ninyo at mas magiging maganda yung ano yan, kumbaga tulong niyan dun sa mga medications na inyo pong iniinom mga kababayan, ha. Kaya tingin po kayo sa Santon Gold Herbal Capsule, at least one capsule 2 to 3 times a day mga ka-wellness.
1: Ayan. Batiin natin yung ating mga live stream viewer. Si Sir Jules Marvin Cordero, El Chan, si Elevol Eaf, ayan. Si Mrs. Emily Bangla, si Rico Bagisi, si Josephine Abrugar Estrella, ayan. Sabi niya, share done. Ayan, so salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong live streaming and of course sa ating mga taga-subaybay sa radio na ngayon po ay nais magtanong ng kanilang mga katanungan sa ating palatuntunan.
0: So yung mga katanungan, ha? E-text lang yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po nga tayo mga ka-wellness. Doc, meron po nagtanong dito, ano? Doc, ilang araw na po inuubo ang anak ko na mag-aapat na taon. Wala po ako pinapainom na gamot. Ano po ang dapat kong ipainom sa anak ko na inuubo? Salamat po, Rose po ito ng Sampaloc.
1: Uso nga ang ubo ngayon, especially maulan, baha. So, sa mga bata, wala pang 4 years old, ano? Mag-aapat na taon. Pag tumagal pa ng ilang araw or ano, pa-check up muna siya, no? Kasi sa mga bata, kasi hindi pa pwedeng papatagalin natin yung ubo. Pero yung ubo, kung sa tingin niyo naman, tawag nila hinog na. Nag-aano na. So, bigyan niyo siya ng mga natural expectorant. Sa mga bata, maganda talaga recommended yung ano, yung oregano. Yung oregano. Tapos ako sa mga anak ko, madalas, nung maliliit pa sila, ginagamit ko sa kanila yung honey. Pwera lang sa mga edad na wala pang 1 year old, huwag ibibigyan ng honey. O binibigyan namin ng honey, tapos eucalyptus oil. Alam mo yun, mabibili mo sa butika yung eucalyptus oil. O yung isang kutsarang honey, lalagyan mo ng 2 patak ng eucalyptus oil. Imimix mo yun at ipapainom mo sa bata. Kasi eucalyptus oil, na basta yung nabibili sa butika ha, na eucalyptus oil, nakakasuot sa kalalamunan, saka sa dibdib, at natural expectorant din yun. So pwede mo rin bigyan ng mga herbal katulad halimbawa ng lagundi. O kaya lang medyo mapait yung lagundi. O lalagain mo yung lagundi, isang dahon, I mean 5 dahon ng lagundi sa 1 litrong tubig, lalagain na 15 minutes, then pwede nyo pong ipapainom sa may mga ubot sipon. O kasi pwede ka rin gumawa ng natural cup syrup. Okay? Ang content doon, kung may blender ka, maglagay ka sa blender ng dalawang sibuyas,
0: mm-hmm,
1: o dalawang ngipin ng bawang, limang kutsara ng honey, kumihani, kung wala namang honey, kahit asukal. Pwede, mm-hmm, na, asukal. Kasi pag hindi mo nilagyan na asukal yun, baka hindi kinuminang anak mo yun.
0: Bata,
1: Tapos lagyan mo po siya ng 10 pirasong kalamansi, ipiga mo doon. Tapos kung meron kang luya, konting luya lang, sabi mga kalahating pulgada ng luya,
0: mm-hmm,
1: tapos i-blender mo po yun. Mm-hmm. Ang lasa nun, maasim-asim na manamis-namis na may konting hagod.
0: Mm-hmm.
1: So ipapainom mo yun sa inyong anak, yung katas lang sa mga bata. At least isang kutsarita, yung maliit na kutsara, mga 2 to 3 times a day. So yun ay nagsusot ng lalamunan at saka nakakatulong sa paglabas ng plema. O, yun po yun. Ha? Pero kung ang ubo, ilang araw na, parang talaga hirap na siyang huminga.
0: Nasa lalim na ng hininga.
1: O, dalhin nyo na po yan sa doktor.
0: Pabilihan nyo na.
1: Kasi ngayon, ang mga ubo, hindi katulad noon.
0: Mm-hmm.
1: Noong panahon, ang mga ubo-ubo, lumilipas na kasi katawan mo malakas eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero ngayon, iba. Pag may ubo ka tapos ilang araw na hindi gumagaling,
0: mm-hmm,
1: malamang ito ay isang malalang respiratory infection.
0: Mm-hmm.
1: Na sinasabi nga ng mga doktor, kinakailangan agapan kasi nga medyo may trauma tayo dun sa nakaraang pandemic. Na malala na pala. Mga bata kasi pwede magka-pneumonia pag hindi na naagapan.
0: Yan yung number one complication niya.
1: Yes. Uh-huh.
2: Ito din pwedeng gawin ng nanay, poultice ng ng garlic.
0: Mm-hmm.
2: Ang gagawin ninyo, kasi bata pa yan, pwedeng magka-blister pag ilagay sa paa. Pag i-direct sa skin, magka-blister yun. Mm-hmm. Ang gagawin, balutin ninyo sa plastic. Kaya mapapansin ninyo, after 30 minutes, maaamoy na ninyo sa hininga ng inyong anak yung garlic.
0: Mm-hmm.
2: Kasi doon sa paa, doon yung mga malalaking pores natin, ma-absorb nyo yung mga sulfur and also mga medicinal properties doon sa garlic and also antiviral, antibacterial properties. And babalot nyo after na balot nyo ng plastic, susuotan nyo ng medyas para hindi matanggal. At pwede din kayong mag-good ng luya.
0: Mm-hmm.
2: At ganun din, balutin lang din sa plastic tapos ilagay sa dibdib.
0: Yeah.
2: Huwag naman masyadong madami, baka mapasok yung skin ng bata.
1: Oh, yung mga classic home remedy na turo ng mga lolo natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung kalamansi,
0: mm-hmm,
1: hiwain mo ng paputol,
0: mm-hmm,
1: tapos ilagay mo sa kutsara, tapos i-ano mo sa baga ng konti, painitin mo, tapos doon pinapais, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Tapos pag medyo mainit-init na, i-check mo na hindi nakakapaso. Habang mm-hmm medyo mainit pa, ikinukuskus yun sa lalamunan.
0: Mm-hmm.
1: Lalo may mga dry,
0: mm-hmm,
1: dry cup na masakit na yung lalamunan, makinukuskus yun. Actually, it really works, yung mga home remedies na ganun. Kinakailangan lang talaga, alam natin kung kailan natin gagawin yung mm-hmm home remedy at kailan natin dapat dinadala sa doktor,
0: mm-hmm,
1: yung ating mga anak. Especially ngayong panahon nga, iba na.
0: Uh-huh.
1: Iba na yung sakit. Sobrang matapang na yung mga karamdaman ngayon.
0: Uh-huh. Doc, another inquiry. Doc, hindi po na ako kompleto na 7 oras sa gabi yung tulog ko.
1: Uh-huh.
0: Minsan po nahihirapan ako makatulog. Ano po ba ang vitamin na dapat kong inumin? Josie po ito.
1: Simulan mo sa Santon Plus Gold.
0: Uh-huh.
1: Kasi yung Santon Plus Gold, meron siya mga antioxidant, uh-huh, mga nagre-relax ng ating nerve. Kasi alam mo, ang pagtulog, kung bakit siya madalas hindi kompleto. Pero naka 7 hours na siya, no?
0: Uh-huh. Hindi na ako kompleto.
1: Ay, hindi na ako kompleto yung 7 hours. O, dapat at least 7 yan.
0: Uh-huh.
1: So, maraming reason. Pwedeng hypertensive ka.
0: Uh-huh.
1: Pwedeng ikaw may problema sa nervyos. Pwedeng stress. So, ang pwede mong gawin na ganun is... kumbaga sa malaking bagay yung environment eh.
0: Mm-hmm.
1: Kinakailangan yung kwarto daw natin madilim,
0: mm-hmm,
1: o kinakailangan malamig,
0: mm-hmm,
1: Para makakreate tayo ng magandang tulog. At kinakailangan din sa araw naiinitan ka. Oo, kasi pag naiinitan ka sa araw, marami kang nire-release na tinatawag nating serotonin.
0: Uh-huh.
1: Which is happy and mood hormone,
0: mm-hmm,
1: na paggabi nati-trigger nito yung melatonin.
0: Mm-hmm.
1: So, mga supplement na pwede mong i-take, pwede ka mag-take ng melatonin supplement.
0: Mm-hmm.
1: Yan. So, Yes to Health, meron kami yan eh.
0: Mm-hmm.
1: And of course, yung mga herbal na nagpapasedate, mm-hmm, kaya nagpapaganda ng tulog,
0: mm-hmm,
1: para hindi na tayo lumayo, sibuyas. Alam mo yung sibuyas? Pag nilagaw mo yung sibuyas sa konting tubig,
0: mm-hmm,
1: isang basong tubig, lagyan mo ng isang sibuyas, sinap mo, then pakuloan mo ng konti, inumin mo bago matulog, nakakaantok yun, mm-hmm, nagpapasarap ng tulog yun. Oo, unless na lang kung ang problema mo merong utang na inaalala. At talaga, kahit siguro ino mo lang nakakapagpasarap ng tulog, stress kasi yun eh.
0: Uh-huh.
1: Pero kidding aside, Santon Plus Gold, marami nagsasabi na katulong sa kanila.
0: Yes.
1: kasi para hindi na tayo lumayo, ano. Tapos yung mga may palpitation, yung parang ninenervyos ka, tapos parang sa gabi parang hindi ka makatulog, paikot-ikot ka lang. Alam mo ba yung pandan na mabango?
0: Yung dahon ng pandan.
1: Dahon ng pandan, yung ginagamit natin pabango ng ating mga sinaing kanin. Yun ay mayroong natural tonic and nerve calmative properties. Ibig sabihin, pag iniinom mo yun, yung tsaan nun, bago matulog sa gabi, maganda yung resulta niya sa nerve natin, kumakalma yung nerve natin. Ayan. So, yun yung mga ano, classic home remedies na pwede niyong inumin, i-prepare sa inyong tahanan, aside from taking our Santon Plus Gold.
2: And also, yung Santon Gold coffee mix natin before 1 hour before matulog, maganda din yun. And kapag iinom siya ng melatonin, pag tapos samahan niya ng magnesium, tapos ang pangtulak niya, Santon Gold coffee mix,
0: yun, no?
2: Sigurado makakatulong po yan. Pero titingnan niyo din kung baka nahihirapan din kayo magdumi. Kapag merong constipation, kailangan talaga na malinis yung colon. At kung malapit kayo sa ating clinic, mas magandang pumunta kayo para ma-assist ng maayos. Pero yung ano, pwede na kayong uminom ng Santon Santon Gold natin and Santon Santon Gold Coffee Mix, and also pwede na din kayo uminom ng ano, ng melatonin sa magnesium.
1: Sabihin sa inyo, doktor, hindi na nga ako makatulog, pagkakapihin mo pa ako.
2: Yung ano po, yung
0: ibahin kape, niyo yung kape natin.
2: Yung kape po namin, kape natin, mga partner, nakakatulong po yan sa mga may problema sa tulog. Kasi yung mga vitamins and minerals na meron doon ay nagtumutulong para mag-produce ng serotonin ang ating katawan para maganda po yung tulog natin.
0: Hindi siya stimulant.
2: Hindi stimulant.
1: Saka yung ano, yung herbal oil natin. Meron akong ano, meron akong pamangkin na talagang kailangang pahiran mo. Naririlak pag pinahiran mo na iinit, lalamig, yung cooling effect. Yan, nare-release yung tension, yung stress, nakakatulog.
0: Yun, no? Nakaka-relax, Doc. Kasi the more na mas relax ka, the more na mas makakatulog ka na maayos. Yes. Mas mahimbing yung tulog mo. Pero pag the more na mas maraming tension, sa mga kalamnan mo, maraming compression, hindi ka papatulugin yan. Kahit nga, di ba, sa ano, yung sabi ni Doc, pag maraming utang, nakikreate, pag hindi niya ng ano, nakikreate niya ng tension nakikreate ng tension yun sa ating brain area. Kaya hindi ka ito makakatulog yun kahit anong pikit mo. Talagang
2: ikot-ikot ka lang.
1: Hanggang magkaw doon, huwag mangutang.
0: Ayun. O kaya, Doc, sabi nila, huwag ka daw magbayad.
1: Lalo
2: para hindi din makatulog yung naniningin.
0: Parang hindi makakatulog na yung maniningin.
1: Makakaganti ka.
0: Bad yun na, bad. So yan, mga ka-wellness, ha, para sa mga kababayan natin na nahihirapan sa pagtulog, i-check nyo yung mga factor kung bakit nahihirapan kayo sa pagtulog. Kasi maraming ano, maraming dahilan, maraming factors kung bakit hindi mo nakukuha yung sapat na tulog mo. Nakakatulog ka nga na maaga, pero putol-putol naman. Yung iba naman, pag nagising sa ating gabi, pag nagising, hindi na nakakatulog agad.
1: Iba, ihinang-ihi. Kasi mayroon palang prostate enlargement. Meron palang UTI.
0: Kinakailangan i-check nyo yung mga factors po na iyon. Para yun yung unang re-resolvahin. Kasi pagka nawala yung mga primary causes noon, automatic naman yun. Magiging maganda na rin yung tulog po ninyo. Okay? Paano, mga Doc? Nakon, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mga mensahe sa tipong mga tagapakinig.
1: Time na pala.
2: Yan po, mga ka-wellness. Hatandaan po natin yung mga pagkain. Yung sabi ni Doc kanina, baka killjoy tayo. Pwede naman kayong kumain ng meat, lalong-lalo na kapag ka-native or yung mga ano, yung mga hindi imported or yung mga mass-produced.
0: Hindi cultured.
2: Kasi alam natin, marami po mga antibiotics and mga bacterial. Mga bacteria po yon and mga antibiotics na iniinom. Kaya pumili po ng magkain, ng pagkain na maayos, and at the same time alagaan po ang inyong sarili, mag-ehersisyo, of course taking premium D3 and vitamin C is napakaganda po talaga. Yan po ay sigurado po kaming napakaganda po magsuporta para mag-boost po ang inyong immune system at ang immune health po ninyo to fight against bacterial and viral infections, mga ka-wellness. And of course isama nyo na din ang Santon Plus Gold Herbal Capsule po natin, mga ka-wellness. And maraming salamat po dito po sa pakikinig sa ating programang The Secrets of Health.
1: Sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan at subaybayang muli ang palatuntunang The Secret of Health sa susunod po ng mga araw. Doc Algie po ito, mula po sa Yes to Health.
0: Maraming salamat, Doc Algie, at maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga tagapakinig natin at mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Wala uling nakakuha, Doc, ano, ng ating mechanics, ha? Sa atin pong sa atin pong pag-giveaways, mga ka-wellness, ha? sa susunod, ano po, i-follow nyo yung mechanics natin. I-share nyo yung ating live streaming. Oh. I-comment ninyo dyan ang mga good experiences ninyo. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret.
1: Samantalayin nyo kasi ngayong August lang yan.
0: Oo nga. Sa mga gustong humabol, mga ka-wellness, ha? Ayan. Para habang nakikinig kayo, mabahagian kayo ng ating pong napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. Marami na nakasubok nito, Doc, ano? At marami na natutuwa kapag nakakainom sila ng ating mga healthy coffee. Okay? Sakalan po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin, ang Panginoon Nawa, ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Hell.
3: The Secret of Hell.
5: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. X.

0: 7 refers to other supporting documents the ICFAL deems necessary for the proper evaluation of liquidation documents submitted. What does this mean, other liquidation documents? Ang ini-imply ng Office of the Vice President at DepEd Councils na kasi sinabi nyo, limited to the documents. Are you constrained? Kayo ba ay bawal tumingin o humingi pa ng iba pang dokumento para patunayan tinatawag na supporting documents na inaakala nyo yung kailangan or necessary para sa proper evaluation ng liquidation documents submitted?
1: Pwede po kami humingi ng additional documents na makakatulong sa amin sa pag-evaluate po ng liquidation ng confidential.
0: Kagaya ng ano? Ano itong other supporting documents?
1: Gaya nga po yung hiningi ko dun sa purchase of supplies and provision of medical and food aid. Yun pong receipts and sales invoice po. To ascertain na talagang pinambili ito ng supplies and food and medical aid.
0: At sinabihan niyo sila, no? Nung humingi kayo ng other supporting documents, mga ORs, mga sales invoice, mag-submit ba ang OVP at ang DepEd? Nang hinihingi yung other documents deemed necessary for the proper evaluation of the liquidation documents submitted. Mag-submit ba sila?
1: Part po ito ng notice of disallowance na nandun pa sila sa period prescribed po para mag-appeal sa commission proper.
0: Ito ngayon, sinabi mo, you were confronted with your tabulation and your summaries na wala naman nakalagay na pangalan doon. Ang nakalagay lang doon, dates at amounts.
1: Apo.
0: Correct?
1: Apo.
0: Okay. And in particular, mayroong pinakita sa'yo, as part of your summary, mayroong mga acknowledgement receipts doon na ang date ay iisa lang.
1: Apo, tama.
0: And but disbursed in one day. Nakalagay yan, disbursed in one day. Tama?
1: Yung kahapon po, apo.
0: Okay. Ngayon. In your joint circular, kasi pinag-usapan, in relation to that, pinag-usapan rin, Attorney Wammel, and now you confirm, pinag-usapan rin ang observation ng mahina internal controls ng Office of the VP at ng DepEd. And patunayan dyan, meron disbursement officer allegedly nag-disburse ng several amounts in several places. Na-mention, in fact, sinabi ko Superman, pero sabi ng presiding officer, physical impossibility na lang ang gamitin niya. The physical impossibility of an authorized special disbursement officer to distribute all of these funds in one day, based on your opinion, professional opinion, does this indicate what they refer to as lapse of internal controls? That one, that a person solely authorized to disburse is not the only person actually disbursing. Would that be lapse of internal controls?
1: Yes po, kasi under the joint circular, it's the responsibility ng head of agency to institute sound and effective internal control.
0: And when the head of agency, in this instance, the vice president, says to the SDO, to 11, pag sinabi ng vice president or DepEd, who is the head of agency, ikaw, special disbursement officer, huwag ikaw ang mag-disburse. Ibigay mo yan sa security guard?
1: Security
0: personnel. Ibigay mo yan pag-disburse. Huwag na ikaw. Ibigay mo sa security personnel knowing or she ought to know. She knows or ought to know as head of agency and as a lawyer. Knows or ought to know that the person expressly authorized by law is the only person authorized to disburse public funds. Tama ba yan? Is that an indication of tight internal controls?
1: Hindi po.
0: Going now to okay. As I mentioned earlier, pinakitahan ka ng counsel for the respondent ng mga priors. Documents listing activities prior to the receipt of the confidential funds. Okay. What now would your assessment, what would COA's assessment be under the joint circular? Will this, what will your assessment be? Allowed ba ito?
1: Under po kasi sa joint circular, kung itong expenses is before the cash advance, ito yung reimbursement, which is a violation po ng item 6.1. Under po sa joint circular, yung sa 6.1.2, sabi po dito, in no case shall cash advance for CFN or IF be utilized as reimbursement of the expenses prior to the granting of the cash advance.
0: Okay. So these are disallowed expenses. And yet, knowing that hindi naman covered ito ng cash advance nila na confidential funds, sinubmit pala nila. Ano yan? Palagay ko. Ano yan? Palusot ba yan? They're trying to get reimbursement or trying to use activities not covered by the specific period to justify the liquidation of confidential funds.
2: Apart from what I've
0: said, what is the
3: conclusion of fact, Your Honor, palusot ba yan?
2: Councils, please, we're like,
0: why would you, on
2: both sides, I think most of the questions being asked have already been answered by the witness repeatedly. Kindly move to your next point, Attorney Kapunan, if you have other points for redirect, so that we can wind up also with the recross and proceed to the interjections, so that we can finish with this witness. We're going around repeatedly already on the same conclusions of the witness based on her findings. Kindly move on, counsel, please.
0: As I said earlier, at the start of this impeachment, one of the rules of cross-examination and direct examination or redirect is to know when to stop. This is where I stop, Your Honor. Thank you.
2: Thank you very much, counsel.
1: Recross.
2: Counsel for the respondent, recross.
1: Okay, recross. Celine, kanina tinanong ka, no, about the VPSPG receiving rewards from the OVP, no? Kung ito nga ba ay nangyayari at kung bawal ito under the JC. And sinabi mo na bawal mo yan, di ba? Sabi mo kanina. Okay, may finding ba kayo sa notices of disallowances nyo, both first and second notices, na yung VPSPG ay nagre-receive ng payments for reward and purchase of information from the confidential funds of the Office of the Vice President? May findings mo na ganun?
4: Under the joint circular nga po, tama na yung payment of rewards.
1: Your Honor, please.
2: Kindly answer the question, yes. Sabine. The question is simple.
1: Wala po. Wala. How about sa DepEd? May findings ba kayo na yung VPSPG tumatanggap ng rewards and payment for purchase of information from the confidential funds of the DepEd?
4: Wala din po.
1: Okay. So, kanina, tinanong ka about sa mandate ng OVP at DepEd, no? At tinanong din natin good counsel kung ito bang si OVP under its mandate, allowed ba itong mag-receive ng confidential funds, to which you said, mukhang hindi ho. Noong 2022, no, the fourth quarter of 2022, alam mo ba ninyo na in-approve ng Office of the President ang confidential funds ng OVP?
4: Based po sa mga documents na nasubmit sa amin, opo, meron po approval.
1: Noong
3: noong 2023 ho, nasa General Appropriations Act po yung confidential funds ng OVP. Tama po?
1: Based po sa mga submission sa amin, opo, nasa GAA po.
3: Okay. In short, ito po ay in-approve ng ating Congress, yung GAA. Tama po?
1: Opo, tama po.
3: Okay. Does the GC prohibit the Office of the Vice President from receiving confidential funds?
1: Nakalagay po sa JC yung mga agencies na...
3: Just answer my question. Direct, simple lang lang ho. May prohibition ho ba sa JC on the Office of the Vice President receiving confidential funds?
1: Wala po.
3: Wala. How about the Department of Education? May pinagbabawal ba yung JC na makareceive ito ng confidential funds yung DepEd?
1: Based sa JC po, wala po.
3: Okay. Okay. So, tinanong ko kayo kanina about the OVP, no? Or the SDO, no? In that regard, disbursing monies in one day in several places, no? Sinabi ko isang araw madaming mga pinagastusan, no? Isang date lang 'yon, iba-ibang lugar. May findings ba nito sa first ending niyo?
1: Wala po kasi we presume regularity po dun sa transaction po.
3: Okay, thank you. How about sa second ND po ninyo, may findings po ba nito?
1: Dahil nga po nag-base kami sa certification under oath ng SDO, wala po.
3: Okay, so...
2: Okay.
3: Okay, Your Honor, I'm done, Your Honor.
2: Thank you, Counsel. We now move. Hopefully, we can finish with Silene today. Silene, with your patience and indulgence. Senator Padilla, is he here? Not here? Senator Ontiveros then, for her interjections. With the kind indulgence of Senator Ontiveros, Senator Padilla just arrived. Senator Padilla, you may proceed, sir. You have 2 minutes. You may proceed when you're ready.
5: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Sa ating pong saksi, kayo po ay taga Baguio?
1: Yes po.
5: Saan po kayo sa Baguio?
1: Irisan po.
5: Irisan, opo. Ako po ay taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate sa...
1: St. Louis University po.
5: Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boys High po ako. Dahil po dyan, hindi ko na lang po kayo pahihirapan. Tayo na lang po ay maging magkababayan na lang sa Baguio. Gusto ko lamang po magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naiintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio ka eh. Opo, noon pong... pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista na pag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon?
1: Opo, mayor ng Davao.
5: Yan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga LUMAD schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yun?
1: Hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi po ako aware yun.
5: Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022, hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels surrenderees were minors, 12 to 17 years old.
1: Hindi po ako aware din po.
5: Maubos na po yung aking second round na lang po ako. Salamat, kabayan.
2: Thank Thank you, Senator Padilla. Senator Ontiveros is recognized for her interjections. You have 2 minutes, ma'am. You may proceed when you're ready.
6: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, Ms. Sailin, kahit pa po walang confidential at intelligence funds ang OVP, may budget naman po ang VPSG para sa security ng lahat ng Vice Presidente, di po ba?
1: Under po ata sila ng, sa pagkakaalam ko, under po sila ng AFP.
6: Under ng AFP. Ngayon, tatlong taon na pong walang intelligence and confidential funds ang OVP. Kung alam nyo, may VPSG pa naman pong naka-assign sa kanila para bantayan yung kanyang seguridad, di ba?
1: Sa pagkakaalam ko po, nabanggit mo kanina ni presiding officer, napunta siya sa PSC, Presidential Security Command po.
6: Okay. Ngayon, yung mga activities na nandoon sa mga protective intelligence operations reports na pinakita kanina, may binigay bang mga ebidensya ang OVP para patunayan na ginastusan nga po nila ang bawat isa nun?
1: Wala po kasi inattach lang po nila yon as proof of success of information gathering and surveillance activities.
6: Okay. Na ayon sa inyo kanina ay hindi pa sasapat dun sa hinahanap niyong mga proofs of success dun sa intelligence gathering activities na iyon.
1: Opo, tama po.
6: Okay. Ngayon, sa iba namang mga acknowledgement receipts, may nakalagay na purchase of medical and food aid at dati naman medicines. May resibo po ba silang ibinigay para ipakita na talagang ang binayaran o ang binili ay yung mga gamot o yung mga pagkain na iyan?
1: Wala po silang inattach na any receipts for sales invoice. Acknowledgement receipts po.
6: Ah, kahit sales invoice, wala. Acknowledgement receipts lamang.
1: Opo.
6: So, walang ebidensya na talagang ang pinagkagastusan ay yung mga gamot at yung mga pagkain na yon.
1: Opo, kasi based lang dun sa acknowledgement receipts po yung sinabmit nila.
6: Na ayon sa COA ay hindi sapat na ebidensya kung mga ARs lamang.
1: Opo, hindi po kasi namin ma-ascertain kung talagang pinambili ito ng supplies, medicines, and food po.
6: Ah, kailangan nyo resibo o invoices para ma-ascertain, masiguro na yun talaga yung pinagkagastusan.
1: Opo, tama po.
6: Okay, ngayon po, Ms. Aileen, dati po, tinawag ng land bank managers na unusual yung pag-encash ng milyong-milyong pisong, daang-daang milyong piso ng OVP at saka ng DepEd sa tigi isang araw. Sa audit po ninyo, meron po ba kayong nakitang illegal, improper, o irregular sa paggamit at sa pag-liquidate ng perang iyan?
1: Irregular po yung paggamit nila kasi po hindi po ito compliant with the joint circular.
6: So just to close in on this round, Mr. Presiding Officer, to wind up, irregular dahil?
1: Hindi po naging compliant.
6: Paano hindi naging compliant?
1: Dahil po ngayon sa payment of rewards were not supported with documents evidencing success, and yun nga po, hindi nila na-provide yung additional documents necessary para ma-ascertain yung purchase of supplies and medical and food aid. At saka po, meron din kami naging finding sa disbursement, ay sa reimbursement po.
6: Okay. I-follow up ko itong tanong at pati yung punto ng reimbursement sa second round. Salamat, Ms. Aileen. Salamat, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Villanueva, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready. Unless Senator Judge Lapid is ready. Senator Judge Villanueva will make it easy.
7: I will give way to Senator Lapid. Mr. President, thank you. Ms. Del Campo, sabi niyo po, COA conducted compliance audit at sa evaluation niyo ng OVP's confidential expenses. Which matters po, no? Did COA treat as questions of compliance with the joint circular? And which matters, did COA recognize as falling within the operational judgment of the implementing agency?
1: Pwede pong paki-clarify po yung question.
7: Which matters po doon sa pag-conduct ng COA, treating it as questions of compliance with the joint circular, and which matters doon po sa paggawa ng COA, recognizing it as falling within the operational judgment ng Office of the Vice President.
1: Yung pag-evaluate po namin ng mga liquidation documents, binibase po namin yon sa joint circular. Yung sa Office of the Vice President po, yung pag-liquidate po dapat nila, it is based po dapat sa joint, should be compliant with the joint circular.
7: Dapat pareho lang.
1: Okay.
7: So when COA disagreed na yung OVP's characterization that an activity was confidential, necessary, and successfully accomplished, what specific standards po yung ina-apply nyo?
1: The joint circular po ang basis ng aming audit.
7: Wala na pong ibang separate COA guidelines?
1: Ginagamit din po namin yung rules and regulations on settlement of accounts.
7: I'm sorry?
1: The rules and regulations on settlement of accounts.
7: And ito po, same standards applied consistently to all the transactions reviewed.
1: Opo, tama po.
7: Salamat po. Kapag nag-issue po ang COA ng notice of disallowance, maaari pa po bang itong ma-cure simply by correcting, replacing, or subsequently submitting supporting documents?
1: Yung sa notice of disallowance po, appeal po sa commission proper ang remedy po ng isang agency.
7: So kailangan kang dumaan, provided ng COA rules na para ma-lift o ma-reverse yung ND. Is that correct? Can you explain the process?
1: Pag nag-issue po kasi si ICFAO ng notice of disallowance, may demand na po to restitute the amount. Pero may remedy pa din po yung agency na mag-appeal po sa commission proper.
7: Commission proper or COA director?
1: Yung sa case po ng ICFAO, diretso na po sa commission proper ang appeal.
7: Tapos, pwedeng mag-MR?
1: Kung magkakaroon po ng decision, kung gaya nga po na nangyari sa fourth quarter 2022 na meron silang, yung decision is na-affirm yung ND, opo, meron pa pong remedy na MR.
7: Tapos pwedeng mag-judicial review?
1: Petition for certiorari po.
7: Okay, so yung pong pag-correct o pag-submit ng additional document ay hindi by itself equivalent sa legal lifting o reversal ng ND?
1: Depende po yan sa evaluation na po ng
7: kailangan actionan ng proper COA.
1: Opo.
7: Malinaw po yan. Last na po. Para malinaw po sa atin lahat, no, kung ang isang agency ay nag-classify ng isang activity as confidential, bound po ba ang COA sa classification na ito o bilang constitutional audit body? Hindi po.
1: Yung sa confidentiality po, pag naipasa naman po sa amin, iniingatan din po namin yung mga documents na nasasubmit sa amin. And what we do po is yung kung tama ba yung paggamit ng confidential fund na ibinigay po sa isang ahensya.
7: Ulitin ko po yung tanong. Hindi kayo bound na ang isang ahensya dineclare confidential funds ito. Hindi kayo bound dahil as a constitutional body, meron po kayong independent evaluation as commission on audit para yung malaman kung isang activity at expenditure ay talagang confidential in nature at pasok ito sa definition at allowable uses under the joint circular.
1: Yes po, kasi itong confidential fund is pondo po ng bayan na kailangan ma-audit at magkaroon ng proper ma-check kung ito ay nagamit ba sa tama po.
7: Again, hindi kayo bound. Pag dineclare ng isang ahensya, ito confidential funds, hindi kayo bound.
1: Hindi po, kasi nga kailangan i-liquidate pa din po properly.
7: Tama po yun, no? And I support that sa Constitution, Article 9D, Section 2, 1, and 2, COA has the power and duty to examine, audit, and settle accounts involving government funds and the exclusive authority. Kayo, yung may exclusive authority to define the scope of your audit. Is that correct?
1: Opo, tama.
7: So, ibig sabihin, ang polisiya po ninyo, hindi po sapat na tawaging confidential ng isang ahensya ang isang activity, subject pa rin po ito sa independent audit determination ng Commission on Audit. Is that correct?
1: Yes po, tama po. Dahil nga po, ito ay pondo ng bayan at
4: kailangan po na ma-audit ito ng tao.
7: At nung ginawa po nyo ito, ilang beses po silang nabigyan ng pagkakataon para sumagot?
4: Yung sa fourth quarter 22, dumaan po ito ng AOM, naging NS, naging ND. Yung sa 2023 naman po, AOM, tapos naging ND dahil nga po may direct violation of the joint circular.
7: Salamat po sa pagklaro ng proseso. Salamat.
2: Senator Judge Panglingan, you may proceed with the interjection when you're ready. You have 2 minutes, sir.
8: Thank you. Magandang hapon, ma'am. Sa usapin ng December 21 to December 31, 2022, na ginastos yung 125 million, pag hindi naubos yung 125 million doon sa by December 31, ano mangyayari sa pondo?
4: Babalik po yun sa National Treasury.
8: So, ibig sabihin, hindi may babalik as savings ng OVP? Babalik sa National Treasury. Now, I'm trying to understand bakit, diba, ang ikli ng panahon, which you mentioned, may ikli yung 11 days, but wala kayong finding, no? Ngayon, kung halimbawa nagsumuti sila ng mga dokumento para mapatunayan na tama lahat ng ginastos ng 21 to 31, di walang issue, hindi ba? Kung nasubmit nila yung mga hinihiling ninyong additional documents.
4: Yes po.
8: Okay. Pero dahil hindi nila sinumite, hindi nyo alam kung tama nga ba yung gastos nung December 21 to December 31. Tama?
4: Opo, dahil hindi po nila na-explain yes. Mabuti.
8: Okay. Of course, hindi nyo malalaman kung illegal o irregular, pero hindi nyo rin malalaman kung legal o regular.
4: Doon po siya magpo-fall sa irregular kasi nga po hindi siya compliant with the joint circular.
8: Okay, hindi nyo malalaman kung napunta sa personal use o hindi. Tama? That's why you're asking for more documents.
4: Opo, tama.
8: Okay, okay. So, kaya siguro, well, so kung hindi niya nagastos, babalik.
4: Opo, sa National
8: Treasury. At hindi niya maaaring gastusin sa January.
4: Hindi na po.
8: Hindi rin niya maaaring gastusin before December 21.
4: Ay, hindi po kasi bawal po ang reimbursement.
8: So talagang dun mo lang magagastos?
4: Yes po, dun sa nakalagay na period of utilization of the cash advance.
8: Which could be valid dahil yun nga lang ang panahon or invalid. Dangan nga lang, kaya kayo humihingi ng dagdag na dokumento para malaman natin kung valid ba o hindi.
4: Opo, tama po.
8: Okay. Yung usapin ng protective intelligence operations. Okay. Dati wala namang confidential funds ang OVP, tama? I mean,
4: opo, magmula nung nag-start po ako sa ICFAO.
8: Pero dati meron ng protective services ang OVP.
4: Sa pagkakaalam ko po, walang yung under the PSG po ata.
8: Yes. So, yung gastos para sa security, dati sa PSG. Pero dito, lumalabas, yung casing, security, appointment, ay ginastos o ginamit yung confidential funds. Tama ba yun?
4: Opo.
8: Next round na lang po.
2: Thank you, Senator Judge Panglinan. Senator Judge Aquino. May proceed with this interjection when he's ready. You have 2 minutes, sir.
9: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Magandang araw po.
4: Good afternoon po.
9: Okay, so sa inyo pong determinasyon sa inyong opisina, meron pong mga disallowances, no? Tungkol po sa kategorya ng mga gastos, kung sino po yung nag-disburse. Pero hindi po naging rason ng disallowance yung mga kakaibang pangalan. Tama po ba?
4: Opo, tama po.
9: Okay. Pero nakita po ninyo na may mga pangalan na kakaiba. May Piatos, may Bacon, Heart, Keso at kung ano-ano. Hindi nyo po naisip na baka red flag po ito?
4: Dahil nga po ang audit namin is compliance lang po. Hindi na po namin verify yung identity ng nakatanggap po.
9: Pero nung nakikita ninyo, o nung nakikita mo, hindi mo ba naisip na posibleng red flag itong mga pangalan to?
1: We presume po kasi regularity kasi po merong certification under oath yung SDO. This was used for the confidential operations of the agency and these are necessary and for legal purpose po yung naging paggastos ng confidential fund.
9: Okay, so nag-consult na kasi yung iba naming abogado kay former Commissioner Heidi Mendoza. At sabi niya, kapag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud. So hindi niyo po ginawa yun, no? Walang usapin ng investigation because of fraud.
1: Yung sa fraud audit po kasi, yung possibility po, pinag-aaralan pa kasi kung magpa-fraud audit po, this is the first time. And yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po, contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya.
9: Okay, so ulitin ko ah. So hindi kayo nag-trigger ng investigation of fraud or nag-trigger kayo?
1: Wala pa po. Pinag-aaralan pa po with the chairperson.
9: Pinag-aaralan. So it's possible na magkaroon pa ng investigation due to fraud?
1: Opo. Gaya na po ng sinasabi ko, pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po.
9: Okay. Let me ask about what is fraud, no? Ano yung fraudulent? Yung paggamit ba ng alias ay fraudulent? Ito ba'y bawal or illegal?
1: Doon po sa joint circular, silent po kasi ang joint circular as to the use of alias po. Pero ang binabantayan po dito is dapat maibigay po ito sa totoong tao at nagamit sa tamang confidential okay. Expenses.
9: So thank
1: po.
9: You, thank you for that. So kung nagamit to sa talagang nakalagay doon, hindi ito fraudulent. Pero kung ito'y hindi naman nagamit doon siya nakalagay at kunyari nabulsa lang, fraudulent yon, correct?
1: Opo, tama
9: okay.
1: Po.
9: Kung, so yung bawat isang pangalan, dapat ba merong ring 1:1 na totoong tao sa likod nun? Or pwede kunyari may alokasyon ng 10 million tapos hinati-hati sa 300,000 pero isang tao lang talaga yun? Yun po ba fraudulent?
1: Ang kwan ko po yung isang tao lang yung nakatanggap based dun sa acknowledgement receipt po na yun.
9: Okay. So sa inyo pong professional opinion, kailangan po yung bawat AR ay may katumbas na totoong tao kung yun man ang kanyang pangalan o meron siyang ibang o meron siyang totoong pangalan. At yung nakalagay doon sa report na activity, yung dapat talaga yung nagawa. Tama po ba?
1: Opo, tama po.
9: Okay. Are you aware, Madam Witness, na meron tayong batas na nagbabawal ng paggamit ng alias?
1: Hindi po ako familiar din sa law.
9: Okay. There is a law actually, RA 6085, na nagbabawal ng paggamit ng alias at nais na namin alamin kung ito ba'y pertinent dito sa usapin ng confidential and intelligence funds at alamin po namin yan. Maybe for the second round. Maraming salamat, Madam Witness.
2: Okay. Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed with your interjections. You have 2 minutes, sir.
10: Magandang hapon po, Ginoong Witness. Para po sa kalaman ng mga kababayan natin, pag sinabi ng COA disallowance, ano po ibig sabihin po nito?
1: Sa disallowance po, ibig sabihin hindi ito ipinayagan sa audit po. So sa ICFA po, pag nag-issue na kami ng disallowance, may demand na po to naibalik yung pondo ng bayan.
10: Okay, naibalik ang pondo. Sumagot naman po sila, ang OVP, nung nag-issue kayo ng disallowance. Sumagot ba yung mga kakulangan na dokumento, naibigay ba nila?
1: Ang naging remedy po nila is mag-appeal po sa commission proper.
10: Ano po nangyari doon sa commission proper?
1: Yung sa 2022 transaction po, nagkaroon po ng decision ng commission proper at in-affirm po nila yung notice of disallowance.
10: Okay, so na sinabi nyo kailangan ibalik po yung pondo, tama po ba kung sa disallowance?
1: Opo.
10: Naibalik po ba?
1: Hindi po kasi ang remedy pa po nila nasa pwede pa po silang may remedy pa po sila na mag-appeal. So yun po. Tapos ang nangyari doon sa 2022, may decision, meron po silang final na motion for reconsideration na pending resolution.
10: Sa COA po ba o sa SC?
1: sa commission proper pa din.
10: Commission proper. So yung po, nakalabas na po ba ng desisyon ng commission proper?
1: May pending MR pa po sila.
10: May pending. Magkano po yung total na inaantay natin na ibalik ng OVP at debt?
1: Yung sa OVP po, 73,287,000 yung fourth quarter. Yun po pa lang sa 2023, na-issue po kasi namin yung NDs March 31, 2026. Within the prescribed period pa po sila ng 180 days to appeal po sa commission proper.
10: Kaya nga po, ang tanong natin, bukod sa OVP, meron din po tayo pinag-uusapan sa DepEd, di po ba? Magkano po itong total kung alam po ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo?
1: Yung sa DepEd po kasi may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po.
10: Kaya nga po, magkano?
1: Yung sa DepEd po is 112.5 million.
10: From 2022 to 2023 po yun?
1: Wala po silang budget for 22. First to third quarters po ng 23 yung
10: sa 112. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo?
1: Yun po yung 112.5 million.
10: Sa OVP po?
1: Sa OVP po is 375 plus 73.287 million po.
10: So magkano po total lahat?
1: Mga 4 million, 400 plus. Opo.
10: Okay, so yun ang inaantay po ninyo?
1: Yun sa OVP po, opo.
10: So hanggang ngayon inaantay po ninyo?
1: Opo, kasi may mga remedies pa po sila na...
10: Okay, alright. Maraming salamat po, yun lang po.
2: Senator George Hercito, you may proceed with interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
11: Yes, sir. May nakapan na.
1: Good afternoon po.
11: Sige, first question lang. No? Is it allowed for disbursement to be validly spent and still get disallowed by COA, no? Yung disbursement, sorry. Disbursement to be validly spent and still be disallowed by COA for want of documentation. Yung kung ba, posible ba na nagastos naman ng tama ang pondo pero disallowed pa rin ito ng COA dahil kulang ang mga dokumentong nagpapatibay ng pagkakagastos?
1: Opo.
11: So, posible pa rin. Halimbawa na wala ang resibo, no? Ganun na, kaya hindi maipasa na ng COA, ibig sabihin automatic na disallowed na ito pag nawala.
1: Pwede pong pakiulit.
11: Halimbawa, nawala, ganun ba yung anawin sa pag nawala yung resibo, automatic na madidisallow yung ginas dahil wala na itong maipapakita, wala na katibayan.
1: Kung sa pagbabasihan po sa joint circular, yung sa disallowance po kasi, yung hindi siya naging compliant with the joint circular.
11: Okay. Sige lang po.
1: Tapos, yun dun po sa sinasabi ninyo na nawala yung resibo, dun po kasi hindi natin ma-check, ma-ascertain kung talagang ginamit ba ito kung sa purpose na yun po without yung receipt na yun.
11: Tapos napansin ko lang din po sa inyong testimony, no? Yung pong period ng December at New Year season, sa ibang experience, ito ba yung normally na nagkakaroon ng increase sa paggastos ng, kasi ito yung tungkol sa confidential at nagkaroon ng, parang pag-spike, no? Nung Christmas season na base doon sa iyong presentation. Normal ba ito sa ibang ahensya rin?
1: Yun po kasi sa ibang ahensya, as a general, doon po sila sa 3-month period po. Doon po yung paggastos nila.
11: So yung kasi madalas pag Christmas season, yan yung peak season sa karamihan ng paggastos eh. So yung sa confidential and other, itong mga, itong pinag-usapan natin mga pondo rito, ganun di ba? Meron bang normal ba na ganun ang karamihan na ginagastos na panahon na lumalaki?
1: Ay, hindi po.
11: Tapos yung COA, nag-issue po ng notice of disallowance, is it directing the officers, namely, pang clarify lang, no? Ibalik lang yung pera on a personal capacity. pag-i-issue kayo ng notice of disallowance?
1: Pinapabalik po dun sa mga persons liable po sa transaction. Gaya nga po dun sa ND, yung head of agency, yung SDO, accountant, and opo.
11: Tapos, yung bank, is it our understanding or correct that at agency, office with confidential funds, cannot advance its payment only to members later? Kung baga, pwede ba yung ganun na i-reimburse na lang kung nauna ng gastusin?
1: Ang reimbursement po, hindi po ito pinapayagan sa joint circular.
11: Hindi po ba? Ay, so, ito disallowed kaagad. Kasama okay. Po sa mga dinasalaw nyo?
1: Kung may reimbursement po, opo.
11: Last na po, in your experience sa inyong pong confidential fund expenses, have you come across with other agencies sa mga ahensya na nagastos yung ano yung ganito karami in such a period? Kasi meron doon 11 months na parang na-reiterate po sa mga nabasa ko lang po. Na ganun kabilis din po.
1: Yung sa ibang agency po, hindi ko na po siya pwede i-disclose kasi part na po ng audit ng...
11: And that's all I'm saying.
2: Thank you, Senator Judge Arisito. Senator Judge Rafi Tulfo. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thereafter, our Senate President. Thereafter, Senator Lacson.
12: Madam Witness, pag-usapan natin yung safe houses ng OVP. Based doon sa records ng House of Representatives noong 2022, yung OVP ay gumastos ng 16 million pesos sa confidential funds para sa bayad o rental ng safe houses, correct?
1: Opo, tama po.
12: At ilang safe houses ito?
1: Pwede po ba mo check yung records ko?
12: Correct po.

0: Bertha, para mas mapabilis. 34.
1: Opo. 34 na safe houses. 16 million.
0: 16 million. Ilang araw?
1: 11 days po.
0: 11 days. Okay. Kasi, Madam Witness, base sa 2022 real estate data, ang real estate property ang bawa sa Forbes Park, 450,000 a month. I-divide mo yan sa everyday, just 15,000 pesos a day. Corinthian, 200,000 a month, divided by that in one, per day, 6,666. Sa Ayala Labang, 290,000 per month, per day, lalabas yan na 9,666. Ito ba yung mga narentahan ng OVP na safe houses nila? Galing ba sa mga nasabi ko exclusive subdivisions?
1: Wala pong nilagay na addresses ng kanilang safe house. Yung acknowledgement receipts lang po yung naging basehan namin dun sa payment of rental of safe house.
0: Pero hindi sinabi whether Forbes Park, Amantano, Boracay, ganun, Das Marinas, wala talaga?
1: Wala po.
0: So, ibang gamo yan sa mga ibang agencies na nag-liquidate para sa kanilang mga safe houses. Meron bang ganun klase mga amount na nag-liklara? Meron bang mga amount na ganun?
1: Wala po, hindi po ganun kalaki.
0: So, walang ganun kalaki. So, what do you think of this? Is this excessive, abusive, or out of this world amount? Base po sa inyong experience.
1: Ito po kasi is hindi namin naging finding. So, kasi po, nag-rely mga po kami dun sa certification ng SDO na these were used for the disbursement of CF and necessary po ito and for legal purpose. Pero kung dito po, malaki po talaga siya for payment of rental of safe house.
0: Kasi naman dito, parang 42,780 pesos per day ang bayad ng OVP para sa kanilang mga rental properties ng 2022. So, halaga 16 million na spend in the 11 days. Now, sa paggamit ng mga aliases, silent ang joint circular sa paggamit ng mga kinkoy ng mga aliases para sa mga informants na tumatanggap ng confidential funds, right?
1: Opo, silent ang joint circular.
0: Silent din ba ang joint circular sa paggamit ng isang signature sa napakaraming pangalan?
1: Wala pong naging provision ng joint circular doon sa mga pirma po.
0: So, okay lang gumamit ng isang pirma sa napakaraming informants, pangalan informants?
1: Dapat po, ito ay mabigay sa totoong tao po. Yun po ang importante sa joint circular.
0: So, therefore, dapat i-amend na lang yung joint circular kasi naabuso eh.
1: Opo.
0: Maraming salamat po.
2: Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Gana nga po na Miss Eileen. Tama po ba? Narinig ko kahapon na kaya na disallow yung OVP for 2023 amounting to 375 million is dahil ibinigay ni Acosta kay La Chica yung pera.
1: Yes po, Your Honor.
3: Okay, at so lahat yun din is allow in 375.
1: Opo.
3: Tinitignan ko rin tong transcripts ng House kung saan sinabi ni Acosta na yung fourth quarter of 2022 ibinigay rin yung 125 million kay La Chica. At on the same transcript, November 25 to 2024, sinabi naman ni Fajarda na ibinigay yung 37.5 million kay Colonel Nolasco. So in both instances, yung fourth quarter of 2022, tsaka yung buong DepEd confidential funds ibinigay ng special dispersing officer sa iba. Kung ganyan rin ang sitwasyon, di dapat ma-disallow rin yung fourth quarter ng 2022 at buong DepEd confidential funds. Tama po ba?
1: Yun po kasi sa disallowance nung sa DepEd, di ba nga, ay, isa, yun sa DepEd po kasi is di ba po meron na kaming na issue na credit notice. And dahil nga po sa additional information, after namin ma-release yun, August 2024 po kasi yun, November 2024 nagkaroon ng CGPA. So, pinag-aaralan po kasi this is the first time po kung sakali man na mare-reopen, magre-reopen kami ng settled accounts. And ito po kasi yung reopening is with the authority of the COA chairperson. Kaya po, pinag-aaralan po kung ito ay i-reopen dahil nga po, it is the first time and this involves voluminous documents na kailangang isa-isa
3: rin. Pero pagtitignan natin yung circumstances, pareho eh.
1: Opo,
3: binigay yung
1: po.
3: Pera kay La Chica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rational, pwedeng ma-disallow rin yung fourth quarter OVP at buong DepEd confidential funds. Tama?
1: Yes po, tama po.
3: So pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama?
1: Yes po, tama po.
3: At yan ay dapat ibalik.
1: Opo,
3: dahil mga accountable officers.
1: Opo, tama po.
3: Bakit mahalaga ang papel ng special dispersing officer?
1: Yung special dispersing officer po kasi, siya yung may responsibility to disperse yung cash advance. And dun po kasi sa nangyari sa DepEd at saka sa OVP, nung i-transfer po niya ito sa ibang tao, naputol na po yung chain of accountability. Wala na siyang personal knowledge kung talaga bang ibibigay ginamit ito ng mga security officers na pinagbigyan for confidential activities po talaga. And mababaliwala yung certification na this is for the confidential operations of the agency po and legal and necessary yung naging gastos po.
3: In your opinion ngayon na ibinigay ito sa non-special dispersing officer, anong pwedeng mangyari sa pondo na sabi mo kahapon public funds?
1: Dahil nga po, naging mali yung paggasta nito, kailangan pong ibalik ito sa pondo ng bayan.
3: Kung binigay sa hindi siya na SDO, non-SDO, anong pwedeng mangyari doon sa pondo?
1: Pwede po itong magamit sa hindi dapat paggamitan na hindi for confidential expenses. May risk po na ganun.
3: Alright, thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Lacson, you may proceed. You have 2 minutes, sir.
4: Thank you. Good afternoon, Sailin.
1: Good afternoon po.
4: Ayos yung familiar ka doon sa Article 4, 15, ano? Paragraph 15. Article 4, Section 15 ng inyong joint circular. Ayan, ipinas ko lang sa screen para ma-remind ka.
1: 4.15.
4: Pay attention sa paragraph 15.2, paragraph 2, at saka paragraph 3. Pakibasa mo na lang para hindi ma-charge sa akin.
1: That expenses were incurred in connection with the agency's intelligence or confidential operations and activities with supporting documents attached to the liquidation for CF and for the IF, the documentary evidence of payment kept in a sealed envelope in the vault in the office of the SDO.
4: Sige, sa 3, paragraph 3.
1: That the details and supporting documents of transactions that are classified are in the custody of the agency and kept in its vault, which may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand.
4: Ang tanong ko, ginawa niyo ba ito?
1: Yung sa inspection po kasi ng vault, sa IF na po yun. Sa
4: ICFAO ito, ha? Sinasabi, if the circumstances so demand. Hindi ba dinidiman ng circumstances na inspection yun yung ano yung vault?
1: Yung sa
4: maraming aliases.
1: Yung vault po kasi yung nagpe-pertain po yun sa intelligence fund, yung may vault po sa office.
4: CF saka IF ito. Hindi lang intelligence, parehong treatment, Ms. Aileen. 415. Ang tanong ko lang, hindi ba dinidemand o dinimand ng circumstances na inspeksyon ninyo yung vault? Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural lamang logically isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung vault kung meron talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases.
1: Ang pag-inspect mo kasi is through the authority po of the chairperson.
4: I know. Hindi kayo kumuha ng authority?
1: Wala pa po.
4: Yeah, my point is, parang kulang yung ginawa niyong trabaho. Parang hindi kompleto.
1: Ah, kasi po may iba po kasing office na...
4: No, ICFAO siyang sabi rito. May be inspected by ICFAO if the circumstances so demand.
1: Opo.
4: Anyway, let's leave it at that, ano? Pamilyar ka ba doon sa 2020-005?
1: Anong circular po yun?
4: Yung sa fraud audit.
1: Hindi po ako gaanong familiar doon sa joint
4: circular. Anyway, i-familiarize kita. Meron kayong office, di ba? Yung fraud audit office.
1: Opo, may separate office po sa COA.
4: Okay, dito sa paragraph 3.1, yung filing, of course, ito, people's participation ito eh. Kailangan mayroong formal complaint, pero hindi lang complaint information, indication, or complaint na mayroong fraud.
1: Apo.
4: So, papasok yung fraud audit investigation ng inyong office. Hindi office nyo.
1: Ibang yung office.
4: Yeah. Pero nakalagay sa 3.1, any person who has knowledge that the transactions of, etc., no? Eh pwedeng gumawa ng written information sa inyong sa office na 'yon para mapunta do sa logical conclusion, mapunta sa filing of criminal charges against whoever, not necessarily the vice president.
1: Yung sa pag-refer po sa fraud audit office, ito po ay pinag-aaralan din po kung kinakailangan na i-refer to sa fraud audit office. Ngayon po pinag-aaralan po namin ang office namin together with the chairperson po. Kasi kung sakaling ma-refer po ito, ito po yung first time. And also po, itong transaction na ito involves voluminous documents na with classified information na baka pag i-refer namin sa ibang office is ma-expose po ito. So, pinag-aaralan po itong mabuti muna.
4: Anyway, 12 seconds na lang. Isa na lang tanong, balikan ko yung sa 4.15. Hindi niyo ba naisip na man lang na kung na-inspect yung vault, kumuha kayo ng mga specimen, yun yung mga question document, yung mga signatures. Makompare nyo sana doon sa mga ibang officials na mayroon kayong specimen signature para ma-determine nyo kung forged yung mga signatures na sinabi sa inyo. Yun lang, Mr. Presiding Officer, Mr. Chairman.
2: Kindly answer the question, Celine.
1: Apo, i-refer po namin sa higher authority po. Thank you po.
2: The chair would just like to make some interjections. We will not have a round two anymore because we have to convene session at 4:15. So that we can dispense with the witness already. Just a few questions, Sailin. Wala pang NFD lahat ng pondong pinag-uusapan natin. Fourth quarter of 2022, the first three quarters of 2023 for DepEd and OVB.
1: Opo, wala pa pong NFD.
2: So wala pang final decision lahat ng ito?
1: Opo, opo, tama.
2: Pag sinabi niyo nag-demand kayo ng restitution, ang ibig sabihin lang naman ito, kinarga niyo na as an unliquidated cash advance yung mga yung mga dinisalaw niyo.
1: Opo, tama po.
2: Yun lang naman po ang ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman ibig sabihin, isoli mo, bigyan mo yung pera sa akin. Ibig sabihin nun, ilalagay

0: disbursement po niya, opo, hindi banded, pero kung ita, yung, dapat po diretso from the SDO to the recipient of the confidential fund po.
1: So, ang disbursement pwede sa non-banded na tao, ang transfer ng pondo sa non-banded hindi pwede. These are technical terms.
0: Opo.
1: Diba? So, kung pinagbigyan ay recipient, pwede yun kahit non-banded.
0: Opo, kasi siya yung talagang recipient ng confidential fund.
1: Eh. And as a final question, Sailinam, I checked the transcript which the court took judicial notice of. I would like to ask more eyes to look at it. Hindi ko nakita sa transcript na sinabi ni Gina Acosta na binigay niya kay Latchika lahat for the fourth quarter of 2022 and the first three quarters of 2023. Medyo may ganung punto pa si Eduarda. Pero kay Gina Acosta, maliwanag na binigay niya yung 125 ayon sa kanya kay Latchika sa last quarter, pero hindi ganun kaliwanag na yun din ang ginawa niya for the first three quarters of 2023. Ano po ba particular yung pinagbasihan niyang dokumento nung binanggit niyong dinisalaw namin agad dahil sabi niya Acosta, binigay niya lahat kay Latchika. Hindi ko po makita, baka pwede niyong maituro sa TSM.
0: Yun po kasi ang pinanghawakan namin doon, yung general statement niya na yung ginagawa nila is ibinibigay niya kay Colonel Latchika yung confidential fund po.
1: Pero ang tinutukoy po niya ay yung 2025. Yung general statement po ni Eduarda, yun ang tumutukoy sa confidential fund ng DepEd para sa tatlong quarters ng 2023. Pero hindi po pareho yung statement nila ni Gina Acosta na ganun kaliwanag na yun din yung ginawa niya sa first three quarters of 2023. Ano po ba yung particular na pinagbasihan niyo? When you say general statement yung pinagbasihan niyo, yung narinig niyo po ba o yung TSN mismo?
0: Yun nga po, yung naging admission niya na binibigay niya kay Colonel Latchika.
1: Kindly listen, Celine, yung narinig mo nung nandun ka o yung TSN mismo?
0: Yung narinig ko po nung nandun po ako na sinabi niya na binibigay niya.
1: Hindi mo pinagbasihan yung aktual na TSN na marahil mas maliwanag tungkol sa bagay nito?
0: Opo.
1: So based lang dun sa narinig mo nung nandun ka?
0: Opo.
1: Thank you, Ms. Aline. Senator Padilla, yes. Senator Padilla, yes.
2: Gusto mag-happy na lang kayo.
1: Senator Padilla for a brief interjection and Senator Marcos for a brief interjection to avail of round one. Then we call it a day. Senator Lapid, kindly proceed, Senator Padilla, while Senator Lapid is thinking about it. No, please proceed.
3: Kailan, tatuloy ko lang. Gusto ko lang sundan kanina, sinabi ko mayroong 55 alternative na eskwelahan na nagbe-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon, sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko kay Ilian, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante?
0: Sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang high school. Opo.
3: Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits, 11 elementary schools, 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya?
0: Hindi.
3: Oo, hindi. Ma'am, bilis 42.
1: Just yes or no?
0: Depende pa din po kasi yun sa mandate ng...
3: Oo lang po, oo hindi. So palagay niyo po ba? O sige, skip na po natin. Kung

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM.
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
4: Mga katupa.

that's the beauty of the night, the beauty of the day, the beauty of the earth. Supposedly, mo na ang gusto gid naton, no, nga ma-experience liwat. Ugaling lang kaysa sini nga mga panahon, sini nga mga tiyempo, grabe na ang pagbaha-baha, grabe ang pag-inulan, grabe ang kainit, grabe ang mga landslides, ano? And in fact, sa ato niya nga nakita diri sa news, ano? Sa Baguio, sa Benguet, dito sa Pampanga, makita na gid naton, no, ang hagupit ng nature, no, hindi na gidya mapunggan na. Grabe na gidya, no, ang matawag naton niya yang halit tungod lamang sa bagyo. These are all natural calamities, bagyo pati na ang linog sa iba nga pungsod, grabe man dito, no, especially sa Colombia nga bago lang ginigo sang mabaskog nga 7.4 magnitude nga earthquake. Anyway, grabe gisuguran ko gid kay gusto ko lang gid nga we will sound like a jungle nga may ara sa mga nagkalain-lain nga mga animals 2x2x2 pa na ya. Or di gani may nag oh wow, oh, diba? Si Tarzan para nga makita nato, no, the beauty of the earth again. Well, anyway, welcome sa ato niya nga extra drive. Sining kahapon, na-late kita sa pagsugod. It's because nga na-late man nga natapos ang impeachment trial. So, kamusta dirado makapatarsan man? Agin niyo dira iyo panawagan. O, bantayan na nato, ano, sa masunod pagiging mga inadlaw. Pero sa karoon, preparan na nato ng ato niya kaugalingon. We are now ready nga magbiyahe na naman. Gani, updan kika mo sa extra drive dari sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon.

0: Blast Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
9: Exciting!
10: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Isa na naman, kamaayong adlaw para sa tanan. Istorya naman natin ang isa sa pinaka-common nga kondisyon ukon balatian. Sino nakahibalo kag nakabate parte sa appendicitis? Bayaw kamot, bao do halos tanan nakabate. Sino nakahibalo sang function sang appendix? Bao ay gid sa may nagbayaw kamot, pero ka smile sila. Very good, nami nga timing ni. So istorya nato ng appendix diri sa edukasyon sa ikayong lawas. Diri ana kita una sa appendix. Ang appendix makita sa pinakadalong nga parte sang aton siningatyan. Diri ana siya nagatapik sa may large intestine nga daw tudlo na siya kadako. Kaginapatihan nga may duha ini ka primary functions. Nagasuporta sa immune system kag reservoir sang beneficial nga gut bacteria. Buot silingon, dako ang iasini nga rolyo sa immune system defense kag gut health. Buot silingon ang kaayuhan sa aton siningatyan. Kadto kita sa masakit. Ang appendicitis is a painful swelling of the appendix. Buot silingon, may inflammation. Gamay ini siya nga pouch nga nag-apid o kung nag-aangot sa large intestine.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Kag-painful ina siya kung may appendicitis kahit tungod may inflammation na o kung swelling. Pero suno sa pagtuon, kung i-remove mo ina siya, why man ginsang harmful nga may dulot sa aton lawas? Ang kumon nga mabatsyag mo kung may appendicitis ka, ang simptomas na masakit ina siya, no? Sa tunga-tunga sa imong siningatyan kag nagabalik-balik ang sakit sa madula, sa masakit, sa madula, sa masakit. Pero purit ka kay nagapanalaytay ang sakit sa tuong bahin sa imutyan. Suno man sa pagpanalausaw ta kung tanugon mo, maubo ka kag maglakat-lakat ka, masakit, dula nga na mo magkaon, lain matsyag mo kag occasionally nagmaka-experience ikaw sa pag lupot-lupot. May nabatian ko na ganing ambal sa mga katigulangan. So, pagkatapos mo ganing kaon, pahimunong ka na gaya kalumpat-lumpat. Kaya karoon, appendicitis ka git.
2: Edukasyon para sa ikayong lawas.
1: Paano ma-prevent? Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa.
2: Evergreen Coffee Mix.
1: Duha ka mabakot kag mabasko nga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sini? Storyantang turmeric nga ara sa kape, ara man sa Evergreen Herbal Capsule. Natural anti-inflammatory. Isa sa mga popular nga benepisyo sang turmeric. Ang yasin nga curcumin, isa ka compound nga may potent anti-inflammatory agent. Nagapugong inis ang activity sa principal protein nga nag-regulate sang inflammation. Ang balunggay may anti-inflammatory properties man. Nga kunsa din nagapugong ini sang mga inflammatory enzymes, agud malikawan ang acid reflux. Ang iba, wala ginasapak ang tugabang, di ganing saluyot, wais lang kabalo nga nami ini sa hypertension. Imuon mo ni tsaa, dula, sakit sa ulo mo, mga sakit sa tiyan. Nagiban pa, antioxidant, anti-inflammatory, anti-diabetic, anti-hypertensive, diuretic, laxative. Na laxative, mo na siyang anti-constipation bla. Bulong sa planigas ang pupo. Ang ampalaya naman, ukon amargoso, may antibacterial properties, antipyretic, parasiticide, antioxidant, and anti-inflammatory properties na makapaganagan sang swelling kag inflammation kag makaprevent sang pag-inflame sa mga parte sa lawas naton. Kag isa man sa mga importante nga mabulig sining mga produkto ni Dr. Spinhico, amo ang paghatag sa aton sang mapaskog nga

0: ang appendix, kaya ra sa large intestine. Other than that, makabulig man ini sa pagpanamig sang function sa aton cardiovascular system. Mahimo nga makabulig nga maging healthy ang aton body tissues.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Nga, XFM kid!
5: Ay... Pagkakalang music magkatapos, magkaw ka pala, may arapin sa mga balita. Blabos yung nabibigit sa mga DJs nila.
6: Wala isang konkretong asa.
7: Kag wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply...
3: May how kita pa...
7: Oo, enjoy lang.
3: Nga, XFM kid how?
8: Timo!
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

0: pumati yung kun last one. Ready ang mga ingredients para sa last one tuod karon na may higup-higup sa mainit nga sabaw pero masustansya, no? O ari pa gid ang pinakamanami kay man kung makahigup ka modera sa nga sabaw nga last one nga kung sa diin lang kalain-lain nga mga utanon ang ingredients. Well, ari ya kung hindi ka mo gusto nga ginakaon you kid, especially sa mga kabataan naton, ay paimna na lang sa atan nga Santon Plus Gold. Ini ang food supplement ba katropa nga saranggid na makahatag sa nga madamo nga benepisyo sa ang kinatawag ng mga vegetables, no? Mga fruits and also ang manami pa sini kaya masuportahan man ang ato niyang immunity, no? It will make our immune system stronger nga kung sa diin saranggin niya makalikaw sa mga masakit-sakit, especially nga sa subong niya nga panahon hindi nato napaktan ng chepo like kaina pagpakadto ko diri sang aga ara na gid lapit, no, sa station pero gulpi lang nagbubo ang madamol nga ulat, diba sagid eh. O, para nga makalikaw-likaw kita, no? Sa pagkuha sa mga masakit. Kay kulang sa ginatawag niyang energy, ang ato niyang mga immune system, or ang ato niyang immune system, wala labot sa ato niyang Santon Plus Gold. Basta may pagin makatake kita sa Santon Vitamin C. May ara pa ini sa calcium absorption nga saranggin nga makabulig, ano? Sa ato niyang mga pagpabakod sa ato niyang mga bones. Kag, ang calcium nga ina sarang man, ano? Nga makapa na, ano tawag sini? Makapabaskog sa ato niyang bones. Pero makuha naman naton sa ato niyang premium D3. Man mayara ini sa sunlight vitamin nga mo ini ang kinahanglan gid kaysa subong, no, hindi naman kita masyado gid kapalawig sa kainitan or sa kainiton kay tungod gani, ano, it will be dangerous pa naman sa atan yung skin. So mas nami nga magtake kita every day sa atan yung premium D3. Speaking of skin, grabe yes to health gindalahig tanan kasi nangut-angut gid jaya, no. O speaking of skin, mayara kita sa pwede ninyo nga magamit. Pampakakas ang body odor gusto nyo, use the Santon Plus Herbal Soap. Pero kung gusto nyo naman nga maging hamis kag maputi ang inyo yung supat, try ang atan nga Clear Skin. Ini tanan, asara nga mabakal sa tanan nga mabutika, malapit sa atan nga lugar. And also, available ini nationwide. So, tell ninyo dira ang inyong mga kapamilya, katropa, no, nga magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Sincere Drug Store, TGP, Generica, and Rose Pharmacy, Watson's Pharmacy, and also Grace Pharmacy. Okay? So, ang atan nga Yes to Health Incorporated products, mga Santon products are available, readily available para sa inyo. So, bakal na para nga maproteksyonan ang hindi lang ikaw, kundi ang bugos ng pamilya. 5:07 on the clock. We are now on the last hour para sa ating Extra Drive.
1: Extra Drive.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Sample Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santon, plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
3: Pabili sa mga butika.
1: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Exciting, bro!
11: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nag tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Win!

Ayan, punch out na! Iba niya, 5:30 pa nag-out. Ah. Para arrange tanan. Because tomorrow, it's gonna be a Thursday. Today is the 12th of August and tomorrow will be the 13th. Mayo lang! Kaya nag-Thursday the 13th. No? Ang nagtupa siya sa Thursday. O, kadamo naman nag-gambal na, Friday the 13th naman. Mayo lang. Kahit Webe siya magatupa. Anyway, kung nag-aiki break, kidra, ang imo yung heart, ano ang ginaproblema mo? Ah? Oh, may problema bala sa relasyon? Kinanglan lang dira yaya ang kiss and hug. Ano nag-hambal nila? Kisperin and ano ganing sa hug? Anyway, basta ang Kisperin, pinaka-epektibo gina siya. Pero, parang mas feel na feel mo pagid, dapat tatay, no, daddy, papa, naka-turbo dietary supplement ikaw. Oo, gaim mo bala sa tiyansa. Kaya basi bala kung hindi mo na pag-imind ang ginalain sa buot niya sa karoon, basi kung mag-prepare na siya sa imo, ang imo nga kutsara, ginsala, galiya sa, sa kalan, sa may kalayo, git, ipagtandog mo. You know, you can say, ouch! O, achy-breaky naman ang imo dira nga finger. Balos-balos lang. O gani mag-turbo dietary supplement for men para nga may extra strength kapag it, no? Extra drive. And then, ma-enhance pa ang imong libido and syempre makasuporta sa imo yung blood flow for a long-lasting romance with me, sis! Still, you're listening sa ato niyang extra drive. By the way, update ko lang kamo, ano, sa ato niya subong nga weather. Man, may aragali, no, sa pag-ulan-ulan. Ilabi na diri sa ato niya sa Visayas. Well, partly cloudy. Nakita naman nato, kukis amin. Nagatupa naman yung mga rain showers, pero isolated. So, musilingon, may specific places lamang na ginatupan sang ulan. Tuga inaya sang localized thunderstorm. Apang ining siya, tropical storm ng kaara naman sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Ah. Pero sa karoon, bantay-bantay lang sa gihapon kay dito ya sa Metro Manila, sa Luzon area. No? Because of the southwest monsoon, damo pa sa gihapon sa mga naglugar nga nagabaha-baha. So halong-halong lang kita dira sa mga katropa naton ang may araya sa mga pariente, ano, dito sa Luzon area. I-update yung sila, no? Kaya ang mga baha dito daw matagas-tagas geda. And also, diri sa ato niya sa Bacolod, by this hour, ang ato niyang temperatura, yara sa 34 degrees Celsius, pero mapaanggid, mas nagtaas pa kumpara sa yesterday, no? Because ang real feel is 38 degrees Celsius. So, muna nga mapaanggid ang ato niya, makapamalhas ka geda. So, dapat karon ha, fresh na fresh ka. Gamita gid ang ato niya nga Santon Plus herbal soap. Papi ka na dagadaan, no? Dira sa, ano, sa mga butika, no? Mga pharmacies, mga drugstores, kaya gidira ang ato niya nga Santon Plus herbal soap. Pero was, pwede ka bang kalabay dira sa may Yes to Health Wellness Center sa may door number 46 Linco Building sa Lizarre Street. O, sana si Linco na, ha? Sa mga tatay, papa, and daddies, kinahanglan na i-heal nyo gid ang achy breaky heart sa inyo nga wife. Paagi sa ato niyang turbo dietary supplement for men. Kag, dapat may arat dala, ha? To turn me on. Yes, nga kiss.

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biyab ko.
2: Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Phantom Plus Gold. Take papers ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yung sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Phantom Plus Gold.

0: Shopee na, gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako kalis si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: if symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga
13: katupa,
12: XFM.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Na XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Na XFM, kid.
3: Ay, namiang music, ah.
1: Nga XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ko yung mga kita. Labas yung namin, bigit yung mga DJs na lakad.
4: Wala isang konkreto nga sabat.
5: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X.
4: Simply,
1: may how, kid, dapat.
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM, kid, how?
6: Di mo!
4: XFM 103.9.

0: like, react, comment, and share. Eksakto, viral na to.
1: Yes, eksakto, viral na to sa social media, mga katropa. In case ha, nga nakalabay na ni sa imo yung news feed dala sa imo nga Facebook, check na to na. Pero i-share ko sa mga wala yung nakahibalo, ano? Nag-trending, nag-viral na isa abiya ka lola. Kay bangod nga, pagkatapos nga nakapasar or nakagraduate ini siya sa alternative learning system, kag senior high school, ini siya ang nagkwa dayon sa iyang college entrance exam. 69 years old ang lola nga ini, halin sa Rizal. Nga naging inspirasyon git sa ang kadamaan, ano? Sa nag-viral ang iyayang picture kon photo nga nagakwa sa isa ka college entrance exam matapos nga nag-graduate in isa sa senior high school. Nag-enroll si Lola Lolita Escal sa 2019 bilang alternative learning system learner. Kagin padayo niya ini ang iyayang pag-eskwela hasta sa senior high school. So, subong! Aba, nagpursigigid siya nga malabot niya ang iyang handom even at the age of 69 nga mangin isaya ha, ari pa, mangin isa ka reporter, no, mamahayag bila isa ka third year AB journalism student sa University of Rizal System sa Angono. Ang istorya ni Lola Lolita ay nagapamatuod lang nga wala gidyay limit, no, sa age. Basta ya when it comes to learning. Kaga syempre sa paglabot sa imuyang nga dreams. Kag hindi kinahanglan nga maulihi nga mag-learn ikaw kag magsugod liwat. You might have stopped, no, ang imuyang nga schooling maybe at the age of even 30s, no, let's say. Pero kadamu naman bala kay maski gani ang mga artista nga wala pa yan nakatapos ang ilang pag-eskwela even at an age nga ra na sa middle. Sige pa sa gihapon or ginapadayon ang ilayayang nga pag-eskwela hasta nga matapos or makatapos sila makagraduate gid. So isa ini ano, in fact kadamu naman sa mga senior citizens naton nga napabalita dirigani sa aton sa Negros, agriculture, no, agriculture siya na graduate isa kag isa na sa agriculturist kay nakapasar ni siya I think sa ano, no, sa tawag sina gani licensure amo na sa examination. Ayan, so it doesn't matter kung ano ya kiling sa pagpalangga gani, age doesn't matter. So sa pag-eskwela dapat amuman sina para makuha gid bala ninyo ang gusto ninyo, because once you learn, no, hindi na naibabawi, no, si sa aton yang mga katigulangan gahambal gid na nga ang pag-eskwela pag natapos ninyo, that is the treasure nga hindi pwede mabakal sang iban. So abun nga nagpursigido gid ining si Nanay Lolita nga makatapos, and good to know nga nagpursigi siya until, no, nga makatapos ini siya sa college. Ama ko muya, AB journalism ang ginkuha. O din kamuda. So dapat tularan gid si Nanay Lolita sa mga estudyante naton subong ano gina problema ninyo love life kung kiss ah. Ako. Ang love life makita nyo lang na ah. O muna, ba sa mga ginikanan pala, no? Makita nyo lang gina, especially kung may ara na kamo sa trabaho, you can buy your own home, you can buy everything that you want, no? Nakatapos ka sa eskwela, nakaobra ka, ang love life sunod na lang na iya, no? Kag dapat, ginapangita, ginkunuya, or ginahulat, hindi ka na lang mangita. Ginahulat ang right person para sa imo, okay? So kung pagpalaga ang problema sa mga estudyante subong, dapat ang ginaproblema ninyo kung paano kamo katapos kakuha sa inyong diploma at makaobra. Okay, so I guess that's it para sa ating extra drive on a Wednesday. Be back again tomorrow, Thursday! kadasig sa ato niya nga semana matapos. But I'm here, kaupod ninyo sa pag-drive. Gani, kinahanglan, nakaset na ang inyong mga radio sets at 4 o'clock in the afternoon until 6 o'clock in the evening. Dari lamang sa 103.9 XFM Bacolod.
2: Extra Drive.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha?
3: Exciting! Wednesday!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time, alas 6:07 sa gabi, mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagapangunang balita. Gin reklamo, Dili Defense Council Attorney Sheila Season ang social media post ni Prosecution Counsel Attorney Armando Ligutan angot sa pagbaysay ng day Attorney Lorna Kapunan kag Defense Lawyer Attorney Christine Ferrer sa misleading question. Sunod sa kay Season, ang impeachment court, ang Court of the Decorum, kagugot nga ginadumilian ang participants sa pagkomento sa kaso base sa rules of impeachment. Naghinyo pa si Lead House Prosecutor Gerville Luistro nga i-recognize si Attorney Ligutan apang wala gin grant ni Presiding Officer Francis Escudero ang munang request. Suno kay Escudero ang nagahinyo nga nagahinyo siya sa Clerk of Court nga i-monitor ang public statements sa mga councils of the parties kag nakita diri nga kada isa ang nagasobra na sa makapila ka beses. Ang diri mahimong presiding officer sang ruling warning kag order sa masunod nga trial. Ina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Papaskugo ng immune system mag premium D3 soft gel capsule para sa nagugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
5: Extra Service.
1: Extra Service with James King.

0: bring it on.
1: Musica,
0: musica,
1: istorya,
0: istorya.
2: Despo. May gawin muna tayo.
0: Ano?
3: Parini.
1: At iba pa.
4: Extra service.
5: Extra service.
4: Extra service. With James King.
1: With James King.
6: Hello! Mayong-mayong gabi sa liwat, mga katropa. Gabi na, extra service na, extra servisyo para sa inyo, kaput si katropang James King nyo. Petsa 12 sang bulan sang Agosto, mga katropa, no? Lapit na naman na matungang bulan sang Agosto, dugudugay. August, ala, Berna next month! Ang saya-saya! August, September. Oy, mga goodbye na kada after mga 17 days pa, mga katropa. Magpilakad lawang Agosto gani. Yes, ang August 30, so September, April, June, and November, all the rest, 31. So may 31 ng August. So mga, let's say, 18 days pa, mga katropa, no? 18 days pa, mag-say hello na kada sa bulan sang Setyembre, Berman! Malapit na! Naaamoy na! Pero may mga bagyo pang nakapila! Extra service with katropan James King, ang ining programa, ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sang aton nga Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee ang, of course, may mga nutrients kag ingredients na ningadaan para sa mangustin, mga katropa, no? Na moringa, yan. Ito mga pinaka-ano, main, ano ni sina, of course, no? Aside from that, no? Makabulig para sa may kayong lawas. Sorry pa, dugangan pa naton sang glutathione kag collagen. Ito yung mga sikat ng mga ingredients, no? Labi na gid sa mga kababainhan, hindi na kababainhan para sa mga kalalakinan, mga katropa. Ang gusto maghamis ang ilang mga cuties. May glutathione collagen, Santon Gold Coffee, katropa. Natimpla nyo na bala? Kung wala pa, timplahin na! Sini nga gabi, samtang ka muna galuto o kung wala pa ka muka decide kung anong inyong lutuon. Oh, siyempre mga mambal na, anong sudan tama? Sabaw lang ta, masda lang ta. O, muman ang sudan natong kagabi. Oh, di ba may mga komento mo na? Ati, manok lang nga. Kaginangani, gani, manok maging kaang ko sa opisina. Tapos, ati, sige, bakal katutang baboy, prituhon ta lang. O, kung sabaw lang ta, baboy na naman. Kakatapos sa inyo na? Di ba lang, kakatapos na sa inyo? Asa sa, hindi na kamukha balo kung anong sudanon yung mga katropa. Itlog na lang ta kaguga na nakatipid pa ta. Ah, di ba na? Tapos mareklamo naman, no? Huga na naman, high blood. Nako, na parami na lang huga. Sino git bala? Kabalo ka mo, mga katropa, nami kauna niya kung gabi. Mga ano lang, mga fruits and vegetables lang. Mga magandang balahaw, no? Example, mabakal ka na mga kilawan mo lang ang, ano, ang tawag sinuman, ang talong. Oh, pwede mo tortahon, kaling may mantika. Kilawan mo lang. Butangan mo dahil sa mga, ano, mga, of course, Mumbai. Yan, ano? Kung luwag mo butangan sa itlog na malat, okay lang. Tapos, so, pwede man dahil mga daw itlog. Okay man na. O kung mga uga, pwede man. Basta gamay lang, mga katropa. Damuon mo dahil ng kanon. Ang umandiyapon. Gubagyapon ang diet. Butangan mo pa sa sinamak. Naku po, nagdamog itang rice. Kulang. Eh, huwag ka magkagyapon ka. Decide ah, katropa. Tapos ang iban, tamad ko. Noodles na lang ta. Eh, wala. Kamu nang kakatabuya. Well, ano pa man ang inyong sudan, basta importante, mga katropa, no? Nami, na-happy ka mo nga pamilya, no? Well, may mga pagkaon nga daw, hindi safe sa atong lawas, basta hindi lang gidbala perme, ha? Oh. Hindi lang gid perme-perme. It's sparingly, parehas ang mga karne-karne daw. It's sparingly daw, tsaktun lang. Pero dapat mostly mga pagkaon nga daw, ano-kano. Kumbaga, siyempre, sa atong stasyon. Ginaano natin din yung mga katropa, gina-promote natin ang healthy living, gina-promote natin ang mga food supplement ang para sa kaing lawas. That is why may arang kita programa nga The Secret of Health. Diba wala? Tuto ka mo perme, magpamadi ka mo, mga katropa. May baluan nyo, mga pinsan, eh, tuod no, tsak tugid, magamit kugid ng produkto sang yesto. Yan, ganun yan! Diba? Mag-historya na ito sining gabi, mga katropa, no? At iba pa, balita espesyal. Balita, update mga katropa. Tupod si katropang Matulon ko anay laway. Excuse me. Sige, yeah. Okay, extra service. The 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra service. Extra service with James King.

0: Super exciting! Mga katrupa, exciting!
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas!
2: Isamisa po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold! Santon Plus Coffee Mate.

0: Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
2: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripis. Sait-sait. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
13: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
14: Good thing may Samsung Gold Coffee Mix.
13: Maluwas sa manamit gid,
14: may free collagen,
13: ang gutatayon ka pa.
12: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

0: Μουσικά, ιστορία,
1: χίτα, αν είπα πά.
0: Σα extra service.
2: Extra service.
0: Extra service.
3: With James King.
4: Thank you! Sa pagtutok, pagpamati mga katropa, alas 6.41 na sa gabi, kagoras ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Tuwag mo balang magklaro ang iyong pananawan, masolusyonan ang problema mo, kasi may katarata ka. Katarata, ang ano bala sa mata, no? Katropa, no? Sabad na. O kung glaucoma, o tritium, no? Ina yung mga kalabanan, mga problema. No, sa mga mata, labinagi ko nag-edad na kita mga katropa. No? Kisa, bisan na ano, at young age, may ara manggiyapon nag-ano sila. Pero, may ara sang solusyon din ha. May ara ang Yes to Health, mga katropa. Ang Yes to Health, may ara sang Vision X Plus nga ginatawag. Vision X Plus. No? Nga sarang masolusyonan. Kaya man, may ingredients din siya, makabulik sa inyong mata. Ini nga may ingredients para sa lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin, ang sarang makabulik para masolusyonan ang inyong problema sa katarata, glaucoma o kontritium. Pangitaon nyo na ina sa mga butika sa inyong lugar. Labi na dito sa aton nga Yes to Health Store, katropa. Webes na buwas, mga katropa, mga entries ninyo. Webes lang git ko yan. Magbato ng mga entries nyo yan. Basi ba lang may ngagaw pa na. Mga Biyernes, may ngagaw. Webes, yes, sabit nyo na dapat din. May mga iman niya. May ngagaw pa. Kung Biyernes naman, drone na ito, may ngagaw pa sila. Well, best na lang tama ba? Ito na, may masubmit na sa nga Biyernes next week na kumuya. Mapa sa Gold Eagle Man nga promo na ito kag sa Santo ni Next FM, mga katropa. Para sa ito nga weekly draw. Ay, get. Ala, kumusta mga katropa na ito na ihan sa Luzon, no? Central Luzon, pati sa bahay sa Southern Luzon, mga katropa. Kabalo naman kita, of course, basta may bagyo, may mga suspension of classes. Ang ining mga recent na suspension of classes, mga katropa, tungod, of course, sa mga bagyo, no? Mga string of typhoons. Monsoon rains, apektado ang kabalo ka mo kung ano kadamo. 6 million ka mga estudyante, mga katropa. Kaga, 8,000 ang mga eskwelahan, 8,000 schools. Sa bilog nga Pilipinas, na inasunod sa Department of Education. And sunod pa sa, ano, sa kay Education Secretary, San Engara, mga katropa, sa iya nga daw pagpamulong-pulong dito sa may, no, sa may Santolan, no? Apisar ko, no, nasa may mga measures in place para makabulig, para ma-ensure ang learning. Di ba, may module. Kung wala class, may module. Kung wala siyang classroom, module, mga katropa. No? Oh, may mga learning modules na gina-prepare actually. No? Ako mo lang galing, may hindi mo malikawan nga. Business mo, paano maapektuhan ng ano, ang learning, no? Learning sa mga kabataan. Although may aras ang ginatawag nga bagong three-term school year, mga katropa, no? Oh, well, may aras sa gyapon mga tiyempo nga kinanglan na may tiyempo na para maka-makeup, no? Ang mga estudyante. May mga makeup classes. So, makon mo na, oh, nai-interrupt ang mga klase sa mga kabataan. Tatlo kadlaw. Apat. August 9, 11. And then, para po, man ang iba niya, nakatupas sa mga evacuation center, nalipa yung mga mga... Although pa joke lang mga katropa, pero madamo sa gyapon sa mga kabataan nga, bisan nga namiyan sila, makahampakambang sila kung wala klase, nayara sa gyapon ng seryoso balahaw. Wala ko ito natunan, pandemic, wala ko natunan, do gusto ko mabalik sa fourth year, college na ko sa mga, wala man ko natunan sa ano. may mga estudyante sa gyapon nga muna mga katropa. At ito balang seryoso nga gusto nila daw, may matunan sila, may unungod ang ilang gina... Unod ang ilang mga bagul na utok. Well, sa isa ka, no, mga katropa, no, ginahin mo man sang tanan sa kanwasag ato ng mga sa otoridad, sa gobyerno para mabuligan ng mga estudyante. Well, dakuman ang ato ng responsibilidad ng mga ginikanan na para mabantayan ng mga kabataan na ito. No? Kung wala sila klase, no? May module sila, follow up nyo. Oh, bring module mo, tunan mo na. Basta mala, ginabasa-basa mo lang, scan-scan mo na, wala ka sa mga matunan. Oh, good man, katropa. No? Tudluan natin sila ng mga responsable mga estudyante. Bisan wala klase, aras sa balay, pero may module. Ubrahon, gid na ilihain na mga katropa. Ay, 6:46 ang gabi, mga katropa. Dugay-dugay. At iba pa, mag-istorya na ipakita mga katropa, no? Ari naman, no, sa... Nagambal ng ining si... Ano ganing pangalan niya, mga katropa? Si Bunuan. Oh, may claims na siya, mga katropa. Oh, tay man, may... Ay, isugid ko na sa inyo, dugay-dugay, sa akong pagbalik, ha? Of dance, si katropa James King. Hindi ang inyo katropa station, 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra service. Extra service with James King. Musika, istorya, chika, at iba pa. Sa extra service. Extra service. Extra service with James King.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Sangtong Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sangtong Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Sangtong Plus Gold. Sangtong Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sangtong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Joel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
6: Historia eh! Lainit pre! Nadunggan ako ni sa radyo, pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang naibawaan ko na astig o pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na ay balo, turbo lang ang malakas.
1: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga

0: Metallica, Sister Pain.
1: Ay, ako sa kong isa ka-profesyon na boxer. Sa dahil na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangkin, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
2: symptoms persist, call your doctor.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwapa pa, eh may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
3: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drugstores na lapit sa inyong mga lugar.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Exciting.
3: XFM 103.9.
4: XFM time, alas 7.04 sa gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9. XFM Bacolod, yari ang nagapangunang kabalita. Ginpalupok sa North Korea ang ballistic missile padulong sa nasidlangan na baybayon sa South Peninsula. Adlaw, antes ang major joint military exercises sa Seoul kag Washington. Kilon sa missile gikan sa Wonsan area sa East Coast sa North Korea. Masado la sa isang aga, Agosto 13. Por Agosto 12, ano kadlaw matapos nga nagpalupok ang nasambit nga pungsod sa ballistic missile sa muman nga lugar. Agosto 17, tubtob 27, natalana nga ang military drills sa South Korea kag US sa diin tinutuyo diri nga mabatuan ng nuclear kag weapon or weapons capabilities sa Pyongyang. Ay baluan nga siningatuig, ang kapila ka beses na nga nagpatigay ng North Korea sa series of tests. Lakip na diri ang short-range ballistic missiles, artillery rockets, kag iban pa nga mga tactical weapons. Ugot naman nga ginakondinar sa South Korea nga kag Japan ang ginhimo sa North Korea. Pinabalita sa 103.9 XFM Bacolod. I-enhance ang libido sa lawas mag-turbo dietary supplement para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropon James King, XFM News.
3: XFM News. FM News. XFM 103.9.
2: Mga katrupa, exciting!
5: Na XFM, kid, how?
6: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
5: Na XFM, kid!
7: Ay, namiang music, ah!
5: Na XFM, kid!
6: Ay...
8: Pura ka lang music, magkatapos buktaw ko, mayarap kayo sa mga balita, blabos yung namin, bigit sa mga DJs na lakad.
9: Wala sang konkreto nga sa
10: kag wala sang katumbas nga rason kung
9: naka-X, ka-X, ka-X. Simply...
5: May how kita pa...
9: enjoy lang.
5: Nga, XFM, gid how?
11: Timo!
3: XFM 103.9.
12: 1, 2, 3. Ready?
3: Extra service with James King.

0: Bring it on.
1: Musika, istorya, istorya.
2: Ano?
3: Parini.
1: At iba pa.
4: Extra service.
5: Extra service.
4: Extra service. With James King.
1: With James King.
6: Yahoo! XFM time, 7:18. Saan gabi mga katropa? Well, kaupot sa giyapan si katropa James King sa 103.9 XFM Bacolod. Ang ining gabayan sa katuloy ng programa katropa ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Oil, ang atong liniment pa nga makabulig para ma-relax ang muscles ninyo pagkatapos yung maggamit sini kag magmamanyos, no? Para mas nami tulog, mas relaxing, nami pagkumapamasahe ka sa imong partner katropa. No. Santon Plus Herbal Oil ang sarang mugid mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Pwede mo na i-order online. And of course, atong nga Yes 12 store namta sa Barangay 39 Bacolod City. Ang mga butika, mga katropa, even nationwide mga butika, katuan mo, mamangkot ka lang, kaya available gid ang mga produkto sa Yes 12. Pero para sa kompleto pabalaklon, sa Yes to Health ka. Okay kayo! Yun para sa atong nga balita espesyal. Ang ato nga balita special sa inyo sa buong mga katropa. Sino da may mahilig sa inyo mag-inom? Ariay, kaya mo bala? No, iso ka bala? Mag-inom ka unod sa isa ka botelya? Nasalyado pa. Pero 162-year-old ang botelya, mga katropa. No? Isa ka diver ang may nakita sa botelya nga may unod pa. May tatak kang botelya, katropa, Guinness, no? Nakuha niya ang ining botelya, may tatak kang Guinness sa isa ka shipwreck sa coast sa England, no? Kagkaroon, ining diver, mga katropa, no? Gin-contact niya ang isa ka scientist nga para tingwaon nga ma-recreate kay man ang version sa 1864. No, version sang sining botelya, mga katropa. Siya si Stefan Panis, ang isa ka underwater photographer taga Belgium, mga katropa. Samtang nag-explore siya sa isa ka shipwreck no sa England. Yan, sa coast of Dover ko, no? No, nagligal nga tuig, gulpi lang niya nakita ang isa ka botelya, intact nga botelya nga may aras ang unod, katropa. May liquid nga unod, no? Sunod pa siya sa kinugasan niyang botelya, nakita niya nga may aray ni label nga Guinness, no? O 1864, mga katropa. Sunod pa siya ang botelya, halin na sa isa ka case sang 24. O, meaning damo pa ni mga katropa sa dalong, balikan niya pa ni. No, isa ka, galing sa isa ka case ang may aras ang 24 ka mga botelya. Yan, sunod pa siya, posibleng damo pa da no, sa iyang area. That's why may plano siyang balikan pa ini mga katropa, no? Ang ini nga shipwreck kung of course basta kuno ang kondisyon sang baybayon payo para wala sang mangin problema. Oh, di ba la? Well, sa ang scientist naman mga katropa, no, si KU o Leuven, KU Leuven sa University of Belgium, nagapangita na siya karon sang kung ini ang pwede niya ma-recreate ang ini nga 162-year-old na version sang botelya, mga katropa. Grabe, 162-year-old, ha? No? Sabagay, ibang gani, tag 1,000 years old yung mga na-discover, no? Pero may ara ka no sa giyapon sa chance nga ma-recover completely, katropa, no? Ang, or ma-recover ang complete DNA, no? Oh, tapos pwede pa ka nung small rebrew ang exact beer na nakita sa 1860. So baka muna, i-recreate nila. Tapos pangitaon nila pagi paano nila makuha ang insyaktong na taste ang sinang ano ng liquid sa sulod sa bottle. Grabe sa buo, mga katropa. Hindi na AI, ha? Well, katropa, yung ganaan nga itong kabalita special. Ginadulong naman sa inyo, mga katropa, sa Santon Plus Coffee Mix. Ang aton nga OG nga kape. Original kape Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. May arasang moringa oil, moringa, mangustin, soya powder na makabulik para matunaw mga bukol-bukos. Santon Plus Coffee Mix, ang hindi mo na kinangalan sa kalamay, katropa. Ano na siya? Hindi, safe na siya para sa mga katropa nato na may problema sa, you know, blood sugar level sa ilang lawas. Kaya ni, inom na! Sakay na! Dubar ko ba? Para 7:23 ang gabi, mga katropa. You are with Katropa James King sa 103.9 XFM. Bacolod!
4: Musika,
1: istorya, chika at iba pa sa Extra Service.
4: Extra Service.
1: Extra Service with James King.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi ko, sitwar po ako. Inaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako'y saka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagkulit sa nawad na ko pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
9: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kagbenepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape ng Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Exciting! Wednesday!

0: Ang ginagawa programa, ang extra service, inadulong sa inyo sa mga produkto sa Guest Wealth Incorporated. Pero may inyong mapamatian, pwede nyo i-try sa mga wala pa nakatry para inyo mapamatudan kung ano ka-beneficial ang gining ang mga food supplement. Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, Premium D3 Softgel Capsule. Ang Vision X Plus Turbo Dietary Supplement. Cess the Pain, Santhone Plus Herbal Oil, ang aton nga Santhone Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhone Gold Coffee Mix katropa. Of course, ang Turbo Dietary Supplement kagang Vision X Plus, and Santhone Plus Herbal Soap kag Santo Oranga aton nga Clear Skin. Basta magkitaob na yan. May gabi sa inyo tanan. Ini ang 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Service. Extra Service with James King.

0: XFM.
1: FM.
0: Nababayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: Sa XFM
0: Cebu. XFM Bacolod. Sa XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
3: Exciting!
4: The Secrets of Health.
3: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examine yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permisa ginatuyo. Sa mentalidad na ito, ginom ko kafe para hindi ko matuyo.
4: Southern Plus Gold.
3: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka. Kasi lang, nakatulogin man. Kung nga do kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pa matyagwais ang kondisyon.
5: Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
3: Malabo, Sir Josel, mo sa nipipensar o nangyay mo sa nga memorya.
6: Permi ka lang nag, ano?
3: Nag-lag?
6: Loading?
4: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: And then, aray, Sir Josel, kung kayo sa... Manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising.
6: Oo.
3: Kapiyan pa kung kulang nga tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ang ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang ginatuyo ka. Poor concentration. Wala kasing focus, Sir Josel. Kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa emotional resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan posible magkadto sa malala nga balatian.
4: Southern Plus Gold.
3: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini isang sign of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sinikaugalingon basi may ara kita sina ang mga signs kumusta ho na ton ng aton sininga pagtulog kada gabi.
7: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

ginom kamos ang ultimate trio. Inatawag na to nini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mga inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto

0: kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: The Secrets of Health.
2: Kaya hindi mo natin mapunggan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa itong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
1: The Secrets of Health.
2: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning premium D3 coffee mix.
3: Yes!
4: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santhon Gold, yes. May ara sing mangustin.
4: Mm-hmm.
2: Nga may ara sang benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagin ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagin sini kay papatamis niya is stevia.
4: Save. Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The Secrets of Health.
2: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
4: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
4: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The Secret of Health.
5: Santhon Gold Live Testimony.
6: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akon heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call the doctor.
7: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingog nga po.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang na-world.
0: Samphone Gold Coffee

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagbibig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Kita nga mga driver, mag-inobus ang Sistapain.
3: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Rodel Sangtapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Samphone Gold Coffee Mix na.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
10: Mga katupa.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan

0: sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag Sanzon Plus Herbal Oil.
3: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
4: Siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one sa presyong magaan.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
3: Assist the pain.
5: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Exciting!
9: Exciting!

0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mamili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santhon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butik. Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ano ka paluya ka naman sa
1: buong? May nabasahan lang ko.
0: Anong nabasahan mo? Ambit sa akon ko.
1: From Papa Rodel.
0: Anong hambal?
1: Shout out na kay Bumbahanay na sa phone. From 106 dito sa Kabangkalan.
0: Oh, labot na sabi si Isabela pa nagtaga ng radyo.
1: Ba?
0: Yan sa Kabangkalan.
1: Mayo eh.
0: No, klaro signal. Subong sa Isabela. Sa lugar ni ano ni sino to gani si Coco Martin sang una gani
1: Martin man
0: si Coco Martin balang una sa ang probinsyano gani sino to
1: si
0: gani
1: Cardo.
0: Si Cardo Dalisay sa lugar ni Cardo Dalisay tunog-tunog katama ang XFM Kabangkalan.
1: Thank you.
0: Tingala ko man ngayon, hindi ka tayong kakonsentrate ko yung message niya lalaki. Sige mo ba?
1: Oo eh.
0: Talo-talo, gito yan dahil mo sa lalaki. Ang una yung mapitek sa comment section. Talo-talo, gito yan dahil yun niya yan. Daw ang color pink mo yung antipara daw, mga color red. Pilayan grado sina.
1: 400.
0: Hindi. Discom grado.
1: Discom grado.
0: Imbis niya discompiado, discom grado. Hi everyone, welcome to sa Phone Pal. Si Troy Tisoy, kaupod nyo.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: As alas 12 sa tungang gabi, kita mag-inop na nai. So mga gabi isang...
1: Sang...
0: Nag-ibot.
1: August 12.
0: Oh?
1: Wednesday.
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: Sigurado ka?
1: Oo.
0: Din ang proof mo nga 12 subong.
1: Ay, 13. Sorry. August 13.
0: August ano?
1: August 12 lang, gil.
0: Iyan po si Ibu Yai. Di ka kita bala. 13, 12.
1: Wednesday pa lang ta bala.
0: Oo, te ano man. August?
1: August 12.
0: Basta pa ganun 13, madali eh, di mo.
1: Gani, August 12, gani.
0: Ay, ang bossy mo. Sige, welcome na lang tanong ng XFM Radio Station sa NIR kayo sa Panay Island. Mabatian kita subong sa Iloilo, Radyo Patrol, XFM Radyo Patrol, Iloilo, 100.7, upunta si katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Rojas Capiz, mabatian kita sa XFM Rojas Capiz, 106.5, with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Antique, XFM 93.3, with katropang
1: Kuya J.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5, wed ka tropang?
1: Siyempre, si Noel.
0: Shamin.
1: Oh, good evening, Shamin.
0: Sa Bacolod, XFM 103.9, wed ka tropang?
1: Judy Ray.
0: Correct. Sa Kabangkalan, XFM Kabangkalan, 106.1, wed ka tropang?
1: Papa Rodel.
0: May message sa Dalom, daw malipat pa sa pizza, how? Chat pa lang gani na. Ha?
1: Ano kay?
0: Nagkaka-demoralize ka na tayo.
1: Correct.
0: Pink pa na ang pantalon. Sa Kanlaon, nabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7. Wed ka tropang?
1: Baby Ron.
0: Correct. San Carlos, 98.9. Wed ka tropang?
1: Romel.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian kita sa 87.5. Kag Makitaan, mabatian sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29 via Star Cable. Sa Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kagiskalante. Sa mga gusto mag-intra, tawag ka mo sa XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. It's 29 minutes after 9 o'clock. Ang ining programa ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.
0: Ay, naway!

0: ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.

0: 49 minutes after 9 o'clock. Balik na sa phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Dula, dahil mo sa makibo. Hindi ka na magpatama sing ano, sing dumdum sa imo nga mga lalaki.
1: Nga ama.
0: Kay nagaka-epekto ina sa imo nga ano, sa imo nga brain tumor. Brain tumor dai. Sa imo nga ano, sa imo nga panghuna-huna.
1: May huna-huna pa bala ako.
0: Ah, depende sa imo. Depende sa imo pagdala. Kung padayunon mo, imo nga panghuna-huna, ara lang na siya. Kung imo na iadulao ng panghuna-huna, ara man na sa giyapon sa imo.
1: Correct.
0: So ano man, nabatsagan mo ng simptomas ang Alzheimer's disease?
2: Dementia.
0: Sadya guro na kung magka-Alzheimer's ka mula doon. Eh. Pagkatapos, wala ka nakabalong kung nanday sinong yung pangmitlang mga pangalan.
1: Correct.
0: Makinadlaw kami guro, makinadlaw, no? Kagang yung mga sikreto, wala nga wala mong masugid. Sang nagka-Alzheimer's ka, na dito mo na tanagi pang muad.
1: Ate, amugin lang sila nga, isa ikaw sa mga sikreto nga ina.
0: Pwes, magabot ang time siguro nga na hindi at of the night. Ay, man, nagpapati sa'yo, hindi nakarelate. Okay, ang phone ball programa, ginadulog na sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol si tumor, tumar ka mo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kaginadulog man sa aton sa Premium D3 Soft Gel Capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa inyo mga suki nga butika, malapit sa inyo ang lugar. Kag-available man ang tanang mga produkto ni Boss Rems sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: O, panawag na kamo sa 0912-0076-793.
0: So, bong dahil tawag ka mo, ha? Ang sa Globe, 0915-8311-431. Diwat, 0915-8311-431. Bao, karoon ko na lang kaya isugid sa off the air.
1: Nga, aman.
0: Nasaksihan ko, hindi na dagdag naman.
1: Aw, okay. Abi mo, wala ko makita.
0: Laing magaling ko nag-antipara ka na subong, no?
1: Correct, iya.
0: Kay ka, ano, ka...
1: Kanting na.
0: Ka lagting sang imo nga pananawan. Mm. Tumaran mong pag-isang Vision X Plus.
1: Correct.
0: Vision X Plus, very effective sa aton nga masanag, kaga, healthy nga pananawan, Vision X Plus.
1: Amugid.
0: Dayal lang ka mo, mga katropa, kaga... Basta bala ang imo nga page may ara sing ano
1: may mga
0: violation.
1: Mm-hmm.
0: Balda ka gito. Grabe gid nga ipit ni Meta sa imo ya.
1: Oh, correct. Subong pa.
0: Wala na ko ka cash out na kay ti syempre ka wala naman ko ga million views subong.
1: Pila na lang
0: ang akon man nga YouTube. Pila na lang gid ka na hot indi pa gid sa iya magpilit sa 5k.
1: Mayra ka YouTube.
0: Ikaw, lain lagi gid yung mga ginamapang. Ang araw mo sa panghuna-huna. All ka dirty gid yung YouTube mga ako na ambal. Yung mga pagidya dungagan, pagidya i.
1: Amo na, be.
0: YouTube. Hindi mo bala pagpatam. Ikaw, ka-bulgar, ikatama sa ngayon mga green jokes.
1: Wala bala.
0: Oo. Sigihan lang kay gusto ko na. Amo na gani sa panggabihan tayo butang.
1: Amo na gani.
0: Pero kung masugod ta 1 to 3 sa hapon, hindi na kita na kambal-hambal.
1: Amot lang ay han.
0: Apo hindi Japon.
1: Oo
0: Ay diyahan ta na ah.
1: Ang sapiyak to gani.
0: Tigulang ta, tigulang ta sa radyo, hindi ta kabalo magdala nga. Madala-dala malang na.
1: Oo
0: makabaton ka malang sang letter, ti surrender mo lang dahil ni mga lisensya. Why problema?
1: Sabagay.
0: Uy, pa-cancel ta itong lisensya eh.
1: Mm-hmm. Ang classmate ka diba sa una sa sagay?
0: Pa-cancel ta itong lisensya, pabailuan tayo na maka LTO.
1: Kung nagan yung lisensya sa BIR.
0: Tinumber. At least, kita nila nga nakapasar kita ya sa ano ya sa sa KBP license examination.
1: Correct.
0: Bawian man tatuod sa lisensya, at least yan naka may ara kita sing pinanilagan nga ano ang pwede o kung hindi pwede yung pamitlang mo kag ang imo nga ang imo nga pinamatasan kung ikaw nagawaragwag na sa kahanginan.
1: Correct.
0: Sa bagay gani. Though kakomo na malang sinasubong kay kung paras na bi may Facebook ka tanan-tanan gani wala na gani blip blip kung beep gani riktana gidya kung mamuyayaw mamuyayaw gidya
1: amo na pagsalay mga hawak ko ang beep
0: ara maano na how makontrol sa Facebook nga ang amo na nga mga hambalanon 100% hindi lang nga masala nga hindi na siya maglapta sa minor o kung underage nga mga ano nga mga ano tawag sinigani subscribers abi o kung member
1: subong pangadaan niya chimpo nga mga millennials marunong na
0: sila pagani nagatudlo sa matigulangan subong.
1: Oh. Ay, namati na lang sila. Panawag na
0: ay, hindi na sila mabaso. Balaan mo, ang rotational brownout sa bilog niya nga Pilipinas, hindi lang sa aton.
1: Ay, oo, kagina, nagmunog.
0: May pipila ka mga porsyon, diri sa aton lang area na balaan ko, may pipila ka mga porsyon nga wala pa nakabalik ang power. Ang diri naman niya sa aton sa city proper, kain na lang mga past 8 o'clock, nagbalik.
1: Correct.
0: Meron man iban nga wala nag-brownout, pero do katag-katag bala ang ano ang
1: pagsiga
0: burnout tanay mm-hmm. Di ano na lang natin solusyon sini amo nang mambal ko nga kung may ara gid man kamo inog loan hindi nyo na lang anay pagipakayo sa balay nyo kung gatubod ang inyo nga mga atop nagatulo ko mag-inulan dol mm-hmm. Ang solar lang anay ila ibutang gamito nila atop ba
1: ambal gani ni Cecilia niya amo na gid siguro pagbaligya ka kandila.
0: Nga aman, makandila na lang ang mga
1: tao. Gin pamangkot ko sa ti ano na may pabilo kon wala.
0: Hindi man sila nga makakandila kandila patasubo kay may mga baratuhon naman nga mga solar lights nga pwede mo magamit in case of brown out. Ti galing kay ang problema sa aton subong kay naanad na kita sang may electric fan na gid nga nagabuga sa mag-aga. Mm-hmm. So ang aton lawas sa kapangita na nga kung wala may nagahuyop sa aton nga mga balbon. Hindi na kita makatulog.
1: Amugid eh.
0: Na, so, ang pangmatagalang solusyon na lang gidira, masolar na lang gita ya. Ang pamangkot kung ma-afford man na sa mga pareho sa aton nga mga mamumugon nga tsaktuhan lang ang sweldo.
1: Eh, kung amo na nga paagi nga mag-solar, pamahalan naman nila ang mga kwansang solar.
0: Hindi na, may ganitani kung pabaratuhan pagid nila.
1: Eh, siyempre, perdi ang ano eh.
0: Anong perdi? Hindi ah. Kaya ti siyempre damo naman na ano ya, damo naman na yung manufacturer. May mapanubo lang da presyo isa, masululunod ang isa. Alangan naman nga ang bakla nila, ang mahal Japon na suppliers ang solar, di ba?
1: Ambot ko si Lingon balang at masolar ka mo ha, ari nyo ay na. Siyempre kung sa buhon man sa ano mo.
0: Hindi man sila ka kung chabo na. Kaya siyempre, lain-lain man ang diskarte. Ang mga incheck pa bala.
1: Sabagay.
0: Mga negosyante na yung incheck ya. May ara iba ng mga incheck yung mahambal. Okay, amo ni presyo sa pihak, tag 100 ang panel, ubrahon ta tag 35. Te pag ubra 35, may ara man to isa man ka manufacturer sang solar, tag 35 ila, ubrahon ta 25.

0: aling pagwa sang adlaw masunog sa dayon.
1: Nan.
0: Te, ano pilion mo, ang mahal o kung barato?
1: Dito lang ako sa mahal.
0: Siyempre, afford mo man na kay T ang mga sweldo, 50,000 kada bulan.
1: Sabagay, mang grand, mang kuya.
0: Bisa ka nag-pulupitla ka mag-ulo indoors pero intak kaya po ng 50k, wala buhin.
1: Sige
0: ah. 50k, ang imo talabunan.
1: Ay, panuwag na ka mo, kakapoy mo lang katakata mo.
0: 50k, ang imo talabunan, kay kada pinitla, may buhin sa kadibo na atong istoryahan ta, di ba? Oo. Amo na, may buhin siya. So, that is why nga, ang charge namon sa imo subong, 50k, asa mag-retire ka, siguro damadugayan mo ka na fully paid. May cash advance ka pa para sa imong ano?
1: Boylet?
0: Boylet. Te, hindi mo na tumabuhinan ang principal nga ano, nga deduction.
1: Principal sa nung eskulahan.
0: Kung mag-utang, di ba may principal ginaiyang loan?
1: Sa bagay.
0: So dapat ang imo tabunan sila na ang interest kagbuy, para ako may interest nga 5%. Bayad mo tong interest nga 5% kag pasubrahan mo na.
1: May interest pagid.
0: At siyempre utang mo. Negosyo ba? Ilang nga naman nga pautangon ka lang wala sing interest.
1: Ano ka Bombay?
0: Bombay gani, charge gani.
1: Bagay.
0: Oh, di ba? Ang ilan ay nga style niya, may freebies ang sila ginahatag. Ang freebies man nila ginahatag arang isa man kasaksak lupok dayon.
1: Tige, ang magani nga ano. Kung sa buhay na sa mga incheck.
0: Oh, di ba? Oh. Oh, kaya ilang product, bakal nila sa incheck. Pero may ara sila pahalipay sa mga Pilipino. Nga kung isip-isipon mo, ang mga Pinoy, may ara man lang sing enough fund man tani. Nga parehaso nila ilang negosyo sa Bombay. Why is it nga ginalaw pa nato ng mga Bombay nga magpautang sa ato ng mga Pilipino nga diba? May ara man itakagulingon na kwarta.
1: Correct.
0: Na, tapos mangutang ito sa Bombay, ang nagwa siya naging kapitan ito sa Bombay, kag ang Bombay nagamangranon pa kaysa sa Pilipino. Gaan siyang mga ano, sang mga freebies para tayo yun ang utang kung hindi ka kabayad, pangamuyuan ka sa magmasakit.
1: Nan. May mga anting-anting na sila ba?
0: Diba?
1: Correct eh.
0: Bayo lang yun, wala akong padala-dala ba?
1: No.
0: Kaya isang katindahan, baka ito sang una, sila yaga ha, si imuya mo. Wala kaya ga, ano mo, wala kaya ga, hambal nga, ikaw gadya ka palapit na mangutang ka.
1: Sila at, na iyaga, ano?
0: Sir, ah, utang, 5,000. 20 adlaw.
1: Ikaw utang.
0: Oh, 20 adlaw. 20 adlaw. Tapos, masigisigi ka na utang, ang nagagawa na, ang imugin kapital sa imo nga tiyangge, imo na lang na iyagin, dogin ubrahan mo man lang daw kung nagwa, ikaw man ang ilang trabahante.
1: Yeah, correct eh. Na, ikaw pang ilang empleyado.
0: Ay, ang bot sa inyo ba. Basta kay kamuda yan kung nagapamati. Kamuda, dial lang kamo sa amon nga. XFM call and text line sa Smart 09-0912-0076-793. Kag 0915-8311-431. Tapos, duha na lang kaadlaw, Biyernes na. Santo, ni next FM, libu-libong papremyo, padayon sa Gyapon, which is 3,000 pesos sa inyong amadaugan kada Biyernes. Baka lang kamo sa mga Yeswell products pareho sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kalima ka sa Shays sang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa puting envelope, kagsulatan sa inyo kompletong ang pangalan, address, contact number kag permahan kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa Grand Drone nagaulat sa inyo ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000 kag pulo nga consolation prizes na tag 5,000 pesos. This coming Friday, yara na kita sa week 24, kag mahibaluan ta naman kung sino ang makabaton sang 3,000 pesos. Kagamay na lang sumong sa 3K, no?
1: Oo, ah?
0: Di ba? Gamay na lang yun siya. Pero sa imo boylet, dako pa na. Bisan 500.
1: Kung sa bagay.
0: Oh, isa lang nakahabyog. Pak! 5, oo.
1: Correct.
0: Ang kabaylo? Okay. Ang kabaylo? Mau, grabe! Oh, baliwat, be? Pabati, be? Taas yung sungad mo ba? Oras, 3 minutes after 10. Mabalik pa ang phone. Palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dot Hilangka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: vitamin C.
1: Sunfon vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sunfon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: 25 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Sige, hapon na po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadalong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutat na yun, kag collagen. Sa magusto magwapagwapo, mga kapi ka na healthy ka pa.
1: Kag ginadalong man sa aton sa Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Mahal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede nakatawag. XFM, call and text lang. Dali yung show. Pag ano eh, ara naman sa... Amalia, dali. Ano, dabi lang itong naman ako. Mamusic na ngayon. Okay na?
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Dasig ako na hambal, no? 0915-831-1431. Mayong gabi gali, nagalagabong di sa amon sa Siwahon Dos, Cadiz, ang XFM 87.5. Salamat, Idol. May radyo pa kamuda. Kung may ara, mga ayok ko tani, Idol, dalon ko kung mag-ubra.
1: Oh,
0: tagaan, see? Hindi.
1: Depende sa imo.
0: Tagaan, hindi.
1: Kung maka...
0: Tagaan, hindi.
1: Tagaan!
0: Dugay si magsabata. Eh, ang balong mo tani, abaw. Hindi magpasugot si Dolphy nga tagaan ka. Kaya daw pa sa sang alibay, kagbalibad. Tagaan, hindi.
1: Tagaan.
0: Oo. Oh, i-charge sa imo, ha?
1: Oo.
0: Makakadto ka di sa amon nga, ano, amon office. Pakilala ka lang kung sino ka man sa din ka sa siwahon. Kaygaan ka namon sing radyo. Name it.
1: We have it.
0: Damn it. Ay, dali ilang gid. Sa Biyernes naman gali ang ato na Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Millions worth of prizes will be given away.
1: Eh, din pa ka mo.
0: All you have to do, bakala ka mo sa mga Gold Eagle products para sa Gold Eagle King kag Gold Eagle Beer 320ml. Ang tansan ninyo pag-ihaboy, gamitan nyo na bilang proof of purchase. Isulod nyo sa sobring puti. Isulat ang inyo kompleto ng pangalan, address, edad, contact number, kag ang suki at tindahan kung sa din nyo na bakal ang Gold Eagle Beer. Kag ihulog nyo sa mga drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Basta may ala sing XFM, may available nga drop box from Gold Eagle Beer para sa nagapaday nga premyo sa Tansan promo. Kung sa diin sa Friday, mahibaluan ta sa week 2 draw kung sino naman ang magadaog sing 5,000 pesos!
1: Wow!
0: May santon pa. Natanan?
1: 8,000.
0: 8,000 pesos sa ito ni panagtag sa Biyernes. Terrible nga promohay na yun.
1: Te, ano pag inulat niyo? Intra na.
0: Tansan lang ginang inyo.
1: Gani, nga kapital.
0: Hulog nyo di sa amon nga drop box. Then, hulaton nyo every Friday kung magabutan pangalan nyo, piho na.
1: Amugid.
0: 5K, ano pa na sumong pang 5,000 man? Ano mabakal mo sa 5,000 doll kung may ara ka 5,000 nga ipabakal sa imutanan? Una-una mo baklo na ano? Hindi lang laki ha. Pero tanay ha, exempted ang laki ha.
1: Siyempre, bugas kag sudan.
0: Bugas? Mga pila kasako sa bugas?
1: Hindi lang sinakusakuan.
0: Isa kasako, gid ah.
1: Pwede,
0: ang pila
1: pwede.
0: Na ganun, 60 na, 25.
1: Ha?
0: Pila na ka kilograms? 60. Hindi ang ko, ang isang sako bala.
1: Hindi ko sigurado.
0: Ah, balaan mo ginawala ka panindahan.
1: No. Kuan niya kinilo, kilo lang niya ako.
0: Ay, ang bulk na lang gid one sack of rice.
1: Ngote.
0: Oh, bakal ka na. Ang butang ta mga pila man. Ang mayo na gid nga variety o kung quality sang bugas mga 118 guro no, 19. May bilin ka pang 31 kung 19.
1: Oh, kung sa bagay.
0: 31 sakto? Tama, oh sige. Then after sa sambugas, ano baklon mo?
1: Sudan.
0: Hmm. Anong asudan na ra? Anong pamangkot? Anong paborito mo ginaluto?
1: Ang paborito ko kaya nga luto o niya.
0: Kung may kwarta ka, ano baklon mong sudan na mitan mo?
1: Oh, puchero.
0: Wow, puchero. Yes. Ha? Hindi niya puchero, ya? Puchiko na ya.
1: Umay mo pala nga puchiko nga.
0: Amo ng drama mo, pero may kumay punsyon, puchiko.
1: Wow, wow. Bituin mo lang ningning.
0: Puchero, ano karne, baboy?
1: Mas gustuhan ko baka.
0: Oh, gani, karne gani. Mm-mm. Karne nga baka. Ako mas namit ang baboy.
1: Depende sa imo.
0: Nga nang uyog-uyog, unod lang. Daw ma, daw masagamsaman mo ang mantikaon. Nala. Galing kiti, hindi naman ko sabong yung palakaon sing karne.
1: Nga man.
0: Ha?
1: Nga.
0: Gusto ko yung buhay yung karne.
1: Siling ko gandaw. Pero paano bala, ang tahong, pwede mo na siya bala maputsero.
0: Anong tahong gani? Ang green shell sa muna?
1: Green shell.
0: So, ha, muna?
1: Pwede mo na siya ma.
0: Dilain ang isabor eh, kaya may pag-asin-asin nga, ano?
1: O, depende sa imo kung ano, ya.
0: Yeah. Pero madala mo man sa timpla, di ba?
1: Oo, ah. Mm.
0: Pero paborito mo po, chero, git.
1: Yes.
0: Then, after sina, ano da son ang imo baklon?
1: Mga pretty t-shirt.
0: Wow! Dahil lang ita, klaroon ko naman liwat.
1: Ano?
0: Ang t-shirt, ha? Oo. Para sa imo na ang t-shirt.
1: Yes.
0: O, anong brand?
1: Wala na ko yung brand-brand. Ah. Sa ukay-ukay na lang.
0: Oh, gatipid diba? Siya.
1: Oo eh.
0: So, balaan ko kundi napakadon sin Silyo.
1: More. Pag ganyan, makal mo yun sa ukay-ukay.
0: Oh. Uy, ginalang mo lang ukay-ukay nga. Dira na yagahalin ang mga branded.
1: Ang muna galing kasi rin
0: ko
1: sa imo. More pa mabakal mo sa ukay-ukay.
0: Oh, so, namian kagaling nga mga relief ka. Ika ba loko, ah? May pasingatuan kay Insensilio. Ginatipid mo yung mga galingon pero ang imo nga ano, labidodge na pagustuhan mo.
1: It's in the bank.
0: Ano?
1: It's in the bank.
0: It's in the bank, man. Ang balmog ligat, 5,000 ang ulod-unod sa imo nga yeah. Bank account.
1: Sino gambal?
0: Ikaw, nagambal ka naglaran, nakakalipat na sa...
1: Alzheimer.
0: Nambal mo, mga 5,000, nambal mo.
1: Sige na lang gani.
0: Ari na, nanawag na yung lalaki.
1: Hello? Hello?
0: Hello?
2: Hello? Hello?
0: Ara na, te, hambal ko git. Batean mo kami?
2: Batean mo kami? Tama.
0: Hindi pagsulita, basi. Ikaw pala balamon, color sa mga gabi, basi una ka man masulok-sulukan. Ngalan?
2: Nasulok-sulok naman ko.
0: Ngalan, anay?
2: Ang anay, sir?
0: Ngalan?
2: Why ni anay, amon balay?
0: Ngalan, hangag? No, sabat ka tarong, hindi.
2: Si Jimmy,
0: ah. Oh, abi ko, hindi ka magsabat tarong, kaya katupon ko ni dahil tawag mo.
1: Isa ka lang balakaan, no?
0: Pindot.
1: Oh, correct.
0: Jimmy Santos, Jimmy De Leon.
2: Jimmy Hapoon.
0: Very good. Asa San O na lang ginawa mo? Kadlota.
1: Eh, gusto ka magtangla sa kristal?
0: Ila edad mo?
2: 33.
0: La? Bata pa no?
1: Mm-hmm.
0: Pero
2: wala arekes.
0: Ha? Wala arekes, age lang.
1: Motog ka.
0: Basi paglantaw naman si imo nga FB Live, basi kurikungon ka.
1: Ano eh?
0: Di man?
2: May ano lang, may bulog-bulog.
0: Ah, may peklat. Arekes wala, pero damo peklat, damo na.
2: Oo.
0: Ote. Taga diin ka.
2: Kiri sa
0: dumduman mo mang
1: kuboro.
0: Away ko
1: yung baluya. Ah, wala ko
0: yung dumdum. Ano naman kami ko na dumduman ka namon. Ano ka famous?
2: Kiri sa kilid-kilid.
0: Ati, oo. Ah. Sabat ka hindi. One.
2: Langilan.
0: Ah, langilan.
1: Adok, mas nagalipat dyan.
0: Alangilan sa Bacolod. Mm-hmm. 33 years old. Nakanubya, nakapangasawa. Status.
2: May asawa na, Troy.
0: Oh, asa subo may asawa o ibulagan na?
2: May asawa Japon, may forever na eh.
0: Uy, nakapangasawa ka na?
2: Oo, ma-request.
0: Mayo kayo may nagbato pa sa imo, no?
1: Gani man. Di mo na nakuha asawa mo?
0: Oo, oh, man.
2: Sa ano, sa may green lang.
0: Sa diin, wala kami tultol.
2: Simple lang.
0: Ah, may... ah, ah, hindi ka magambal sing tuod. Ah, wise yung request na may matabo.
1: Amugin.
0: Daw sa Spotify kagin mamati.
1: Isa na lang, ha?
2: Sa Centroplex.
0: Ah, sa Centroplex, sa downtown.
1: Sa Pardahanum side.
0: Ate daw. Nga na nga pa, nawag ka subong gabi. Nga, tuyo mo nga busiton mo lang kami nga doon ni Dolpe.
2: Hindi man, na-request lang ko music. Ano pagmingaw?
0: Anong title?
1: Ano, oo.
2: Buwad Tsuka Sili.
0: Ah, wala kami nag-a-play.
1: Ang ano ko, no?
0: Buwad Tsuka Sili, si Junior Kilat na bala.
1: Isa kwan na lang, sa Sinja Market ka na lang bakal.
0: Kanta niya. Dito ka na lang bakal sa mga CD na bala ginapang burn.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Wala kami nag-a-play. Amo na kanta, amo na mga inuras.
2: Kaya na lang ipituli lang.
0: Oh, sige. Okay, okay pa na. Malagas ko pa na. Pero, ma-play ko ang Pitpuli. Mga 11:45, okay lang?
2: Ate, tulogan na ko lang gugur.
0: Ate, amon mo na, ginungod yun mo na. Ginungod yun mo na, amon 11:45, kaya para hindi mo na mabutihanin mo request. Greet na lang.
1: Oh, greet na?
0: Greet na lang.
2: Greet ko lang ako nga, misis ha.
0: Wala mo na pangalan yung misis, do manul ka.
1: Oh man, sino misis mo?
0: Di mo na gwapa, do. Imo pa i ang tago-tago ang pangalan. Wala na may mailog, ha.
2: Kabalo na
0: sa karay, tulog na sa. Ah, sige ah. Imo man yung decision.
1: Bahala
0: ka na. Oh, bye-bye na ah. Bye.
2: Bye-bye.
0: Lloyd Herman yung gabi. Hindi sa famous, Roy Pilingon lang.
1: Amo kaya. Nagkabalo nga ganda, yan yung dagom ko.
0: Mga taga Purok Makiling. Ha? Purok Makiling, Purok Paglaom, mayong gabi. Barangay Makiling, guro, Purok Paglaom.
1: Gani.
0: Yung gabi, Loida Herman, salamat. Yan ako pa ya. Kita pa ya, iya, pagyan sa iya nga pagkabirtuldo.
1: Ay, mo, good.
0: Daw matyagan niya sa aton na mapakadto pa lang sa iya, inagyan nga siya, kapakadto pa lang kita ya.
1: Napapuli na.
0: Nagapahuway na lang sa clouds.
1: Gapakadto ka pa lang, gapapuli na kami. Di ba mangkot na wala to, nagsugatan na yan.
0: Oh, man, sunod ng caller. May gabi. Hello.
2: Hello.
1: Oh, may gabi.
2: May gabi.
0: Lagla ko mute sa radyo, sir. Sir, mute ang radyo. Sir, mute ang radyo. Cellphone lang pamati. Pangalan?
2: Franklin, sir.
0: Taga diin si Franklin.
2: Taga Bitoon, sir.
0: Bitoon Haro.
2: Franklin, sir.
0: I-mute bala na yung radyo. Oo, sa cellphone lang pamati. Bitoon Haro. Oo, Iloilo. Chakto?
2: Oo, sir.
0: Nga nakapanawag si Franklin. May nang ransak?
2: Napangita ko sir.
0: Ay! Napangita ko sir. Pagkita sa edad mo?
2: 33, sir.
0: Ah, 33. Wala na kalabay ang buhawi sa Bitoon?
2: Wala sir sa Kubay. Wala sa Kalubian, sir.
0: Ah, sa Kubay. Kalubian, Haro lang sa labay. Mayo kayo nalikawan ka, no, Franklin?
2: Oo, sir.
1: Kaya wala ka madala.
0: May buhawi ko rin mo, alimpuluhan ay. Sige, ah. 30, pila to edad mo?
2: 33, sir.
0: 33 years old. Naga-work si Franklin?
2: Oo, sir.
0: Ano work mo?
2: 30, pila to edad mo? Pangarga lang, sir.
0: Pangarga? Sa din ka pangarga sa super?
2: Hindi, sir. Sa warehouse, sir.
0: Warehouse ang AM Builders.
2: Oh, sir.
0: Ah, AM Builders.
1: Wala sa sosyalan.
0: Overtime ka mo sa bungay. Upo daw mga gwardya, no?
2: Wala, sir. Ay, pang-adlaw ko, sir.
0: Ah, arak-arak ka na sa bungay sa balay nyo?
2: Oo, oh, sir.
0: Oh, may asawa ka na sang una o ang aginbiyaan o konsultiro ka sa edad na 33?
2: Wala, sir. Nobya lang siyang una, sir.
0: Wow, nakanobya.
1: Grabe ba? Nakanobya siya.
0: Kailangan mo katuig? Kailangan katuig relasyon nyo?
2: Luwa, sir.
0: Doha tuig. Wala ka mong live-in?
2: Live-in kami, sir.
0: Cashier man ang imo na nubya?
2: Ano, sir?
0: Cashier? Sales lady?
2: Ah, hindi, sir. Sales lady. Sir.
0: Tiambal ko gidaw. Takot, no? Diba?
1: Kaya, malandang AM Builder sa sulod na mismo sa ano?
0: Blogpat? Ang AM Builder, sulod is M? Wala kang gumamati sa akong istoryahan, ha? Wala kang considerate, ha?
1: Hindi, namin ko hindi. Bala may daw art dyan sa sulod.
0: Oh, anong sa sulod man? Ikaw to yung nakagi sulod dyan.
1: Hindi lang.
0: May record ka to kadaan sa pututan. Ano kaya itong bulong painom sa imo?
1: Ha? Hindi na.
0: Nanon ako ng AM Builders at sulod SM. Basi ang demand na guri mo na min niya kung Ace Hardware.
1: Basi guro mo na.
0: De, ano to? Yung sa mga gabi, wala labot nga nagpapahan kay Dolpe. Ang toyo mo sa mga gabi, wala labot nga nagpapahan ka kay Dolpe.
2: Mga ngita ka
0: pa rin sir,
2: pang
1: chat-net
2: sa babae,
1: sir. Bang ano
0: ko, no? Ngita sa kono nga ka-phone pala babae.
1: Ingan.
0: Ilang edad?
2: 25 hasta 35
0: siya. Anong gusto mo sa isa ka babae? Ang pinamatasan niya bala? Anong gusto mo sa pinamatasan?
2: Mga parehasin niyo, sir, aras-aras.
0: Ah, aras-aras kami? Hindi kami aras-aras, ya?
1: Correct.
0: Mga anugid kami yan, ya?
1: Mga ras?
0: Hindi, hindi kami aras-aras, ya? Mga bugaw lang kami, ya?
1: Correct, ah?
0: Mga aras-aras, tapos, pero may kapas small bill?
2: Oh,
0: sir, wow. May lang wala tayong inom, no?
1: Correct.
0: Wala tayong inom kung jutay.
1: Gani. Dinamukid.
0: Ah, sige, number mo 09 0968 0964 0964 0879 0879 101 sir 0964 0879 9101 tama?
2: Oh, sir.
0: Thank you so much. Goodbye. Turutudo. Tutunog yung radyo sa bituo, no? Mm-hmm. Kay ulihi at sulod si iya.
1: Yan eh.
0: Pero okay man kay kapamati man sa cellphone man bala. Ang oras, 42 minutes after 10 o'clock. Mabalik pang phone, palo po nyo si Katropang Tritisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Giladulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka imong immune system lagi sa pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Kagiladulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Soap. Gusto mo makakas imo pong good, alap up, kag syempre body odor, mag gamit na sang Santon Plus Herbal Soap.
0: Bakal ka mo sa iyong mga suking abutika kag sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy and Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: 고
1: 반라기
2: Sister Pain.
3: Ako Galicis, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibahan nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla ko.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty.

0: Overrated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas taganin kayo nung kusang ordaryo ng kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado git. Pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibig sa mga uli ka. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone, palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Sa Gihapon, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag sang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Mabakal sa inyo ang mga suki ng Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Amo lang ini

0: ang mga Yestel products ni Boss Rems nga nagapamayagpag sa mga dalagkuan kag kilala kag masaligan nga mga drugstore sa bilog nga Pilipinas nga nakadisplay ang aton hindi basta-basta kag pinaka-epektibo nga herbal food supplement. Diba, Dolp?
1: Correct!
0: Te, dahil lang gina kay ka-record ko, te, sila da iya, may ara sila mo na.
1: May ara eh, nalibod gani nila.
0: Bawa nga ako, may friend ko to si Lilo, so mong kadungan ta nga time slot. Oo, ang iyang middle initial, or ibutang na lang abi, ang first letters, ang iyang name is M. And ang first letter naman sa iyang last air name, K. Si MK. Mm-hmm. Gingrit niya ta siya nga program sa
1: Wonggap. Wow! Plastic, salamat eh.
0: Pero hindi ko yung pasalamat niya, mambal ko sa'yo. We, plastic!
1: Gali!
0: Pati nga na charot na. Sulitan ko ha. We, plastic!
1: Ati Mambal, makuha mo na eh. We!
0: Ati ka na. Migo taman sa Gyapon. Biska nag-lain-lain ang taras ng aton nga kapalaran sa sining waragwagan.
1: Correct.
0: Nagapabilin sa Gyapon ang aton nga pag-amiguhay. Pag-amiguhay nga may plastikana.
1: Sa liwat, Mambal ko lang, we!
0: Pati ka na. Mayang gabi na sa akong Migo. Padayon ka lang da sa iyong mga trabaho. Kaya kami, mapadayon lang kami correct, di sa among yeah. Pagpamugaw. Kagpadayon man kami sa paghatag sing kalingawan. Kaya ti, kung wala kita diri subong sa amon nga time slot, wala kita may malingaw sa aton nga nagaproblema nga mga katropa naton nga nagapamati sa aton nga program. No?
1: Correct, yeah.
0: So, Mambal ko sa imo, i-share man di sa ako ng imo nga manggad.
1: Wasliki man kami di.
0: Salamat kita sa inyo nga tanan. Kag I hope magkinit-anay kita. Kag magkinit-anay ang aton nga mga landa sa isa kag isa. Kag I hope nga mabanding naman kita liwat kung tsakto na ang inyong mga budget. Kaya mapalibre kami sa inyo. Sige na, sa mga gusto magpasakop sa phone pa lang programa, tawag ka mo sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431 0915-8311-431. Mayang gabi kay Ray Mark Vlog, Loida Heman, Herman Gali, kag si Lee Fardigno. Oh, may ara kita 4,000 nga mga viewers subong agapi.
1: Wow, thank you so much for viewing.
0: Pwede ka mo kay ngagaw tawag subong na kay para makaisurihanay kita kay para makatimprano kamo tulog kag makapautwas kamo sa amon at least mamulumag-an ang inyo ginabatcha.
1: Sige, pautwas si kubalag ka.
0: Dial 0915-8311-431
1: kag 0912-0076-793.
0: Practice ka na nga daan subong kay base sa Domingo makuton ka naman ni Sir Noli kung ano subong ang latest na ginaistoryahan.
1: Siyempre parte yung yapon sa impeachment eh.
0: Hindi naman latest ang impeachment
1: kung sa bagay.
0: Lawig lang galawig, uyang na sila sang ano?
1: Sang ilanga chimpo,
0: kuryente pa, ginakulang pang kuryente. Dan subong tidamu-damu, ginagamit nila ng kuryente.
1: Speaking of kuryente, tila ito, abla kay Pirmin, hindi ka brand out.
0: Pagkatapos, may ara pa sila upod nga hindi makakita sa monitor nga ginapakita sa screen. Ma-request naman sing TV nga flat screen nga dako. Para makita lang yun kung ano dang ginapangsaysay sa mga abogado.
1: Nato nila makita ang tsura nila. Nato ato pala sa nagligan. Mga isaya gatulok-tulok. Kamu na, isaya gapatay man gyapo niya yan. No, cellphone ah.
0: Oo, tatayo na lang na. Sige, yun yung pamanang. Wala man na gyapo pa singgatuan. Wala pa singgatuan ang inyong kausa.
1: Kung ma-impeach siya, impeach siya na lang dahil yun.
0: Kaya tapagkatapos...
1: Kung hindi eh.
0: Anong mo lang na Japon? Away, politika. Tapos ang nag-suprehear siya na kita nga mga ano... nga mga ara sa idalom kay ti. Siyempre, kung ang ila da ginuyang nga chimpo da siya impeachment nga na kun nangita sila sing solusyon para makabulig sa mga kubos pareha sa kay Nunoy kag sa kay Troy. Tikundi, mangin masulhay patani ato ang pagpangabuhi sini.
1: Tani eh.
0: Kay unahon nyo pa na ang inyong political career nga. Kamu man lang sina Japon makinabang.
1: Ang mogadya.
0: Kami nga mga ultimo, hindi man kami da Japon makatilaw. Makatilaw man kami tuod, pero bingkong na ang piso.
1: Nante.
0: Oh, nantawa
1: na. Pasikon, wala na tao ang piso.
0: Natawa ba lang yung mga example na lang daan ng mga senior citizen. Tani, ang mga senior citizen, hindi lang kay diskwento ang ilang makuha. Pati libre, tani nga ano.
1: Bisa mag ano na
0: healthcare abi kag libre nga lalaki para sa mga senior citizen nga agi.
1: Ay pasalamatan. Ibalik bala nila ang mga chimpo nga may mga biraw. No, di ba?
0: Dai butangan na exclusive for senior citizen only. Oh, hindi pwede, do not enter ang mga millennials.
1: Na,
0: this is for senior citizen only.
1: Na.
0: Ang pangalan sang beer house, sabi mo kung ano?
1: Ano?
0: Beer gin.
1: Na, correct. Oh,
0: beer lang kag ang beer gin ang ginapainom sa mga senior.
1: Correct. Eh, hindi ka pa da. Malangalangan, kwan atuba.
0: 10 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone. Palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang.
0: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Normal taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Turbo.
3: Oh, yeah.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
5: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: It's 11:31. Madamang salamat sa mga nag-intrak at sa mga nagapamati sa phone pa lang ang programa. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Mabalik kami buwas 9 to 12 midnight sa Gihapon sa Phone Pal. Sa ngalan kag sa mga mapisa naton nga mga tech on duty. Salamat gid sa tanan nga station manager sa XFM Philippines sa Negros kag Panay Island. Madamo nga salamat kag sa boss namon, Boss Rems, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy sa Y2H Broadcasting Network Incorporated. Thank you so much. So, see you tomorrow, same time, same station. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos!
2: XFM.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold. Coffee

0: Live testimony.
1: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon,

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad lang ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa akong siyan, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina ha?
8: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
10: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
11: Mas gari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Yan ang tumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo ay madaugid dyan.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mga katupa,

0: parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Mga katupa.

0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: Zone Plus Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: X FM.

0: super exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damon ako na tirawan ng kape, pero lain gijang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang katamang

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santhone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony!
2: Ako po si Rodeline Tacuyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Samphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi o

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pagpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Haling sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapaskog sa aton nga tulaan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Clear Skin Beauty

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain,
4: ang sakit.
3: Mag system pain,
5: muscle fever,
3: acute pain,
5: kahit ano pang pain,
3: basta pain.
5: Mag system pain,
3: tanggal ang pain,
5: fast and safe.
3: System pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayang gapa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting, bro!

0: ating Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa,

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga buki ka. Sunfone Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Mirbel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunfone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa, exciting!

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
2: good news,
1: para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirigitang sa X89.9.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas, mga katropa. Subang yung adlaw sa Huwebes na mga katropa. Thursday na kita, August 13, 2026. And speaking of mga katropa, kay Huwebes ha, kamusta na ang inyong mga balon sa eskwelahan and obra nyo man? May bilinta. May bilinta ba lang inyong mga baon for this week, no? Kay ting mga katropa ba, gainlan ulan to ga, ako dahil ko gainlan ulan to, ga damo ako niya kaon. Lugi na gutom ko, permi. Speaking of mga katropa, isubong adlaw mga katropa. Nagatutok na wanga to ng mga katropa pips. Sila ni Ma'am LV Hilado, good morning. Kay Jelwin, katropa ni Jelwin. Kay Tatay, kay Rosoy, good morning. Tatay Rosoy, morning. And of course, sa tanahan ng mga katropa pips, ito ka nagpamatin address nila mga tagsaka radio. Good morning. Sila ni Mary Ann Lim, dara. Mayong aga. Sila ni Tita Mary Ann Lidesma. Good morning, man. And of course, sa mga katropa natin all over Negros Island region. Good morning. Good morning sa inyo. Nakatutok sa programa natin, mga katropa. Exciting Pilipinas. Kag oras natin, oras! Alas 5:11 na. Subong aga, mga katropa, nagkaamat-amat na balak ka modera tigang o ko, nagkaamat-amat na balak ka modera himos sa inyong mga tagsa kapanimalay, nakatiga mo na, ano lang sudaan nyo da for today. Siyempre, kumaga mo ni oras, ya, arang mga iloy nato, no, bugtaw na gid ni sila, di ba la? Hikot na eh, nagakihat, dadras ng ilang mga panakot. Ko na daga bate na drasang itlog, di ba? At this point, di ba? So, mga katropa, kamuya, bugtaw na! Yun, amatamat na bugtaw kay mga katropa sa atong yung pagpukaw sa inyo. Tani, perfecto ang inyong mga assignment. Dira ako ng mga performance task. Subong aga, no? Especially sa mga may klase, kung sa mga may obra, no? Sino mga tagsaka eskulahan o kung olobrahan man. Mata-mata nyo na da. Kag sa mga katropa pips naton, nga nagatutok na sa aton yung programa. Matamat na ka mo pa-shoutout, pa-greet sa aton yung Facebook live stream. Mara kita mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mara kita sa Facebook page ta sa liwat sa Bacolod News and Public Service Authority. Mara man kita mabatian sa inyong mga radyo sa 103.9.

kada sa buga aga samtang nagahimos na kamo, samtang nagapangwa na kamo sa inyong mga muta. O kung nagamat-amat na kamo dira sa inyong nga mga niluto. Kung nagapamio, nagapamlansya, magapaligo, manuglakat. Sa mga nagabiyahe na nga nagpamati sa aton sila mga tagsaka sa lakihan. Good morning! Arewa, mga musika, nga maka. Bulig sa inyo nga magkapa. Hata good vibes. Sini nga aga. Speaking of, ting nakapamahaw na kung wala pa. Amat-abat na draya para nga tiya madilagan ibusog, lusog, sustansya. And speaking of Agosto, subong mga katrapa, when we say August, gani, buwan ng... ng ano? Buwan ng wika. Sinabi nating buwan ng wika, dapat tayo maggamit ng ating sariling atin. ng ating sariling wika. Eh, sa eskwelahan, nag-ano ka mo? Nag-Filipino ka mo? Hmm? Bini-bini. Wow na. Sige, magbalik kita mula dagay-dagay kay ato ni, ano no, ay, istoryahan na ang buwan ng wika. And sa pagbalik natin ato nga, niya, hula to, ang ato niya nga, check chokan videos. But before that, arita na hiwa, ang ato niya nga, musikahan.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang atakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
7: Wala o hala gid ka pre, oy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
15: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
16: Hala, ka-exciting!

nagbabalik sa inyong mga radyo. Good morning, good morning, good morning sa Liwat. Good morning! Oras natin alas 5.27 na mga katropa. And of course, adlaw-adlaw. Nagatutok kita, no, Dria, sa itong programa sa Exciting Pilipinas. Sa mga katropa natin nga nagapatamiyaw, Dria, sa programa natin. Sila ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Sila ni Sir Arnais Erida, good morning man. Kay Jelwin, mayong aga. Si kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Mayong aga sa inyong matanana. And of course, mga katropa, subong ang ginahulat-hulat natin kaginabantayan. Nga tining aton niya nga TikTok and videos. Kay mga katropa, ini para gid sa mga katropa peeps naton nga medyo blur ng pananawan. Usually, anong mga friend yung tablang na pang tripingan nyo and baw, isa man ko ni sa victim. Nabala mga hindi ka masyado, nabala ka taalipangod kung makakita mga katropa. So, tagi na ka muna, nagambal siya sa inyo. Arak mo sa public place, gambal siya sa inyo. Ari ko sa tubang. Tapos sasagi mo, lingi sa tubang, wala man siya. Pero nalabian mo lang siya gali. Wala mo, hindi ka aware nga siya na lang sa tubang mo. Sige ka pangita, no? Amo na siyang mga tawag na itong kisang lutang moments. Ha? Hindi lang nga tungod sa gawa sa mata ko. Dahil lutang man kisa ang atong nga pinsar. Are balaw, live subong sa atong nga official Facebook page, mga katropa. Sa XFM Bacolod News and Public Service Authority, are na, TikTok ka na! Yun. Especially, bala mga katropa ko, ang inyong friend, why naka-glasses. Tapos sila pa na ang pinag-diretso-diretso lang gid bala, no, mga katropa. Diretso-diretso lang gid. Kay imagine, may times gid nga, ginaano mo lang gid sila, gina... labyan mo lang sila, no, inablang... Wala, kakabalo nga siya, nagali kong layak gani kong hiton, kong tawgon. No, wala, kalang kabalo. Magaram-arampa ka lang. Kagibad ko ni... Naglisensya lang kung mapuli na kami kuno. No? Okay na ngapi-ngapi sila. Ako nag-ano lang, inag-juice-juice. Mapuli na bala tani ha? O, mali nila, sige, ma-CR. Kita na yung mangi lang danay ha? Dali lang, ulta nyo lang ko sagwa. Ginulat mo ko nila. Yawan ko pangita sila. Wala ko sila nakita sulod. Nag-una na ko gwa. Tapos ginlaot ko nila sagwa. Ang ginambal nga, ara lagi kami sa tubang. Wala, may kami nakita. Diretso-diretso ka lang. So, isa ay nata, ano lang gid, no, in a time lang gid nga lutang or sometime, tiguba lang gid yung atong mga mata. For speaking of guba ng atong mga mata, syempre mga katropa. Ara na ganin daw, may ara kita diriya sa atong niya. Nga Vision X Plus para sa ito taran para nga ito nga mata klaro ang panulukan na magpadugang isang manamit na ito nga panulukan in a Vision X Plus sa may mga rabla sa mga eye problems ano, katarata iban pa Vision X Plus mga katrapa mabakala sa itong mga butika kag of course sa itong mga Yes to Health Store. And speaking of kagina, mga kagali ang buwan ng wika. Ting mga katrapa ang buwan ng wika. Amo ni siya ang celebrar kada bulan sang Agosto.

0: Kag usually mga katrapa, hindi ang ginaselebrar sa mga eskwelahan. Kaya mga katrapa, ang pagdarimo ng buwan ng wika, muna siya ang isa sa pamaagi sang Pinoy parang pahalagahan o kungaan bala sang pagtuon ang ato niyang kaugalingon ng wika, which ang wikang Filipino, kung iba't ibang pa ang mga lingwahe sa Pilipinas. So, through this month of August, kumbaga ginadumdum nato ng ato niya mga inuno man ino nga nagpakiglaban kumbaga kung nga may identity kita subong kag nga amuning aton nga mga lingwahe subong gano ginagamit nato nang aton nga tugalingon nga mga lingwahe o kung dialect or whatever dira no kiti mga katrapa through buwan ng wika amo dira na yung time kis nga naghambal kita sang Filipino di ba Tagalog usually nga English na kita no so through buwan ng wika ti somehow, ano, nagkakabuhi ang ini nga mga wika nga ti usually kakalipatan na over the time. Te, halina't, sumayaw. Buwan ng wika to. Halina't kayo makinig. Pero ang hiligay nun, ti, it's part of buwan ng wika. Kahit tingga ni mga katropa, syempre ang hiligay nun. Ito ay wika man o kung lingwahe man sang mga Pinoy. Te, ikaw mo dahil ito mag-Japanese, Japanese, Korean, Korean, English, English. Ma-Filipino, tadanay tanan. Yun na, pagdumdum mga katropa sa ato niya kagpagamit, sa ato niya kagalingon niya, lingwahe. Buwan ang wika this August. Salamat mga katropa ha, August 13 na kita. 2026 Webes Kadlaw. Kag syempre, sa tanan niya may mga birthdays. Tira, happy, happy, happy birthday! Belated happy birthday gali kay Chini Asunar. Happy, happy birthday! Ilang taon ka na. Happy birthday, Chini! At sa tanan yung mga birthday dira. Nag-celebrado subong yung August 13, mga katropa. Happy birthday sa inyong tanan. Kita-kits kita mga katropa. Buwas, Kadlaw. And of course, hindi nyo na paglisuha pang inyong mga tag sa karadyo. Magabalik kita. Pagkatapos ang The Secret of Health, kaupot si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Aras natin 5:33 na. Thank you so much sa tanan yung mga nagupod sa itong programa. Sa ilan ni Kay Ann Valia Gomesa, mayong aga. Ginapa-shoutout yung di ko no. Mayroon-shoutout yung ko no sa Alimukoy Karinderia sa may Mexico Street sa Barangay 1. Especially ko no sa kay Toto Lebron James ko no dera. Good morning! Sa kay Mamil Vira Gilugo, mayong aga man. Thank you so much sa liwat. Sa ilan ni Ma'am Shirley Arevalo, Ma'am Elvi Hilia. Good morning! Kita-kits naman ang buwas mga katropa. Dari lang sa ato niya programa nga pampuka ko na aga. Dari sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Saluat, happy, happy Thursday! And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority. Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
7: Sa aking kapausan.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskilahan. Di man nakabilog ang akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba? Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
3: Exciting, bro!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman mga suki namon sining mga tagpalamati mga sumulunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa ato sining ikayong lawas. Pag-amlig ta sa ikayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamagi kung paano naton saguro ng ato sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang iban sini very sensitive changes pa lang isang klima halin sa malamig pagkadto sa init gabatsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiri nga pamatsyag nagalain ang kondisyon sa yasiri nga lawas. And sa ato sini nga pagparagad, we would like to welcome ang ato sini nga partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
2: Welcome sa lewat Sir Josil. Kagamuman gina-welcome naton ang aton sini mga tagbalamati sa kutob sa marabutan sa aton sini nga tingog sa pagwaragwag kag through Facebook Live man nga nagatan-aw kag nagaupod sa aton. Sa sining talakayan namo ni Sir Josil, stay tuned kamo ha, kay isa naman ka simple lang ha pang ginawi ni Sir Josil. Pero kung di galing naton ini mabantayan, makahatag sa dako nga impact sa aton sini nga ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kung di naton ini madumalahan? Kag ano bala ang aton sini mga suggestion para ini maremedyuhan tubtub ma solusyonan.
3: Supple Plus Gold. Ako si John, problema ko

0: Apple Plus Gold.
1: So ang aton sining paghambalan sa ato sining pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sining tiempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat nga himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon, especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kagamo na nga tiempo nga malawig ang ato sining pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadira para nga hindi magtrabahuso ang tanan nga parte sa ato lawas while supposed to be ma-rest na kita. Anong oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Dok Leo, dapat gin man nga butangan tagin na sa schedule nga ti ang pamahaw dapat amo ni oras, panyaga amo ni oras, kagang panyapon amo na dapat nga oras, Dok Leo.
2: Dapat man gid sina Sir Josel butangan aton sa eksakto nga schedule para nga ang aton sininga lawas magsanto siya sa timing. Na kumpirma sa aton sininga schedule, especially Sir Josel pag-abot sa aton sininga panyapon. Pero syempre, amo man sa pamahaw, amo man sa panyaga.
0: The secret of health.
1: Ana siling nilang pinakaimportante kuno nga meal sa tanan is breakfast.
2: Mm-hmm.
1: Because gutom ang aton sininga mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod gid dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada, pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag makalay blood ang kalanon mo, delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, ginatunaw pa man sa aton lawas sa aton sining nga pagkaon. Kag kun ano mga worst effects nya sini if in case nga pagtapos ta kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na, Dok Leo.
2: Base sa pagtuon Sir Josel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha tubtob at tatlo ka oras ang aton sininga pagpanihapon antes kita magtulog.
0: The secret of health.
1: So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock, dapat by 6 o'clock nakapanyapon ka na.
2: Correct.
1: Why is it, Dok Leo, nga dapat tatagaan 2 to 3 hours nga tiempo before ang ato sininga pagtulog, ang ato nga pagkaon, Dok Leo?
2: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josel, ano? Number 1, diri kung nga ang sundo naton kung may mo palang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sininga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency na ton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis na ton? Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga ton kaon, Sir Josel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sininga digestion, kaya nagapadako sa aton sininga risk sa acid reflux, so kung heartburn, kaga especially kung nga aton sininga kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, kamang mga masebo nga mga pagkaon.
0: Plus gold.
1: Pero ang timprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime, abin Dok Leo, nakapa-improve sa ato sining sleeping time.
2: Isa sa rason, Sir Josel, nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon, tungod nga mas manami gali ang pagtulog sini Sir Josel kun halos tunaw nang imo sini ginakaon antes ka magtulog. Kun late ka na nagkakaon sa gabi, pagkatapos matulog ka dayon, hindi ka man makakuha sang maayo kag mahamuok nga pagtulog. Ang iban gani sini Sir Josel kun nagapabusog sa gabi, nagapalanamgo sang malain. May mga termino pag ning iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok kag mga masebo pa. Ang iban sini Sir Josel nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon samtang nagahigda gahana matulog kun samtang nagakatulogan ginapamalhas. Tungod nga late nang ilas sini nga panihapon.
0: The secret of health.
1: Para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon nga mudlay to naon sa aton tiyan kung gabi, just like sang white rice, pasta.
2: Correct.
1: That's why likawan ta na, manoodles. Likawan ta na kung gabi kay mabudlay gali ini to naon kag madugay ang pagtunaw, Dok Leo.
2: Ilakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila kag mga manami man gani kaunon. Pero gina-discourage na to ang pagkaon sina sa kagabihon.
1: Kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion. Ang aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina kay juice form niya ang ginakonsumo sa aton lawas mo. Ginasala iya man ang ugasip kung sa lubi pa mo nang gina-itsar na to ni. Ga-reduce man sang possibility of weight gain.
2: Correct, Sir Josila, no? Kung temprano pagita naga, panihapon, especially kung mga high calorie, high sugar ang aton sinaginakaon, like sa ginahambal ni Sir Josila kagina, itong mga simple carbohydrates. Nag-contribute ini sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi, Sir Josila.
1: Sa mga average sa Filipinos, sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo tabla, ang aton ikasarang, for example, anong mga recommended abis ni Doc Layo nga dapat na itong sinikanon sa panihapon ning easy to digest para nga hindi na kita labutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan.
2: So dapat, Sir Josila, may ara magita sang protein, may complex carbohydrates kita, may good fats kita, kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi o sa aton sa pagpanihapon. For example, pag-abot sa protein naton, gina-encourage sininga as much as possible plant source ang aton sininga protein. Halimbawa, tokwa, tofu. Pero sa mga nagkakaon itlog, pwede man. Sa nagkakaon isda, okay man nga mangin source sa ina. Pero gina-recommend sa pila ka nagatoon sa ikayong lawas, ang isda nga piliyon may mga himbis, Sir Josila. Hindi magkaon sa wala sing himbis as much as possible. Pag-abot naman niya sa carbohydrates, piliyon ng complex carbohydrates. Ara ang brown rice, ara ang kamote. Mas malami piliyon na to ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Pag-abot naman sa fats, Sir Josila, ara man ang avocado, ara man ang mga nuts pero hindi man magpatama kung gabi, ara man ang virgin coconut oil. Pag-abot naman sa non-starchy vegetables, ara man ang kulitis, ara man ang carrots, ara ang broccoli, kaga iban pa. Ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sa ningalawas.
0: The secret of health.
1: Prutas, pwede pa sila makakonsumo man prutas at night, Dok Leo?
2: Pwede, Sir Josila.
1: Pero ano naman ang mga dapat na ito ni Kawani mabudlay, balakag madugay, tunawon nga mga pagkaon, as much as possible, kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
2: Ini pala, Sir Josila, ang mga minantikaan, ang mga masebo nga mga pagkaon, ang mga caffeinated nga mga beverages, ang mga makahulubog nga ilim nun, kag especially, Sir Josila, pastries, desserts, nga mga matam is
0: Southern Plus Gold, the secret of health.
1: Anong mabulig if you are taking Santon Plus Gold Capsule, Doc Layo?
2: Ang isa si Sir Josila nga mabulig niya tungod siya sininga sangkap nga malunggay, could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig li pa nami sa aton sininga pagtulog ang balunggay,
0: the secret of health.
2: Problema sa ibang gali si Sir Josila, kung nagahigda sila temprano pa hindi makatulog, gabatsyag naman santyan. Kaya ang tendency kung kaisa sini mahinay-hinay katos kusina. Di mo nang abim mo may kuring bla. Kayo manukib, kayo nagahilab ang ila sininga. Yan. So kung maginom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan gali nga better nga aton sininga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josila nga makabulig man siya sa aton sininga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sa nga digestion. Iupod pagin nato ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josila, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo kolesterol, taas imo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic kag magabulig man ni Sir Josila para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sigi-sigi naton ini siya gamit. Kag way ka man sang worry sini nga madisturbo imo sininga tiyan, like maghilab o kun maghapdos o kun maginit, kay capsulized na ni siya gagin upod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The secret of health.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
0: Santon Plus Gold.
1: How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sining kag mabulig? Especially kung kaisa, madaling ato sining pagkaon, panyapon, Doc Layo.
2: Ang premium D3 capsule, Sir Josila, with VCO and malunggay oil, nag-support niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas sa pa-improve sa sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay ka ng ila sininga tulog.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3.

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secrets of Health.
2: Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa ringa VCO and malunggay oil. Kag magamit gitsang aton sininga lawas. Kagang isa pagid, ginarecommend na to na pagtumaras sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sininga pagpahuway. Kagang isa pagid sini Sir Josel, no, ang VCO kag ang malunggay oil nga sini may separado pagid sila iya nga benepisyo sa aton sininga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog. Sa aton sininga maginakaon, may ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa Premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga lanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian.
1: The Secrets of Health.

0: Ega. Pero gagamit kita sang Santhon Vitamin C, ginaupod naton sa Premium D3 and the Santhon Gold Capsule sa gabi kung kita nagatulog, nabuligan niya ang aton sa ding lawas para nga ma-repair yan tong mga dapat i-repair sa aton sa ding cellula. Kaya nagabulig man ni si Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sa ding cortisol sa gabi, maning aton ng stress hormone na nagadisturbo sa aton sa ding pagtulog. That's why kung ang aton sa ding cortisol levels gani karon mamanage o kung madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce ng stress kag mas ma ayon naton nga pagtulog. Kag samtang nagatulog kita, ginarepair nga aton sa ding selula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa Premium D3, magluwas na gapanami sa modo naton, nagapa-uptick pa sa aton sa ding utok kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod siya sa ding mangustin kag iban pagid yung mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang kolesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption, magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghunahuna kag paminsaron. The secret
1: of health. So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store, arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal kakun volume ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there is sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yolo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pada nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Antique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kung din man ka mong probinsya sa Bunga Pamati, kanto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official stores ang Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. The secret of health. Pero kung gusto nyo gid mga pi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi, pati mga kabataan.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: now available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yun sini kaya nagpa-enhance ang inyong sininga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estoryahan.
3: The secret of health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, mm-hmm. Pero sweetener is stevia. Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
4: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Ininya Cafe, ang Premium D3 nagabulig pa pag 6 sa ton sa nga selula eh. Manotice na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapag 6 sa nga sa nga pamadyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blanc, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ila sininga resistensya. Kag nagadaw ng ila sininga mudo para gini sa ila ini Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa aton sa insulin para nga mabalansa ang aton blood sugar.
2: The secret of health.
3: And then, amoning Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amoning makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy ang aton skin and younger looking ato sining skin.
1: Kung sige-sige galing inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Din bala makita ang mga signs of aging. Number one, gan sa aton sining panit, nagakurinot sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabuk, sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka, nag-iinigot-igot, iban sini may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen nga ginupod diri sa aton sining Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Mutong balon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee

0: sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan siya na sa Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang nimo sa mainit ng tubi. Hindi ka na kinanglan ni Sir Josiel mag-observe pa sa mga oras kung paano mo kaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa mainit ng tubi, kagimutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa mga alabaab.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity.

0: sa mga kalalakinhan. The Secrets of Health. Kagang isa pa gid ka problem Sir Josiel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton sa ningalawa sa maginakao naton, ilabi na gid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton sa ningalawas, magaresulta pagid sa iban nga mga complications. Kung constipated ang isa ka tawo, ang Santhon Gold Herbal Tea tungod siya sa ning cinnamon bark nagabulig pa nami sa aton sa ning digestion, absorption at the same time bowel movement naton. Nga mahapos aton na pagwa ang aton sa ning higko kag regular nga mapagwa sa aton sa ning large intestine, ang mga higko dira makalikaw kita sa nagkalain-lain nga makomplikasyon tugas ang constipation. The Secrets
1: of Health. Subong grabe gid ang tiglalamok bala, gamit kamo pamanyos kamo sang Santhon plus herbal oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
0: Palamuypoy Sir Josiel, palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya. The Secrets
1: of Health. Ang ngalan niya Santhon plus herbal oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of sa yasin yung mga ingredient eh. Nabahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Dok Leo.
2: Santhon plus herbal soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon plus herbal soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon plus herbal soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Nga ako nung kinanglan kay Sir Josiel nga maghabon kita. Kinanglan na itong maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila Sir Josiel nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya ang aton sa nga Santhon plus herbal soap. Ang oil nga na Sir Josiel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is, kinanglan ta ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria nga kung magmix sa aton sining balhas, nagapangalisngaw sa aton sining ilok diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sa Sir Josiel. The Secrets
1: of Health. Kung manghabon kita sa lawas, tamay ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino, gidba lang nga kutis. Para ma-achieve na ton, ma-maximize na ton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Pero sa hambal sa kilala na itong Sir Josiel, no? Sige ako na Dok, bisan hindi kin nga hamis-hamis, puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akong kutis subong kumpara ko sa nagligad nga, nagabalik-balik ang punggod, damo, sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sa Clear Skin Beauty Soap, sa lawas niya, ginsunod niya man ang aton sining panugyan. Nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap, pati ang mga nagpangalisngaw, ang na Sulbarman Sir Josiel. The Secrets
1: of Health. Ang trangkaso kag hilanat subong inaupdan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw haluson ka maghulag nga kun may maghulag gani sa balay nyo nagainit na yun ulo mo kay hindi ka kabalo kun di nang nagangutgut may gangutno talento sa tiil miara sa imo abaga kun hindi nagkamo kag kwanta sang pagpalanakit sina maginom kamo sang Sisdapain. The Secrets
0: of Health. Mabakod man ang resistensya mo sini o kun na hindi kun kaabot gyud nga magpalanakit ang lawas hindi ginato na mapunggan Sisdapain ang makabulig sina. Pero ang iginahimo sa iban sa ni Sir Josiel sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nagarelax pagid ang ila sininga lawas kag pamatyagan.
1: So pwede niyo magpartner ha. Kon nga palanakit ang lawas, pamanyos kamo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take kamo sang Sisdapain.

0: fast and safe. Sister Pay. If symptoms persist, call the doctor. Please, sa mga buki ka. The secret
1: of health. Pero kung habol ng emosyon niya, panulukan, Dok Leo, nagagulugarhom-garhom na lang tanan, matyaga mo, daw ay pulos ikaw sa

0: Ibutan
1: kapin pagid kun may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga indi umahimo tungod nga makaupang imo sini nga panulok kagang isa pagid Sir Josil kun ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw nimo nga panulukan disgrasya gid kun magdiferensya ang mata.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The Secrets of Health.
5: VisionX Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo giniyang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
1: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi ko ng pagpulaw, nag-affecto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, VisionX Plus makabuligid sa aton.
4: The Secrets of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik enyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisin yung blood flow.
3: The secret of health.
4: At rin damo sa mga bana na gapinamangkot sa atong Sir Josil, ano man ang kausang ang nagkakadulaan sila interes? Sa ila sa ring sexual activity, which is kinanglanon, ginsin siya obligasyon ina nila kung naton sa atong mga asawa. Isa sa ring manubo ang testosterone, kung may imbalance kita sa hormone, kag mahina man ang aton sa nga blood circulation. So ang liabi si Nadira Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik na aton ang balance ang aton sininga testosterone, ipabalik na aton ang balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo na aton nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo na aton nina Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka, kag klavo waska, na nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sini nga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes before loving loving mahatagan kamo sang enjoyment for 72 hours pero hindi man nga all the way nga halin pag inom mo way na gid ya hulaw-hulaw kon kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
4: Sa panahon bala Sir Josil nga pabag-o-bag-o, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso, tigmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili na to ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold. Mabuligan kita, Premium D3, kaga Santhon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang Indo-Certified Naturopath Practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: Ko naman si Josil Banyas.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help!
5: XFM 103.9.
6: XFM.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod, sa XFM
10: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
13: Mga katropa,

0: Center. Mga balita nga una mo mabalatiri mo mabalatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis ang ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the club. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6. This is 6 na may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinin ka man sa bungabahin sa kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sang Webes, Agosto 13, tuig 2026, kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinares.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Sa mga nagamonitor, dira subong sa aton mga katropa, ang XFM Bacolod, babatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Sa XFM Sagay City naman, mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 87.5. Sa XFM Cabancalan City naman, sa radio frequency nga 106.1. Kag mga katropa sa XFM Canlaon City, sa Negros Oriental, sa frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita naman ang malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita mga katropa sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Mga katropa, hindi ka mo magkalipat, mahimo na ninyo ma-download sa inyong mga Android phones ang aton nga official streaming apps ang XFM Philippines sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang mga katropa, mahimo ma-download. Kag ma-access ninyo ang kapin 60 ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, may aramang kita sa text line na diri sa itong istasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:18 na. Kag mga katropa, itong padulungan ng mga headlines sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag iban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita.
2: Headlines. Sa mga balita diri sa lokal, hindi ane pagdayunon ng pagbutong sang unit ang pasalig ni LTFRB Chairman Vigor Medosa sa mga modernized jeepney operators, samtang sarang makafile sang ila renewal sang provisional permit pang ang mga traditional jeepney operators.
3: Bangod sang wala mabayaran nga motor, bana nagbuno patay sa asawa, samtang suspect nga bana nagbuno man sang kaugalingon nga tiyan pareho buhi.
2: Konseyo sang Bacolod, nagahingyo sang patag paano natagan permit sang Environment Management Board ang pagkutkot sang basura sa old open dump site sa Mandalagan.

0: Kag sa aton nga mga headlines sa balita sa nasyonal, COA audit team ginpamangkot sa Defense Council paano si establishar nga wala sa mga dokumento ang liquidation sa confidential funds ang OVP.
1: Pilipinas, may 7.2 trillion nga proposed budget sa tuig 2027.
0: Kag sa aton nga headlines sa balita sa internasyonal, Iran nagapanindugan nga hindi sinipagbuksan ang Strait of Hormuz.
1: Samtang, sa ito naman, dugang balita sa international, North Korea nag-release sa ballistic missile antes sa ang US kag South Korea military drills.
0: Kag sa ito nga balita sa sports, football star nga si Cristiano Ronaldo ang ginkasala siya long-time partner.
1: Samtang sa pabalita sa showbiz, ang sikat nga Thailand movie nga Pima ka i-adaptar sa Philippines.
0: Alas 6, biyente na mga katropa. Inyo na ba't yan ang mga headlines sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa? Kag mga katropa, iningin na dulong sa inyo sang Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: At na padulungan mga katropa, ang mga detalye sa balita diri sa lokal.
3: Express Balita, local news.
0: Nadula ang pagkabalaka sa mga modernized jeepney operators sang nabatian. Kailan Transportation Franchising Regulatory Board Chairman Atty. Vigor Mendoza ang pasalig nga iaanay hingyoon ang tanan nga financial institutions sang Transport Modernization Program nga hindi ay pagadayon noon ang foreclosure bangod wala sila makabayad. Sa naibaluan, may pila na sa mga operators sa Bacolod ang nakabaton sa notisya. Halin sa bangko bangod pila katuwing nga wala sila makabayad sa ginultang nga kandidat para sa ilang units. Ngayon kalipay sa mga operators nga magluwas nga hindi anay mabuto ang ilang units, sila magabaton pa sa ngayuda nga tag 10,000 pesos para sa kada unit sa sulod sang tatlo kabulan. Ini ang para mabuligan ng ilang mga empleyado samtang magamay nga sa karoon ng income sa modernized jeepney. May isa ka bilyon nga ayuda sa mga drivers kag operators ng LTFRB sa bilog ng Pilipinas kag direkuhaon ang pondo. Nangin positibo ang pagsugilano ni Director Mendoza kag nagpasalig nga hindi mapiktuhan ng public transport sa syudad sang Bacolod.
1: Samtang nangin maayo man ang resulta sang pakipagsapol ni Director Vigor Mendoza sang LTFRB sa mga operators ng traditional jeepney. Nagpangamusta si Mendoza sa mga jeepney drivers kag operators nga nagtipon sa idalom sang hotel, isa ka hotel sa Lacson, Mandalagan Street kun sa diin nagakatabo ang nasambit nga meeting kahapon. Si Mendoza ang nagsiling nga wala man may madulaan sang palamugnan. Hindi madula ang traditional jeepney sa baylo, naghinyo ini sa mga operators nga mag-file sang appeal para sa renewal ang ila probational franchise. Ginakulang ang pila ka unit sang traditional jeepney sa pila ka ruta kahapon sang aga bangod sang ila pagtipon sa dalan Lacson bilang pagpakita sang suporta sa chairman. Ginkalipay naman ang Dairo de Catedral kag Lilian Sombrano o kon Lilian Sombrano ang resulta bangod mahatagan sang seguridad o kon kasiguraduhan nga hindi sila madulaan o madula sa dalan. Sa bahin sang ayuda naman nakauna na bato ng ila sektor sang bulig galing sa lokal nga gobyerno kag DSWD.

0: Ginpayag ni Konseyal Dindo Ramos, Chair sa Committee on Transportation and Traffic, nga suportado sining paghatag sa Provisional Authority o PA sa mga drivers ng traditional jeepneys agon masolusyonan ang kakulangan sa mga jeepneys sa syudad. Pagiklaro ni Ramos, yung kinanglan niya ra pa sa maayo kag roadworthy nga kondisyon ng mga jeepney antes mahatagan sa PA. Agon masiguro ang seguridad kakayuhan sa mga pasero, hinahinangin inisyal nga plano matapos pila ka mga operators ng sarang nga mabutong ang mga modern jeeps nga magatugas ang kakulang sa salakyan sa syudad.
1: Samtang technical conference sa ginpatigayon kahapon sa Bacolod City Government, kaupod ang Environmental Management Bureau kon EMD agud talakayon ang mga tikang para masolusyonan ang problema sa pagkuha kag pagsaylo sang basura sa bahin sang Buri Road sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Suno sa kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, nakasentro ang paginun-anon sa pagdumala kag pagdispose sa mga basura nga nahalin sa anay dump site sa lugar. Isa sa mga ginpropose ang EMB amo ang pagbutang sa mga basura nga ihalin sa anay dump site pakadto sa cell number 5. Ginalantaw naman nga mangin apektado ang lifespan sa cell number 5 bangod sa kadamuon sang basura. Samtang ginklaro naman sa EMB ang reklamo sang syudad kung aginhatagan sang Environmental Compliance Certificate kon ECC ang tag-iya sang karon nga dump site. Suno sa EMB, sang una sempre lang nga excavation ang ginpresentar nga himuon sa lugar rason nga natahatagan ini sang ECC. Kag wala ginpakita nga pagasayloho ng mga basura pareho sang pinapatigayon subong operasyon sa lugar.
0: Nagapabili nga problema ang dako nga tinambakan sang basura nga nahukay sa daan nga dumpsite sa Buri Road, Barangay Mandalagan. So nasa City Engineer's Office, mahimo ini maghatag sang peligro sa pang sa ikaing lawas kag seguridad sa mga residente kag motorista. Ginatingwaan sa syudad nga masulbar ini pagi sa koordinasyon sa Environmental Management Bureau o ni EMB Negros Island Region. Ginalantaw man sa syudad na paggamit sang sanitary landfill sa Barangay Filisa para sa usto kapag dispose ng basura apang nagahulat pa ini isang kinanglan ng Environmental Compliance Certificate gikan man sa EMB. Gipaig sa City Administrator nga kinanglan masunod ang usto nga pagdumala kag pagdispose ng basura agun maprotektahan ang publiko, mga negosyo kag palibot sa lugar.
1: Igaya require sa Bacolod City Government ang mga vendors sa Barangay Tangob nga magkuha sang special permit agud makapadayon sa ilang pagbaligya samtang ginahulat ang pagbalhin sa bago nga pribado nga merkado. Ini matapos nga ginapanghatagan sang notice to vacate ang mga vendors nga nagabaligya sa bahin sang Purok Pag-asa sa nasambit nga barangay. Apang sunod sa syudad, hatagan anay sila sang temporaryo nga tion agud makapadayon sa ilang pagpangabuhi o kon pangabuhian samtang wala pa nahuman ang bago nga merkado nga ila sa iluhan. Suno sa Kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, isa sa mga kondisyon sang syudad amo ang pag-isol sa mga stalls o konpesto sa mga vendors kag pagbalhin o kon pagbilin sang isa ka metro nga ginaagihan agud hindi magutok ang dalan kag maigo nga espasyo para sa mga nagalabay. Ginpahayag naman ni Chu nga 30 ka adlaw lamang ang extension nga ginhatag sa mga vendors. Kunsa diin sa sulod sini nga tion ginakainahanglan nga maproseso nila ang ila special permit para legal nga makapadayon sila sang ila operasyon. Ang among arrangement nagakahulugan man nga wala anay sang clearing operation nga patuman sa lugar samtang ginhatagan sang tion ang mga vendors nga makasunod sa ginpatuman nga kondisyon sang syudad. Madumduman nga sa kape na 50 ka mga vendors ang nagabaligya sa lugar kag posible nga maapektuhan sang pagbalihin sa ila pang adu-adlaw nga pangabuhian. Ginpahayag naman sang syudad nga temporaryo lamang ang among kaimtangan kag ang target amo ang pagbalihin sa mga vendors sa bag-o nga pribado nga merkado sa tion nga ini ang mahimo na nga mag-operate. Samtang ginahulat naman ang pagbalhin, ginpaandam naman ang mga vendors nga sundo ng kondisyon, lakip ng pagkuas ang special permit, agud tawhay ang pagbaligya sa lugar.
0: Patay nga sawa matapos sa gimbuno sa iyang abana, apang suspect gimbuno man ang kaugalingon sinisusulod sa ilang balay sa Barangay Refugio, Banwa sa Calatrava, gabi sa Agosto 11. Ang biktima, ginkilala sa kay alias Milagros, 35 anyo. Samtang suspect, ginkilala sa kay alias Tito, legal ang edad kag doon sa mga residente sa nasabit ng lugar. Sunod sa kay Police Captain Jesus Albang, Chief of Police ang Calatrava PNP, ara ang biktima sa sulod sa ilang balay kag nagabot ang suspect. Apang may naglutag na komosyon sa tunga sang duwa, bawal ginaligar nga wala nabayadan sa biktima ang motor. Dugang pa ni Alba. Gilayon nga nagkuha sa patalong ang suspek kag ginbuno sining iyang asawa sa dugaan kag tiyan. Pagkatapos ginbuno man sa suspek ang iyang kaugalingon sa tiyan. Ginpahig sa ngepe. Galon sa ginpangdala sa ospital ang mag-asawa apang ideklarar nga dedo na rivals ng doktor si Milagros. Samtang suspek patay nga ginabulo sa ospital patapos makagumans ang seryoso nga pila sa iyang tiyan. Nagagawa sa investigasyon. Isang kapulisan nga nakaagi sa Tudakob sa drug webas operation na suspect apang nakaangkon sa pre-bargaining agreement sa tamang pamilya sa iyang asawa ang desidido nga magpasakas ang kaso nga parricide.
1: Patay ang isa kalalaki matapos ini ang gintiro sa wala makilala ang suspect sa Porokalumpang, Barangay 1, Ciudad de San Carlos, gabi sa Agosto 11. Ang biktima ginkilala sa kay Alan Auman Jr., kung legal ang edad, kag-residente sa St. John Subdivision, Barangay 1, Ciudad de San Carlos. Sino sa kay Police Lieutenant Colonel Nazer Canha, ang Chief of Police sa San Carlos City PNP, nagalakat ang biktima sa higad sang dalan, kag ang biktima apang inihinali na lang, nga gintiro sa wala makilala ang suspect, dugang panika na nakaagom sang pilasang biktima sa iyang ulo, guya kag dughan samtang ang suspect kay nakapalagyo kag padayon nga ginatumod ang motibo sa krimen kag nakuha sa lugar ang tatlo ka basiyo sang wala matumod nga kalibre sang armas lutang. Ginpahayag man sang hepe nga sa ila pag-imbestigar nakuha nila sa bulsa sang biktima ang ginaligar isa ka sa Shea sang Shabu kag sa karon padayon ang pagtipon sa mga detalye angot sa posible nga pagkilala sang suspect.
0: Isa patay kag isa pilaso matapos makabunggo sa nagliko nga sasakyan ng motor sa Purok Barracks, Barangay Kamingawa, Ciudad sang Kabankalan. Gabi sa Agosto 11, ang nagtaliwan isa kaminor de edad nga lalaki samtang ang kasinigi kilala sa Kailas Mark, 23 anyos, lalo sa Marcelite sa Purok Tarapol, Barangay Kamingawa, Ciudad sang Kabankalan. Samtang driver ang sang pribado nga sasakyan gi kilala sa kay Alice Nelson, 39 anyos, empleyado sang siyudad. Sa rigs investigasyon sa Kabankalan City PNP gikan sa barangay Tagukon padulong barangay Kamingawa na sasakyan samtang ang motor nagasunod gagara sa innermost lane sang dalan. Apang siyang naliliko ang sasakyan ninali na lang ang nagbunggong motor sa nawala nga bahin sini nga nagresulta sa aksidente. Ginpangdala sa ospital ang mga pilason sa natabong aksidente apang gideklarar nga dead on arrival sa doktor ang minor de edad nga mong driver sa motor. Kagang kastaman ginabulong sa ospital samtang driver sa sasakyan ang gilay nga nagsungka sa kapulisan. Nagagawa sa investigasyon kag pahayag sang bayaw sang angkas sang nga biktima ang antes matabo ang aksidente. Nagainom sila sa makaulubong ilim noon. Ang duha ka mga biktima kag naligar ginsugo sang iyang amay nga magbakal sang pagkaon sa merkado sa barangay.
1: Nakilala na sang Land Transportation Office Negros Island Region kon LTO NIR ang driver sang pickup nga nagbalang-balang sa dalan sakop sang Bacolod Silay Access Road. Ginpahayag sang LTO NIR nga ginahanda na ang show cause order para igaserbe baktok sa driver sang salakyan kag ginapatihan amo man ang registered owner nga may kaantanan sa insidente. Nagagawa sa investigasyon nga tag-iya sang salakyan ang narehistro sa siyudad sang Iloilo kag sa karon ginatipon pa ang nagakaigo nga mga detalye para sa posibleng tikang sang opisina. Sa karon ara sa idalom sang interim alarm ang salakyan kag ipasaka ang kaso nga reckless driving batok sa driver. Kung madumduman nakuhaan sang video ang salakyan nga hindi sa husto ang dalaga na nga nagresulta sa pagkahangawa sa mga motorista.
0: Nakapauli na sa Bacolod City yung Bacolod City National High School softball team matapos ng ilang madinalagon nga kampanya sa Junior League Softball World Series sa Washington, USA. Nakakuha sang bronze medal ang team Bacolod sa prestiyoso nga kompetisyon kung sarin ilagin presentar hindi lang ang Bacolod City kag Pilipinas kundi pati na ang Asia Pacific Region. Mainit nga ginsugala ang grupo ni Mayor Greg Gasutaya kag sa mga mascara dancers sa Bacolod City Government Center. Kabahin sa nagpauli nga delegasyon na mo ang team captain nga si Audrey Colleen Matarong, BCNHS Principal Richard Hilangre, mga coaches kag 14 ka mga atleta. Ang ila pagkakuha sa bronze medal isa ka dugang pagpamatuod sa talento, disiplina, teamwork kag determinasyon sa mga kabataan nga Bacolod noon. Ang ilang pangkag pasimpalad sa international nga intablado nagdala sang dungog sa Bacolod City kag sa bugos nga Pilipinas. Alas 6:32 na mga katropa inyo nabatay ng mga detalye sa balita sa lokal. Kagining ila dulo sa inyo mga tropa sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: At na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa National.
3: Express Balita. National News.
0: Ginpahayag ni Silene May Del Campo sang Commission on Audit Intelligence and the Confidential Funds Audit Office on COA ICFAO nga bangod wala nakapakita sa dokumento nga nagasuporta nga dapat gastuhan para sa surveillance operations sa area sa pila ka mga hilikuton nga tambungan ni Vice President Sara Duterte. Ang rason nga may disalawan sa 73.287 million pesos nga gasto. Ang kantidad ging kuha sa confidential funds kag wala sang document of support. Considering kag paano nagasto ang kantidad sa surveillance operation. Ang mga surveillance operation ang ginagamitan na mo ang sa Christmas party kag tree planting activities nga gintambungan sa Vice Presidente. Ang 73.2 million pesos ang kabahin sang 125 million pesos nga ginagasto sa sulod lang sa 11 kaadlaw. Ang iagin presentar nga ebidensya ang kabahin sa ginapabakod sa prosecution na god ila pamatudaan ang articles of impeachment nga nagsayop sa paggasto sang Office of the Vice President sa pondo sang gobyerno.
1: Formal na nga nabaton sa Senado ang ginaduso nga 7.2 trillion pesos nga national budget para sa tuig 2027. Personal nga nabaton ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kopya sang National Expenditure Program o kon NEP sang Martes, Agosto 11 sa tion sang ceremonial turnover sa Senado. Inupdan ni Gatchalian ang Senate Finance Committee Chairman Senator nga si JV Erosito kay Senate Majority Leader Juan Miguel Megzubiri. Gipangunahan ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ang seremonya, kaupod ang iban pang mga opisyalis ng Department of Budget and Management kung DBM. Sunusagin proponer ng budget lakip sa mga nagapangunang prioridad sa gobyerno among edukasyon, ikayong lawas, proteksyon sosyal, pagkaon, infrastruktura, trabaho, digitalization, kagpagpanganda sa kalamidad. 2.456 trillion pesos ang pinakadako ng alokasyon para sa serbisyo sa social.
0: Ipanundom naman sa Department of Education ang mga manunudlok ang ibang pang mga personals nga ipabilin sa ang professionalism at proper conduct sa paggamit sa social media. Sa gimpagwa ka memorandum sa ang ahensya sa itong Agosto 11, ipaik sa DepEd nga magluwas lang kon iset sa private ng social media account sa isa ka manunudlo hindi na inisakop sa professional kag ethical standards sa ang ahensya. Partikular nga gimpadako ang mga posts kamay kang tanan sa mga estudyante, mga likuton sa ulot klasigan, mga lugar sa eskwilahan, kag-opisyal ng mga katungdanan sa mga manunudlo. Sino si DepEd? Nakabaton ninyo isang report angot sa social media post ng pila ka mga manunudlo kag school personnel nga wala nag-isanto sa standards ng DepEd. Ang mga manunudlo ginapandaman man batok sa pag-post ang kaundan nga may kang tanan sila mga estudyante bangod may mo sila mangin influential. Dapat ikuhan man ang pagpalaptas ng hindi matuod ng informasyon online.
1: Ginabulubanta nga yara sa 300 o 300 ka tinulada sang basura ang nakuha sa kanal sa Baclaran Iskenita sa Parañaque City sa Martes. Matapos sa gabadamo nga basura ang natipon sa alagyan sa tubig bangod sa padayon nga pagbubo sa mabasko nga ulan sa bahin sang Metro Manila. Naibaluan nga masobra na sa 50 ka mga trucks ang napuno sang nakolekta nga basura. Gingamit man ang sakong gingamit man sa mga otoridad ang nagalutaw nga mga trash boom nga guyod sang dredger agud kolektahon kagkuhaon ng mga basura sa nasambit nga Iskenita. Personal naman nga nagkadto sa lugar si DPWH Secretary Vince Dizon kag ginpahayag sini nga makita sa sitwasyon kung ano na kaseryoso ang problema sa basura sa pungsod.
0: Alas 6:36 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa National. Kag mga katropa, ay iniginadulong sa inyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
0: Mga katropa, ito naman padulungan ng mga detalye naman sa balita sa international.
3: Express Balita, international news.
0: Nagpanindugan naman ng Iran nga hindi nila pagbuksan ng Strait of Hormuz. Tubtub hindi pagbatunon sa Estados Unidos ang kondisyon sa Tehran nga tapuson ang gera sa rehiyon. Sunod sa kay Mohsen Rezaei, ang bagong gintangdo nga Secretary sa Supreme National Security Council sa Iran, kinanglan nga tapuson sa Amerika ang gera kagbayaran ng mga frozen assets sa Iran. Giningyo sa Iran nga ilakip sa kasultanan na pagtapos ang inaway sa Lebanon kag Gaza. Sunod naman sa kay Rezaei, kung makalabot sa kasugtanan ng Iran kag Oman, isa ka luwas nga ruta sa barko pagi sa Strait of Hormuz. Mangin independente ini sa desisyon sa Iran. Isa ini kasinyales nga hindi gilayon ibalik sa Iran ang normal nga operasyon sa barko sa Strait of Hormuz bisan pa nga mayara sa kasugtanan sa mga manugpatunga. Ang balita mga katropa.
1: Nag-release ang ballistic missile ang North Korea antes nga joint military drills sa tunga sang Estados Unidos kag South Korea nga kilala bilang Ultra Freedom Shield. Ang Malawi gaon sa kaadlaw halin sang Lunes, Agosto 17 tubtob sa Agosto 27. Ini na ang ikaduha nga ballistic missile test sang pungsod sa sulod sang isa ka semana kag ginakabig nga protesta batok sa military drills nga ginakabig sini nga rehearsal para sa invasion. Sunod sa joint Chief of Staff sang South Korea, ang ballistic missile ginpalupok halin sa Eastern Coastal Wonsan Area pagkanto sa East Sea. Ang kilalaman nga East of Japan o kung nga Sea of Japan, mga alas 6 ang aga sa Miyerkules nga naglabot sa kaluyuon nga masubra sa 700 kilometros. Handa na ang South Korea nga magkooperar sa Estados Unidos agud mapunggan ang anuman nga provokasyon sa tunga sa North Korea.
0: Inyo na batian mga katropa, detalye sa Balitas International. Kagining na dulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: Mga katropa, ito naman padulungan ang detalye sa balita sa sports.
3: Express Balita, sports, sports.
0: Kasado ng Portuguese football superstar nga si Cristiano Ronaldo sa longtime partner nga si Georgina Rodriguez sa isa ka ceremony sa Portuguese resort sang Cascais, suno sa representatives sang player. Ngayon pakigbahin sang 41 years old nga si Ronaldo ang picture sang ilang kamot ni Rodriguez nga may wedding bands. Nagtambong ang lima nila kabataan sa ila privado nga seremonya so sa Brunswick Group nga nagauyat sa public relations ni Ronaldo. Nagpakasala ang magkagugma eksakto sa nga isa ka tuig matapos ginanunsyo pagi sa Instagram sa 32 anyos nga si Rodriguez ang ilang engagement. Samtang matapos nga magampang ni Ronaldo para sa Portugal sa World Cup sining summer, magampang naman siya karon para sa Saudi club Al Nassr. Ang balita sa sports. Ginadon sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3. Manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:40 na mga katropa. Atong padulungan ang balita sa showbiz.
3: Express Balita. Showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, ang sikat mga katropa nga pelikula, no, nga P-Mac, nga tema katropa, originated gedya sa Thailand mga katropa. Ang sakaroon, mahimuuna nga Philippine adaptation. Mga katropa, inimatapos nga mismong si Bea Benene, no, mga katropa, isa sa, sa cast o ng babae, dadari nga bida, ang nagpost na sang poster sa mga katropa, the Philippine adaptation P-Mac coming soon in cinema. Sa muna nang makita diri sa poster mga katropa. Kag makita na ang mga itsura sang mga main cast mga katropa sa nasambit ya nga pelikula mga katropa. Ang mga cast sini amoong dadra si Bea Benene ang babayi, si Wilbert Ross mga katropa ang iyang love team, si Vandolf Araman, si Jairus Aquino, si TJ Valderrama kag si Gian Bernardino. Mga katropa kay iniisay ni siya ka comedy mga katropa nga horror comedy ini siya mga katropa nga at the same time romance man kay it's all about love mga katropa. So sikat ining P-Mac mga katropa no Mario Maurer pa lang oo sikat ini siya di mga katropa ang Philippine adaptation sa karon ang ginabantayan naman isang mga netizen matapos yung adaan ngiti ang ining si Wilbert Ross mga katropa sa Godman mag-acting kag gwapo man bala same kay Bea Benene mga katropa nga tito nag-click ining love team nila ni Wilbert Ross nga duwa mga katropa. So sa karon amo ni no ginabantayan ng mga katropa kay ti at paano bala i-adapt sang Pinoy no ang ti nakita na nato nako nahibaluan na nato nga story mismo mo sang P-Mac ati nabulto na di asawa mga katropa no nga ti soldado nga nagbalik tapos nang wala sa kabalong ang yabat ya nga sasawa gabusong ni sang bayaan niya tapos gali sang tanga nagbata ni abiya buhi lang gali kay patay na kay pagbata gali na patay ni mga katropa pero hindi bala maglinaw ang kalag kay ti gusto pa sang asawa sini nga babae nga makita yang bata niya kag makapiling tanang iyang banate ano yar paano ay hani i-adapt sang Philippines mga katropa mo nang ginabantayan subong ano tiya mo nang aton nga showbiz balita para sa mga adlaw mi webes na mga katropa no Thursday Oras natin 6:42 na. Kaga nga itong mga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa itong mga habon ng pampaputi sa Yes to Health. Una din ang itong Santon Plus Herbal Soap. Ang itong Santon Plus Herbal Soap ang maka-prevent kids early signs of skin aging. Namigay gamiton, adaw-adlaw sa bugos ng pamilya sa natural sila nga ingredients sa mga katropa plus antibacterial nga madula gid ang baho kag germs sa imong lawas. Ang ato niya nga Santon Plus Herbal Soap. And syempre, mayroon naman kita sa isa pagkahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and kojic. Inimpunan pa sa virgin coconut oil kung sang VCO sa ato naman niya nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:43 na. Nalingawagin ko na sa unang PMAC na. Magaling do, kaiwat pangitaon sang kay Mario Maurer version kay may mga damo na.
1: May mga bag-o. Taiwan
0: Kaya di, actually ang ina nga story yan nag-originate kini sa Thailand nga do folklore bla nila.
1: Oo, do ako magado ka.
0: Galaba na kamot mo.
1: Oo, do ano pa ginila ka from France do ginamal bla nila nga do hindi siya true story pero do experience bala sa isa ka tawo gidito sa ila mo na nga
0: na.
1: Ano oo kay halin siya sa military gid siya bala tapos pagbalik kya abiya boy asawa galik kay napatay niya sang pagbata sa ni pagbuntag sa iya nga ano.
0: Soldado siya mo. Tito nagira ta siya. Alin sa gira?
1: Gabus mo na sa away, isang inmayan.
0: Bayaan niya sa away.
1: Pagbalik niya, ti abi okay lang ang tanan, ano. Tapos namin na da kami mga friends, yo lang do mga loko-loko, bala ka tra pang friends no nga.
0: Correct na.
1: Among pa comedy bala sa ano, sa pelikula.
0: Sakto na kaya nga ang setup sa Thailand, the same sa ato di setup.
1: Oo.
0: So, ati kita ang mga Pinoy do. We are ano man expecting no kay ti ang dating bala ang aton daan niya nga appearance do hindi man maglayo sa Thai mo no
1: yes
0: yan
1: tapos ang ila na dayto itom na daunto nila aton guru mama na
0: digo mama na chat na mama na ato kay ang sila ya mo man ato mo do mama man na nila to
1: oh santo nila kay niya ga itom na siya nga do the brown aton niya pula yung mama na di aton niya
0: sawandika Oh, nasla mo na, no? Tawadik ka. Pero one of the best ano na, nga mga lugar karon pa mismo. Pero ti wala tonta na kung paano i-adapt sang Pinoy. Kay ti lain ang humor sang Thai, lain ang humor sang Pinoy. Dira ta na mabala kung paano anon sa Pinoy ang ka-comedy bala kay ti dito ya daan sa Thai. Una ko na yung alantaw. Ano pa na sa una ng mga DVD player para lang tropang Jo daw.
1: Naka-tape.
0: Oh, mabakal kami na muna sige digad mga pirated.
1: May kapalakpak pa na
0: tag, tag 25, tag 20 pesos pa na sa una. Pero katropang Wendell, ang muna iya, ang mga ano ba lang ang mga movies, hindi ba lang mga sikat, ba lang mga movies. For example, tika ang inang a movie na ni Mario Maura, Doka ND type man mo. Ara iya, every time nga first gwa na nila yan sa mga ginapang pirate na blang mga DVDs, naabi na din kopya. Dami na din yung kopya. After 3 months na siguro, after 2 months, sa nag-release na sa cinema, ganami ng copy do, kung saan pa blan, ano nang tawag nila, do Blu-ray na blan, no? Do Blu-ray ng copy, blan, ha? Pero galing pirated siya. Pero sa worth 20 pesos mo, yawa ka na lang taw. Ma'am, balit siya nga. Kasi kung nagtinangkas na mo, oh, lang taw, ito blan, liwat, tama mo ni, oh, gabuto nang na to. Oh, aryo, lang taw, taliwat. Na. Bisa na no bala mga katropa natapos mo na bala basta amo ng quality ang quality sang namin nga movie bisa natapos mo na soliton mo do amugya po ng feeling nga kabalo ka na yung game ning ending mo ning matabo pero soliton mo liwat lang ta may ara kay sang ginatawag ta lang mga actually may mga comfort movies kita no may ara nang isang kung hindi ko bigat tulog may lang tawon ko na yung pelikula ang ina lang tawon na yung katropa Wendell nga do nga do makomportable ka bala. Nga do mamagani mo man siya. Kasi ang Lord of the Rings na ng mga trilogy. Kung na ginalanta ko, Lord of the Rings. Kaya hindi ka namin na setup nila. Kaya do more on ano blang palibot. Bukid, nature, man. Meron na ibang sa ito. May mga comfort movies kita. So, ti isang PMAC. No? Isang do kahit daw lang tawon. Ginapangita ko na. Magaling ano na. Diyawang kapangita sang version ni Mario Maurer. Hindi na dali-dali eh, no? Kay mangita ka, do, may ara ka trupang hindi mag-appear, pero Tagalog dubbed.
1: Oo, naka-dubbed siya.
0: ang Thai. Ngangiyagid ang original. Yan akong pangita.
1: YouTube mga nakadub na?
0: Oo, oh, sa YouTube nakadub na. Na. Kaya nga, napagawa na sa mga television.
1: Yes.
0: Na, napagawa na natin. Hindi kinadub.
1: First ko na nga nalang tapos sa TV, gid mo? So, nasa... Ito ka, ano na bala? Nang...
0: Doon may mga sila, ano na sila?
1: Doon manog ba niya? Gana ba
0: oh, niya? Oo, alas 10 ang aga.
1: Doon ako na nalantaw. Nagamog ko no. Pima. Malaba na kamot yun.
0: Galaba ang kamot niya.
1: Oo, high school. Oh.
0: Kasadya pala kay T. May makulbaan ka.
1: Ang kadlaw ka man. Ka.
0: May mga bago ng mga movies, ng mga horror comedy, subong, makita mo sa Netflix, which is made sang Thai. Lain katropang Wendell ang dating sang Pimak kaysa sa mga subong ng mga horror comedy ng imo sang Thai. Okay, do ka mong set up but lain siya bala katropang Wendell ang dating niya sang paghimo niya sang muna mga horror comedy ba. I think your word is different kaysa sa subong ng moderno. I don't know lang. Depende man siguro sa actors. No. I think tsura daan nila gadu gang pagit sa kakaladlawan. Tsura na nila, dugang kaladlawan. Tapos ang the ways na magambal, ang ilang reaksyon. Kaya ting Dokanesa na magambal ang Thai. Dahil niya, Dokanesa na sila daan. Ang ilayang reaksyon sa itong mga Pilipino, kakaladlawan.
1: Dara pa lang.
0: Sa tsura, sa the ways na magambal, makadlawan. Kaya ano niya yan sa itong sa Pilipinas? Bantayan ta na katropang Wendell.
1: Yes.
0: Oh, kaya ti ako curious man ko sa version ta.
1: Kag dugay na gina request ka naman France, dugay na lagi na request nga i ano blame mo
0: Pinoy
1: adaptation. Oo.
0: Oo. Oo. Kaya anong meaning ni sang Pimak gani?
1: Pimak malipat to.
0: I-search tabi. Kaya ti Thai ni siya nga term mo.
1: Pimak. Tapos dira ko man nakilala si ano si Mario Mauro.
0: Oh, dira sa nagano.
1: Dira sa nagsikat.
0: Dira sa nakilala before sila magkatandem ni Erich Gonzalez.
1: Yes, nga nagpa Pilipinas. Di sa akin nagsi-trending sa Philippines.
0: Oo. Oh,
1: that's why dugin ko siya no kaya isa ka channel para nga mag-acting kay si Erich totoo dang iyang ano.
0: Alam. Ah, okay, okay. Oh. So good story. Si Minak na dang babae, no? Oo. Minak Prakanong. Tama na dang ilan. Na, folklore legend. Sang tayo. Di dapat sa ito. Di, amo na mo brand, na brand ang name sa Pimak. Pag, oh, Pimak. Amo na, sa dyan na. Pero galing Pilipino version. Let's wait, ah, no? Bangod. Si Nak. Galing si Nak. Amo na babae. Ang asawa na ni Mario Maurerda, no? Excited man ka mo.
1: Damo na sa comment section sa mga post. Nag-post man si Bea Benene, nag-post man
0: kaya
1: si...
0: Kaya nag-trending din sa una. Bakal-bakal, atro pang Wendell.
1: Oo.
0: Oo, kita yan nakalantaw na lang tanaya sa Git Pirate ng mga DVD.
1: Ako yun sa TV, nakalantaw.
0: Oo, dyan na kami nakalantaw. Kaya, nakalantaw na ni Blopi. Okay, curious kung matilantaw tayo. Oo, galit namin, galit.
1: Pugtas ka mo na Blopi magpasayod. Ano mo na yung ato, malaba na kamot.
0: Tapos pagbalik, layo, lakang.
1: Oo, no,
0: uy, ano na to? Dako lakang ba?
1: Gani? May ano blaw, may luksong
0: dako gap, blaw. Dako gap. Sige lang. Alas 6:51 na mga katropa. Inyo na ba tayo ng showbiz na to? No? Katropang Wendell, ang ining balita. Ginadalo sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Sa din tanin, mabakal katropang Wendell.
1: Mga katropa, ang aton nga mga products sa Yes to Health ang mabakal sa itong mga Yes to Health store. Sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Hindi man, ang mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa itong online shopping applications. I-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Oh, ganda nag-recall naman sa konting sarang ilang ang mga hambal. Sige, katropang Wendell, mga ga-monitor sa ito. Good morning na sila. Ah. May
1: yes,
0: nga ganda.
1: Good morning sa ilan ni Ma'am Maricel Largo mayong aga. Kay Ma'am Shirley Arevalo, kay Ma'am Jessica Gonzalez, kay Tristan Wyatt Gunay, kay Sir Jill Wynn, so, nga nakatapos na share o kag nakapapulik na halin sa eskulahan. Hambal niya, oh God, advance day sa ano ni Noy Aquino Day kuno sa August 21. Wow!
0: Oo, holiday naman.
1: Mm-mm. sa kay Ma'am Rina Diastro. Good morning, man. Ang baliagi na patamyaw. Yan di ko nawa mga migaya sa Mambato Chapter, Himamaylan area. Sila ni Ma'am Lynn Antonio Talde, Jessica Gonzalez, Romelin Calyao, Jenny Lanyario Gazon, yes. Ma'am Miss Pamarino Montano Villanueva. Kagang tanan ko nawa, taga XFM Campus Dira. Sa kay Pantonial Roslyn, good morning, man. Sa kay Sir Lloyd Navales, yes. Good morning. Bukinapoy, di siya
0: good morning, ba?
1: Good morning.
0: Sa mga nag-celebrate sa birthday, happy birthday sa inyo today.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
0: Mga birthday celebrant natin today. Happy birthday. Sige ha, katropang Mendez, mga tropa na to. Tambay lang ang mag-ablos ng bulusay. Ikaw po si katropang Irvin Salino. Sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinar.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan nga Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision X! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
12: The Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
11: Sister Pain!
13: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: The Secrets of Health.
16: Ang aton suni nga utok, no? Hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sinadira ang inflammation. Nga kung tuman malang ini kagamay, makaya malang nisa sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton suni nga lawas sa aton suni nga brain dira nagkaka problema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation tira sa sulod sa aton sa lawas kung mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga ut-ut mahimo gali magdulot sang nagkarin lain sa nga problema sa aton sa lawas lakip sa aton sa nga utok.
11: Sun Plus Gold.
16: Ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun maginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
11: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
16: Isang makuaan naton sini sang quercetin maggamit sini sang Santhon Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
15: The secret of health.
12: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag nato ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
11: Sun Plus Gold.
12: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
17: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
15: Secrets of Health.
16: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sa kutis.
11: Premium D3 Coffee Mix.
16: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagataas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa pampatamis.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon, why yes in caffeine, instead ang ara dry, size of flavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa brain function, size of flavones na makabulig balances, sino kung bolo balances sa nga aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa pag-menopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no, sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas, katindi magid naton malikawan mag-agi, manggid especially kababainhan sa umunang stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi nag menopause kamo, nag-auntat ang inyo sininga pamulanon. Di may mga mabatsagan kamo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones galin sininga sa soya, isa kasangkap sinisang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi kamo matamaan sininga sa pag-irritable, hindi matamaan sininga sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatod. Yaraw, Santhon Plus Coffee Mix kita sininga ang mabuligyan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold.
15: The secret of health.
18: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Zantone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Zantone Plus Gold. Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Zantone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
19: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Zantone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Zantone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Zantone kag Vitamin D3.
21: Ako si Fran.

0: na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
4: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa Eskwilahan. Diman at nabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa ako na po kay nagainom ako sa Santong Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang inyong kutis. Gani ka mo man mag Santong Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang inyong pamatya.
5: Santong Gold Coffee Mix.
7: Nakakapi ka na.
5: Nagagwapo ka pa.
7: Santong Gold Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: Exciting!
9: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
10: Agapito po, taga Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.
2: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Mga katupa, it's

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalayan. Kadatalayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamok ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilagwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kangkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga mga katropa, manyaga sa mga suki natin nga tapara matin. Welcome na. What's up? Panibagong adlaw mga katropa. August 13, Thursday. Bullseye. Welcome, welcome. Medyo marikana yung adlaw tasubong. Nami adlaw ta. Salamat ta mga katropa kay way isang ulan. Way kita ginsog alaw nga ito na agas ang ulan subong. Ang nami pa kiti medyo nag nagatulo taway tawhay subong ang Thursday. Pero wag ka. Mayara Japon balasang mga sa mga low pressure sa gwa sa Philippine Area of Responsibility. Ang ining may international name nga nangka ara sa Pacific. Pagkatapos lapaw ara na pa nag-igo sa ukon na lapit sa uluhan sa Pilipinas mga katropa dara sa Central Luzon. Pero hindi man sa magsulod kuno sa Philippine Area of Responsibility. Ang problema lang gid ay hatakon niya ang hangin habagat. Paghatak niya sini katropa, ang problema na di ang ulan-ulan baha-baha. Pagbulubulyada. Amo na ang aton nga gina-experience siya sa bilog nga Pilipinas, Metro Manila. Sa area sang Mindanao, area sang Visayas ang nagahatag sa aton sang pag-ulo-ulan-ulan, no? Nga mga panahon, maulanon nga panahon diri sa Pilipinas katropa. Medyo ulo-aligmat lang kita, no? Sa mga area dira sa Luzon kay ara naman nag-ulan-ulan na naman, no? May pinakamang areas to nga nag-suspendir anay sa ilang mga klase para preparasyon, no? Para hindi maglala ini mga katropa ang tawag ta mga pag-ulan-ulan kaga pag mulumadlos-madlos. XFM News. XFM News. Welcome sa ating mga tuntunan mga katropa. Kaupod natin sa technical side katropang Frederick Villegano. Ako naman sa katropang Win Salinas. Of the right kita, tub-tub alas 10 sa aga sa pagtalakay sa mga balita, mga impormasyon nga aton ipakigbahin sa inyo tanan. Aton lang taon ang pila ka mga latest development. Aton nga talakayon ang pila ka mga topiko nga ginaistoryahan sa aton nga mga kulturan, sa kapihan, sa aton nga mga barangay, kag sa aton panimalay. Mga isyu nga nagatandog sa aton pagpakabuhi. Amo naman di promisa pagdala sa mga balita sang matuod kag tulid nga mga impormasyon nga dapat kamo ang makabenepisyuhan ka. Diretso. Bullseye. Inabi-abi na ito mga kultura naton sa Bilog Bacolod, Bilog Negros Occidental, malabutan sa pagpakalagi naton. Malabutan sa aton nga signal diri sa Negros Occidental. Welcome mga katropa, ha? Ang Bullseye magtanyag naman sa inyo sa mga impormasyon, sa mga balita nga kahapon ginistoryahan, no? Kag mga breaking nga mga balita, mga katropa nga dapat nyo mabatian, dapat nyo mabalaan. Laingit man niya kunong radyo mo, no? Mga katropa, amo nang amo na ang distinction sang radyo sa iban nga mga media entities. Kita ya on time mga aton paghatag sa mga impormasyon, no? Hindi siya recorded, hindi siya scripted, no? Kung anong mga latest nga nagakalatabo sa gwa, amo man na sa ang aton nga dina hatag sa inyo tanan. Kahapon ka tropa nag katudiri ang chairman sang LTFRB, no? Kag nakigsapol sa pila ka mga membro sang transport group diri sa Bacolod. Una ang modernized jeepney nga nagpalabot sang ilang mga sentimento angot sa bulotongon nga mga units nila sang modernized jeepneys. Ang latest development sini ginpahayag moratorium anay, no, ang pagbutong mga katropa kag indi anay pagkuhaon ang mga units kini samtang ginaresolbar ginapangitaan pamaagi kung paano ang programa mapadayon kag maproteksyonan ang tagsa ka mga transport sector. ang ini nga istorya nagwa kahapon matapos nga may pag-closed door meeting sa pila ka mga transport sectors kag sa aton nga mga ano sa aton nga mga drivers and operators. Ang isa pagid ka mga balita mga katropa, ang pagpadayon sang biyahe sa mga traditional jeepneys no dali sa pakulog angay angot man sa hinyo sang aton nga mga transport sector dari sa sudad nga tagaan prangkisa ang 2022 below nga mga units tagaan sang permit dokumento kag pabayan nga magbiyahe ang mga transport units Dennis Bacolod atong wala matagan primero sang makabigta ano mga prangkisa di kahapon nagtinaas ng kamot nag-sign laban na no? Di padayon ang pagkabuhi sa mga transport sectors naton pero lang taunta ang anong pwede anong posible anong pwede mahimo naton sa ininga problema kay mga katropa nakita tani pagsugod pa lang no may depekto na no ang paghatag o kon pag-award sa mga units karon mga katropa amo ring question mo sa mga transport o kon sa mga traditional jeepneys no kay dapat nga ang ownership sa gyapon ara sa amon hindi iya ka korporasyon amo ra karon istoryahan ta no sa aton nga pagpangalagad mga katropa diri gid lamang sa Bullseye ka diretso samtang nakita tana mga presyo sa mga petrolyo katropa ang Department of Energy nagpanawagan karon nga i-report ang mga fueling stations nga wala nagapati sa mandato sang Department of Energy nga dapat panubuon i-full implement ang insakto nga rollback sa presyo sang petrolyo kay may ara daw sila ang indagdagan sa mga show cause orders ng mga oil companies nga wala nagapatuman sang ilang mga guidelines kag ilang mandato base sa declaration sang State of National Energy Emergency sang presidente kadamo sa mga oil companies nga nakita nato mga katropa ang ila implementation staggered basis staggered system no kay amo man ni ang istoryahan una nga pagtimbuok sang presyo sang petrolyo last time sang DOE kag sang aton nga mga oil companies sa Pilipinas madumduman nyo to nga pagsaka to naghatag man sang leeway ang mga oil companies to nga sige para hindi matamaan ang aton pumuluyo i-staggered basis namon no i-stagger namon ang amon nga increase no so meaning to say kung nagsaka gid man Martes like for example 5 ka piso ang pagsaka or 10 ka piso pero that time tag 20 ang saka mga katorpay so ang ini nga implementasyon sang full scale nga increase katropa ginhambal sa mga oil companies to sige amat-amato namon noon for example Martes i-implement namon ang for example ang may roll may saka tanga pulo okay i-implement namon anay ang 5 ka piso no pagkatapos by Webes or Dasun Gadlaw may duwa naman kami ka piso ipasaka abi tapos may ara kami sang full scale namon in the next 3 days no para hindi matam-an ang pirakwa katuran ta ilipod sa hibalo naton gingamit ning repensa sa mga oil companies sa Pilipinas nga ti naghatag kami to gani leeway sa inyo sa una karon ang stagger basis nga agreement naton ang aton nga gin istoryahan hindi gali applicable para mag rollback sa sang ano sang oil kung gatong dari sa Pilipinas nga dihado kami no dihado kami kay isang una sa increase stagger on ang rollback full scale pero amo ring pinidugan sa aton nga presidente panawagan niya man to sa iya ka statement mga katropa nga hambal ya nga palihog naman ko sa mga oil companies ipatuman nyo ang insakto kag nagakaigo timely nga saka kun nubo sang presyo sang petrolyo sa sining panahon no may kang tanan sa declaration sa National State of National Emergency nga i-declare sang aton pungsod katropa. May mga grupo sang mga progressive groups mga katropa. Nga magapatigayon sang ilang kilos protesta pagpanawagan sa pagpanabat no sa sining panahon sang pagpanabat sa mga tagsa ka mga opisyal mga katropa angot sa ining ginakabig ta ano ah daw nalipat na ba na ang isyu karon sang ano sang sang korupsyon no sa aton nga gobyerno no nag saka na karon o kuno na entertain kita nag natutok aton focus sa impeachment trial
1: kala kaya
0: okay wala na matutukan to ang pila ka mga makabig naton vital nga issues nga amat-amat dulaon ang korupsyon sa gobyerno. Ang isa ka bill nga ginproponer mga katropa amoring anti-dynasty bill nga ginaduso karon sang pila ka mga progressive groups mga katropa especially ang One Negros Economical Council nga naghambal nga dapat tutukan ini kag inusukliwat ang ining anti-dynasty bill because in one way or another amo ni makabulig para maamat-amat kakas ang monopolyas politika sa mga asyenda, sa mga probinsya, sa mga banwa kaga sa bukos ng Pilipinas nga magutod lang pulo pariente gabulo balik-balik lang sa posisyon no. So ginapanawagan sa mga grupo nga dapat iduso ni siya mga katropa para matagan sang tsansa nga iduso ang tutuod nga anti-dynasty bill diri sa pungsod Pilipinas mga katropa. Karaon tara karon sa pila ka mga pagpangalagad naton sa aton nga paratuntunan kahapon sa jato ang isyu naman sang impeachment court mga katropa no. Kay sa korte ginpahaya ito no si Attorney Christine Ferrer ang defense counsel kay sa bahin ni Vice President Sara Duterte kag sa prosecution ni Attorney Kapunan nga ginhambal ya sinya ay nano man sinya I will spank you no ginhambal ya ang pahayag sang ano sang depensa sinya let's refrain from making unwarranted comments pala nga ara sa impeachment kay respeto man kami sa kay Attorney Kapunan no in fact idol ko sa mo nang hambal ni Attorney Ferrer hambal ya ano ko gani idol ko gani siya pero di diriya respetuhan na kita niya 45 years ka nga nagpractice ako 15 years pero di respeto lang bi abyan oh respeto mi amigo mga katropa
1: Franca diretso.
0: Pero sa lipod sini ang pila ka mga dlagko nga mga makabig naton makabig ta issue nga dapat i-resolbahon sang impeachment court mga katropa. Ang ginhambal paano masulbar paano ang desisyon sang aton pila ka mga senator judges katropa. Kay if we talk about numbers, no? Ti hambal ang hambal da sa constitution ta is 22 ka mga membro sang Senado ang magadesider sa either guilty or acquittal para sa presidente mga katropa. Okay? So they have to meet 16 ka mga numero, that's 2/3 sang membro sang Senado mga katropa. Para sa desisyon ang pamangkot sang aton pila ka mga kuturan may chance pa bala ang impeachment or makadun lang kita ma-lodge na lang kita mga katropa sa trial by publicity kahit tanan ang daw ang deliberation bala ang paghampakanay sang isyu sang prosecution kag sang depensa daw inang okay may aras kung kisa makita ta sa mga senator judges naton daw kaklaro nga nag-abogado no may ara naman kita sa mga ano sa mga senator judges mga katropa nga ma-comment siya based sa ilang nakita kag i-experience siya hindi sa merito sang ining merito sang ebidensya nga ginapresentar karon dito sa impeachment court. Nati kita mo gin ang pinaka mga siradores nga daw ang ilang ila tindog tindog man pero nagatakilid.
2: Ay na sila. Larga na.
0: Kumusta na galito mga katropa ang 80 piso nga saka sang sueldo nga subsidi nga enjoy sa pinaka makuturan ta dito sa Metro Manila nga gin-aprobahan sang National Wages and Productivity Board mga katropa nga i-implementar on stagger basis naman doon na nagtapirmi sa stagger basis nga matamat installment lang 60 piso at first tranche mga katropa by the end of or November September kung di magsala mga katropa last quarter sang 2026 i-full scale ang 80 piso o galing nagdagdag ang Pasay RTC no sang hold o kon status quo order no nga hindi pag implement mga katropa kahit di kinahanglan pa anay ilang taon ang mga proseso kag mga legal nga mga basihan ni nag-alma ang mga progressive groups nga hindi pwede kay nga ang jurisdiction sa korte limited lang may ara sang quasi judicial function ang aton nga National Wages and Productivity Board to look onto matters no, sa basihan sa saka sang sweldo katropa ang kulba amo sini no. May pila kita ka mga negosyante nga nagabatsyag man sini because kung mag-prosper ang 80 pesos nga saka sa sweldo, probably makascade ini nationwide katropa. Di amo ning medyo mabuginapunggan sa madlagko ka mga kumpanya nga hindi nami nga mag-successful ang 80 peso nga saka sa sweldo kay base malapta ni sa bilog nga Pilipinas at tropa. Story ang tabra, no? I hope malabot na nato ang mga development ang what's in ginahambal kag ginapuntarya karon sang aton lokal na pakuluhan kung paano ginadagdagan sang environmental compliance certificate ang ining isa kalabuyan sa basura dito sa bata. Daw amo na bala ti wait ka bala kung paano kag ano pa rin dugan no karon sa aton nga barangay dira mga katropa sa inang basura nga nagatumpok dira sa una sa tunggoy to mo no ginahabo yung mga basura subong ara naman daw sa isa ka lugar dira sa barangay bata istoryahan dira karon mga katropa sa pagpangaragad naton diri sa Bulsay. Bullseye. Mga katropa, ang aton lawas tipigan ta nagabatsyag ta kung kisasang tulot trangkaso si un ubo uso na subong. Ang delikado pag insubong ang trangkaso, no? Kaya ang trangkaso tumbahon niya gid ka. Nagabaskog ang virus katropa, no? Kung panahon pa rin COVID-19 trangkasuhon, kailan natun ka i-isolate ka. Pero subong mga katropa, may ara kita sa mga support no sa aton nga lawas para makabulig sa aton nga hindi kita dali-dali magmasakit. Amo ring supplementation sa tatlo ka mga produkto sa Yes to Health to, no? Ang premium D3, ang Santon Gold, Santon Plus Gold, aton nga vitamin C, ang Santon vitamin C mga katropa, no? Ang premium D3 amo ring aton nga mga suplemento sa halin sa adlaw, okay? And eventually ang ini nga mga ang ini nga mga vitamins makuha naton ini mga katropa sa adlaw pero hindi sa enough ha? Kita naton dere sa Pilipinas tropical country kita pero kadamo Japan deficient sa vitamin D. Ang ginhambal sang mga eksperto ang melanin tabara once nga too much exposure gadamol man siya hindi ka penetrate ang hindi ka penetrate ang init. So isa na sa mga factors mga katropa, even Africa nga tama ka init dito ang pila ka mga kulturan ta deficient pang Japan sa vitamin D much so sa mga cold countries abi America no dito sa Japan kag iban pa may ara sang vitamin D deficiency. Manong naman ta, ining daw I think 2005, may ara sa mga advisory, ang aton nga World Health Organization, ang aton DOST man, nagpatigayon sa mga pagtuon, sa mga sa mga suplemento, nga dapat gineinom ta, no? Nga makabulig sa aton. isa din rin mga katropa ang vitamin D. Oh, so that's why nagwa ang vitamin D mga katropa, na-develop siya nga essential sa pagpabakod sang aton nga ikaayong lawas. All right? So amo ni karon, no? Nagagwa na ni, naglapta na ni, dumadamo na gani isang mga vitamin D nga mga suplemento. Pero na-maintain na ito mga katropa ang kredibilidad dyan sa premium D3 na makamulig sa itong mga katropa kontra sa mga masakit pagpataas sa itong mga sa itong immunity, no? Pagkatapos, pabakot sa itong bones mga katropa. Nagabulig man isa sa panami sa production bala sa itong mga happy hormones sa aton lawas, sa aton paminsaran, sa aton utok, mga katropa. Manobduman, makita nyo na, feel nyo kung kisa, magulan, pag-ulan, sino doon kasubo, pamatsyagan mo. Though, epekto ina mga katropa sang slow nga pag-producer sa mga happy hormones natin, no? Sa aton nga utok, serotonin, dopamine, kag iban pa, nga mga nga mga hormones na mga katropa. So nakita di sa mga eksperto nga ang vitamin D gabulig mo ni siya sa pagpadasig sa production sa happy hormones natin, no? Isama ni sa mga katropa nga ginagamit sa management sa cancer na, no? Once nga ang ining mga cancer cells natin magmetastasize na at tigra na magwa na na siya, mahatag na sa komplikasyon, eventually pagpa-check up mo, pagpa-laboratory mo, ara na may ara ka na sang cancer, no? Mga katropa, no? Then sa proseso sang apoptosis, amoring natural process ang atong lawas mga katropa. Kung sa rin amat-amat, ang natural gid man niya mo, nagakapatay ang aton nga mga body cells because sang ginatawag ta balang degeneration, no? Samtang nag-iedad kita, ang aton nga mga body cells nagakatigulang na nagakapatay. Pero why problema? It's a natural process. Ang problema lang kung ang aton lawas why na nagaproducer sa mga bag-o nga mga selula. Dira na nagakaproblema. So dapat ang proseso nga ara na siya, no? Kung taas ang aton immunity level mga katropa, amat-amat siya ginadump ang ini mga depektoso na mga selula, even mga cancer cells mga katropa, and nag-regenerate sa bag-o ng mga selula. Tira yan ang kakatalo, no? Kinahanglan ang aton lawas mag-generate japon sa bag-o ng mga selula para batak, para bakod, para strong japon mga katropa. In order to do that mga katropa, we have to complete sa aton mga supplementation. Okay, una da ang premium D3, ang ikadawa ang aton nga Santon Gold Capsule, no? Anong ara sa Santon Gold Capsule, no? May ara kita sa mangosteen, may ara da sa ampalaya, may ara sa malunggay, garlic, kag spirulina nga kinahanglan naton sa pagpataas ang aton immunity level. Ang mangosteen nagabulig mga katropa sa aton bato sa mga stresses naton, antioxidant siya, no? Kontra sa mga oxidative stress, no? Dito di ba kwa, no? Sa trabaho, sa bugbog kita sa mga obligasyon sa kumpanya, pressure sa trabaho, sa mga office worker o office works natun, no, nagaka-pressure kita, nagaka-convert ina into toxin sa lawas ta, no, delikado na mga katropa, no? So mangosteen, ampalaya, nag-regulate sa atun yung blood sugar, ang atun malunggay mga katropa, nag-supplement sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa lawas natun, name it, the habit, no, ang atun nga ang malunggay, that's why ara na permit sa aton yung mga supplementations, no? Garlic mga katropa, may ara sa antibiotic component, no? Ginabatuan niya ang ginapatay niya ang mga bakterya sa lawas naton. Ang spirulina naman anti-inflammatory, tanan-tanan mga katropa, gasugod ni mo, no? Nagasugod ni sa inflammation, no? Sakit ulo mo, there's an inflammation sa utok, no? May arag sakit ang imong mga kasukasuan, may inflammation ganyan tapo. So ginapunggan sa mga katropa, ginabuligan sa spirulina, lawas ta nga batuan ini mga bukol-bukol, no? Pakupuson ang mga bukol-bukol, ang mga hubag-hubag sa lawas ta. Amo na sa ang aton nga Santon Plus Gold, no? Pero hindi ni, wala ni pulos, ha? Initaran, why ni pulos kun mga katropa hindi ma-absorb, no? Hindi magamit sa lawas naton. That's why kinahanglan ta ang vitamin C. Ang vitamin C naman, ang iya role naman niya mga katropa, ginapadasig niya ang absorb sang aton nga mga vitamins, mga nutrients sa ginakaunta, gina-convert into energy, makadto sa mga body cells naton, no? Para sa dasig nga oras magamit ning sa lawas ta. Amo na ang ginahimo sang vitamin C. Pero pagitaon yung mga katropang vitamin C nga wala ka mugasuka-suka, ha? Ang vitamin C nga wala nagahatag sa aton sang budlay, sa aton nga giho, bla? Discomfort sa lawas ta, no? Nagadulot sang hyperacidity, no? Nagahatag sang daw gapinot ginawa mo, suka-suka, kagurano pa, no? Pilion ta ang alkaline-based nga vitamin C. On alkaline-based nga vitamin C, pistoryan ta, amo ning Santon Vitamin C, mga katropa. Okay? Daan na ni sa merkado, gakalimtan lang sa mga kuturan ta, pero ara sa Gyapon. Mabakal yun eh, sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, especially dira sa Mercury Drugstore, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drugstores nationwide, mga katropa. Okay, Dox. Mga kuturan ta nga, naka-check-in na sa aton nga Facebook page. Thank you, ha. Morning sa inyo, tanan. Salamat gid sa pag-upod, no? Welcome, welcome, no? Rimel Mamilya, dira sa Makagahay, sa Barangay Makagahay, Moises Padilla. Thank you. Sa Kapihan sa Overflow, ha? Good morning sa kay King Kong alias Igit, sa kay sa Kapihan, dira sa Overflow. Thank you. Salamat gid, ha? Junior Alegria. Gloria Quinca, may aga, from Takuling. Salamat, gid. Gloria, good morning, everyone. Kapanamyaw si Ma'am Gloria. Oh, thank you, ha. Salamat, Ma'am Gloria. Ma'am Betcha Galvezon. May aga, halin sa, from Handumanan, sa kay Mayna Silidora Dumipig. May aga sa inyo. Mga Ma'am Sis, good morning. Ma'am Sbakulod, good morning. Morning. Tristan Yat Gulay, may aga. Sa kay Renita Cuenca Iya, mayong aga. Sa kay Ma'am Maricel Largo, diyan rin naman niya sa Himamaylan, no? Mga class members natin, naton, Pirater Edin, no? Mayong aga, members of Mamshi, na Mams Bacolod. Maricel Largo, Dan, morning lang sa galida sa akon nga CWL family. Denise sa Himamaylan. Thank you, salamat gid. Ma'am Maricel, happy birthday sa akon nga apo. May apo ka nagli, ma'am? Ay, nakakibot man ko ba? Happy birthday sa apo niya, si Jem Jem Salmorin. Happy birthday kay Joy Radico, mayang agas man sa inyo. Good morning sa mga katropa, Mitch and Win. Thank you, salamat gid. Thank you, Mary Jane Balio-Alio. Ria Permini siya. Ma'am, good morning siya. Salamat gid sa pag-upodris programa ta. Unahon to nisla kay... Basi magtalakay na tabla karon kay hindi na tabla kauras nga mag greet pa sa mga katropa naton. Thank you gid, salamat gid sa pag upod sa aton panatuntunan. Sa kay G Monserati, Nelly Morales, Eloy Belinda ng Gemma Helvera Istanol, nagasibag sigabong ko na ang XFM. Thank you gid, salamat gid, ha. Amela Monarca Kapadosya, mayong aga sa inyo tanan. Nagalanto kami from Tangub. Thank you guys. Salamat sa pagtutok. Joy, Ma'am Joy Sarge Amudente, mayong aga. Ma'am direct niya from New Zealand. Si Ma'am Jovi Lloyd Navales, outside walls by barangay. So nice to clean our outside walls by the barangay Takuling to avoid snakes. And sir, budlay gina kami mga mangko. Kasi buntugon ka bla. Jelwen, Agnes Ferrer, may aga, Vincent Helborario, thank you, salamat gid sa pag-upod. Ma'am Elvira Glogo, Rihanna Destro, good morning, salamat gid. Jessica Pahayahay, dari sa Barangay 1, thank you. Shirley Arevalo, ma'am, from Kaman Kalani, Masaya, thank you so much, salamat gid sa pag-upod, ha. Mavic Jory Castin, may aga, monitor from MJC Metal and Stainless Fabric Fabrication together with my mom's members chapter. Keep it up. Thank you so much, Junior Alegria. Thank you. Salamat gid sa pagpamati, Junior Bisaya. Bisaya ni Bay. Thank you, mga vloggers na to na. Salamat gid. 7:45. Let's take a break.
1: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayganin ninyo
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka ba

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bilis sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Exciting!
2: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: For them, yung nag-trust ang public opinion.
0: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik na rin mga katropa sa pagparagat natin. Morning sa mga ma'am. She's na ito. There is Bacolod, ha? Medyo ka-relaxed na sila, no? Kahit, we best na bla, no? Buwas Biyernes na. Medyo makapawayway kita sa mga obligasyon. Mga bata, ta. Hindi na madulong sa balay. Relax na lang. Morning sa inyo, no? Ari, pinakamablita na ito, no? Katuan tanay, maka-update na ito mga katropa, no? Sa aton patrol, asawa ginbuno patay sang iyabana bangod wala makamabayadan ang motor sa banwa sa Calatrava. Amo ni ang kausa kapon. Oh. Anyway, kapulisan may ara na sang person of interest mga katropa sa pagtiro patay sa isa ka Indian National sa Barangay Villamonte. Amo isa ka interesting part mga katropa. At least may ara na kit some persons of interest, no. I hope dason bulan, dason semana may ara na madakpan yung mga suspect ni. No, kay para hindi ta maghambal nga. Oy, dire lang ta permis sa mga persons of interest. May ara kan galiga ka dakpan. Mama, Sir Mauro Romero Martir, may aga sa ima. Salamat gid ha. Thank you so much sa pagpamati. Gid ha. No, kwaon to ribadi tangin. With katropang Franz Andrew Burgos, mga katropa, angot sa ring balita.
5: XFM Live Reports.
4: Katropang Franz, may aga.
6: Katropang Irvin, sa ato niya pinakalitest na update, ang otobala sa Gindulong, sa mga balita kapon, dito sa Banwa, sa Calatrava.
4: Oo.
6: Basta din, sa katropang Irvin, may mag-asawa niya na-involved naman.
4: Oo.
6: Sa panibago naman yung insidente. No? Sa tunga, sa siniyab lang mag-asawa, katropang Irvin.
4: Oo.
6: Dito mismo sa Maragay Refugio, sa Banwa, sa Calatrava.
4: Mm-hmm.
6: Matapos, katropang Irvin, ginaligar ng iya ni Gabana.
4: Mm-hmm.
6: Ginbuno patay ang iyang asawa.
4: Mm-hmm.
6: So, sa ato rin nga pagpakigaangot kahapon, with the police captain Jesus Alba, ang chief of police ang Calatrava PNP, katropang Irvin, na hibaluan ta ni na ang biktima ginkilala ni Kailas Milagros. 35 anyos sa taas suspekto ginkilala ni Kailas Tito.
4: Uh-huh.
6: Liga ng inalit katropang Irvin, mga uh-huh. residente tanan sang Barangay Repuyo sa Dramanga area, no? Sa uh-huh. natabong insidente.
4: Uh-huh.
6: Sa information that we na-receive by the police captain Jesus Alba,
4: uh-huh.
6: yung duwa ni Kuno Katropa Irvin, bali ang asawa yasin eh, para sa sulod ng balay.
4: No? Uh-huh.
6: Pag nag-abot ni ang suspect after pila ka minutos, wala takabalong kung gano'n yung asawa, yung kay Tika, bininatabo. Mas siguro bala nagaluto o nagpreparar sa pala niya punon lang nila.
4: Oho.
6: Yung suspect ni Katropa Irvin, nag-abot.
4: Mm-hmm.
6: Kag siguro pag sampot ni, may natabog uro nga hindi pag-insidyan na, sumusyon.
4: Mm-hmm.
6: Binaisay Katropa Irvin, puro galing na lapot din sa punto.
4: Oho.
6: Yung suspect niya Katropa Irvin, nagkuwagi niya sang katalong.
4: Mm-hmm.
6: Magkuwa sa katalong sin eh,
4: mm-hmm.
6: Si Katropa Irvin, ginbunoy ng iyang asawa.
4: Mm-hmm.
6: Ginbunoy ng asawa sa dugan, kag mismo sa siyang. So after sa insidente, Katropa Irvin, ang suspect niya,
4: oo.
6: Ang ginimo niya,
4: oo.
6: At binunoy man ko galingon niya eh. So si Katropa Irvin, lunsay ni sila tanan tilason.
4: Mm-hmm.
6: Matapos nga amuni ang itabo dito sa ilang balay,
4: oo.
6: Kag mismo sa ilang pamilya.
4: Mm-hmm.
6: So, mag-asawa ka ni Katropa Irvin yung pangdala niya sa ospital.
4: Oho.
6: Pero galing masubugi din eh, kay ang asawa, si Mila, ang gineglarar nga dead on arrival sa doktor, Katropa Irvin.
4: Mm-hmm. No? Mm-hmm.
6: So, ang suspect, in-record rin sa Corazon Locsin,
4: oho.
6: Monte Libano Memorial Regional Hospital, Dres Bacolod.
4: Oho.
6: Kay bangod Katropa Irvin sa iyay ang apilas ng sasang.
4: Oho.
6: Kaya sa information pa na nakuha, yung payag sa ato ni Police Captain Alba, at siya sa mga nagakaon, ang kasudlan siyang sining suspect, nagwagid.
4: Oy, sa pagbuno, yes, ko galingon niya?
6: Oo, oh, binuno yung kong galingon niya. So, galing mo yung nakabalo kong pagbuno yun. Kasi din, last na pag-itla.
4: Oo.
6: So, kaya intention? Kaya mo to, Marwin, nga, tayo nagbuwang iya kasi plan.
4: May intention, gitsa yung autason kabuhi iya eh.
6: Nati ba si Ed o may hugis na doro? Kung galing tayo ka na, Marwin,
4: oo.
6: Bakit siya natabo niya eh.
4: Oo.
6: Dugang pagantos yan eh.
4: Mm.
6: Hospital na siya.
4: Mm-hmm.
6: May amo pa niya siyang kamad sa lawas.
4: Mm-hmm.
6: Baka recover in eh. Pwede sa pangitaon niya asawang. E di pinataya. Dag, mga tubang pasang kaso. Kag mahimo, gamapriso. Katro pa Arwin.
4: Okay. No? Amugid na?
6: So, pila ka sinampaw nga problema ang pangatubangon yan eh.
4: Mm.
6: Oh. So, di katro pa Arwin, ang investigation di rin sa Calatrava PNP.
4: Oo. Uh-huh.
6: Nagagwa di rin. Sa damay naging na problema. Damay lang din na isyo ang ginta ang kabandaanan sa sininga kanako ka problema ka tropa-arwin.
4: Mm-hmm.
6: Kaya nagatag sa perwisyo, pamilya, siya, sawa, kaya mismo sa iya.
4: Mm-hmm.
6: Kasi nabutang man sa alang-alang ang wasablag sa kabataan nila eh.
4: Mm-hmm.
6: Ito yung way na iloy mo. No? So di ka tropa-arwin, amuning natabo.
4: Mm-hmm.
6: Ang amuto galing na tiyon. Nga oh. May kabusyon sa tunga oh. Sang duwa.
4: Oo. Oh.
6: Kaya ginaligara ka tropa Erwin.
4: Oo. Oh.
6: Kasi siguro ginsukmatan sa suspect ang iyang asawa
4: mm-hmm.
6: na wala din bayaran ang mm-hmm. motor.
4: Ah. Kagamay galing okay. Rason ba?
6: Mm. Wala na bayaran ang motor. Kasi mm-hmm. siguro bulutongon man nangakig sa ito ka tropa Erwin
4: mm-hmm.
6: siguro wala kinisindihan sa man ang sitwasyon naton
4: mm-hmm.
6: na may aragin magkitabing ng mga ginalaot ng mga balayran
4: mm-hmm.
6: na kinangalan sa man bala bayaran sa sining ng mga binulan.
4: Uh-huh.
6: Pero siguro katroparwin sa mo nga bagay kung kamo bilang mag-asawa tinambal sa manikapon nga bilang mag-asawa kasado man sila katroparwin mo.
4: Oo. Pila kami ng bata nila?
6: Pero wala naging specify sa aton pero mga kabataan nila puro minors. Petro Parwin.
4: Butang naman nila sa butang naman ay nano man ng mga ginikanan man.
6: Kasi man si Petro Parwin galing ng edad niya ko no. May ang kabataan niya ni may isa na sa kuno kabata kawala na nako niya sa Loyola. Yeah?
4: Mm-hmm.
6: Ang guro sa Lolo.
4: Mm-hmm.
6: Ito 17 anyos.
4: Mhm.
6: Kaya mga manggod siguro ay takabalo kung pila ng edad basta dun sa mga minor de edad pa mm-hmm. Petro Parwin.
4: Mhm.
6: Kaya ang investigation niya ni kaya mo to balikan naton mm-hmm. wala mabayaran ng motor
4: mm-hmm.
6: at ipulutuwon
4: mm-hmm.
6: ang motong ging kake guro sa suspect kaya nagresulta ni sa pagpatay din mismo sa asawa kag kag plano nga pagbutas ko galing niya man eh
4: mm-hmm.
6: kaya mo to Petro Parwin yung payag din sa aton na mm-hmm. amo na ang kapandanan lang.
4: Oho.
6: Pinapatay ng asawa yan, pasakaan pa sa kaso. Kahit ang pamilya sang biktima doon nag-desider ka tropa Erwin yung pasakaan sa kaso mo.
4: Okay.
6: Kaso nga pa-reside eh. Kahit yung asawa yan doon equivalent to murder na eh.
4: Oo. Pinatay mo, abi mo.
6: Yan eh, pinatay agad. Kahit amuni ba lang mambal na ton,
4: mm-hmm.
6: kasado sila.
4: Mm-hmm.
6: Pero sa amuni nga bagay ka tropa Erwin,
4: mm-hmm.
6: mahimo man ang tanan kung may storyahan lang sa gusto. Kag, ang imo nga pinsar,
4: o, tsakto?
6: Itsakto.
4: Oo.
6: Oo. Kaya, Katropa Erwin, siguro, why na pala na lapot sa punto nga si ma-realistar ka pala nga ay, oo, gali, no, mapangitaan sa pagin. Sa tigado lang, pero mapangitaan solusyon, bala.
4: Mm-hmm.
6: Sana ang ganing, iban, ganing sa Tondrio, na gatululong ni Sigas ang dalan, mali pa yun, man.
4: Gani?
6: Hmm?
4: Gasipa pa gani lata?
6: Ah, oo. Eh, yumi-human ka lang masugatan mo.
4: Oo.
6: Pero tayo trapa Erwin, duway kita di may... makita tama na di sila gani, o.
4: Oh. Mm-hmm.
6: Triple sa igan siyang tala, manabayan ka.
4: Oo.
6: Planin mo ka trapa Erwin, doon nag-enjoy gani. Ganyan natin. Kukorme naman lang, stop lang ako nila. Puso siyang pangapungi nila. No? Pero galing si... sa sininga bagay bala. Di ka lang bala ma... ano sa pinsang tanga... na mahimo sa isa ka ba niya.
4: Mm-hmm.
6: Dapat yun mismo ang asawa.
4: Correct.
6: Tayo trapa Erwin, dire. Naglabot sa punto
4: mm-hmm.
6: na ginbunoy niya ang asawa,
4: mm-hmm.
6: kaya galing Petro Parwin, mm-hmm. inaligan,
4: mm-hmm.
6: sa information nga ginprovide sa atin sa Calatrava PNP.
4: Oo.
6: Ng suspect, ng banas ng biktima,
4: oo.
6: Nakaagi na sa Tudakop sa drag-by-bus operation.
4: Ah, Okay. Sindi hontan lang nagli?
6: Eh, basta po, share pa, user man ako.
4: May.
6: No?
4: Di na nag-sugod sa Yopyo pag at public ya.
6: Kaya ko na din rin sa ako, ganito na i-connect ka sa gusto ko lon. May mga user, may mga pusher. Nagabaligya, ate pusher, baligya ang ginman.
4: Oo.
6: O laling, o na yun mong supply mo eh.
4: Nani, kaya
6: kabaloka nga ang imong supply, legit mo.
4: Oo.
6: Igabiton mo.
4: Mm-hmm.
6: Sa tingin niya, sa ibaligya mo, itawaso na.
4: Na.
6: Kaya mo nang resulta ng ating iba rin sa Bacolod, nga
4: nag-iigit, si
6: sinigil niya droga, at inagalan si Anay, kinapigil, kinapamatay. No? Kapinat siya, Anay. Kasi nga, dek ko nga isa, di man magkapinsan sa gusto mo.
4: Oo.
6: Kasi, nang ang ilan ni Daniya kapaparwin ng state of mind nila, ya, hindi na ni stable mo.
4: Oo.
6: Apektado na niya sa mga chemical kung siya buhay na Papa Irving.
4: Sensitive na na?
6: Kaya di na niya magpasupel. Gilayon na niya magpamirada. Mamatay na yun. Kaya mo niyo bilang bagay na ibalik na ito sa istorya at sa mag-asawangan eh.
4: Oo.
6: Kaya mo niyo naglapot sa punto na pinatagi niya sa nanay ang iyang asawa.
4: Na.
6: Kaya di, in-confirm sa ato ni Police Captain Alba na nakapart sa drug bypass operation ng suspect kaya Tropa Irvin, nakagwain eh, ipagod nakaabil, isang pre-bargaining agreement.
4: Okay. So, under probation pa rin siya?
6: So, nakaabil lang siya sa pre-bargain kaya Tropa Irvin.
4: Anong pre-bargain ka dyan?
6: Ito mangkot naman siya, si Police Captain Alba kung under probation. Ito pati lang man tanga, nakaabil lang siyang pre-bargaining agreement. So, basi kaya Tropa Irvin, under observation ng Guro Gapon eh.
4: Oo.
6: Oo, kahit tingin search na niya ang pamilya, nakita pa maling lagwise ang biktima.
4: Oo.
6: May mga nag-comment sa iyang mga mata. Amo na eh, inlaligar, ipatay siya sa iyang abana ng adik. No?
4: Grabe ba? Amo na yung term gigamit siya?
6: Amo na yung term sa mga mata, ang biktima.
4: Oo.
6: May mga share sa social media mo, gina-share. Kahit kaluoy, sin mo, kabataan mo, amo na ipatay ka lang sa abana mong adik.
4: No. Oh. Pero guro ba si Abot naman sa mga tupad balay na?
6: Kasi nadakpan na sa bypass mo.
4: Nadakpan
6: kaya sa bypass kasi mabagtugan ka na yung awadik na.
4: Oo.
6: May kagamit na, ganduso na. Hindi mo nakatroparwin ng...
4: Paminsarong lo, katropang Francis, nung ba abi nga tarong paminsarong nga sawa mo, bunon mo, patsyon mo, kaya wala nakabayad sa motorsiklo?
6: Correct na.
4: Hindi, trabaho ka tsakto? Trabaho ka to para mabayaran mo?
6: Correct na. Lauton mo lang eh, Kate. Ang basing kwartaya siguro at ang buhay ng takabaluan. Di ba siguro kwartaya sa inubayad sa motor? May priority sa balay?
4: Oo.
6: Ang muna yung unaon sa asawa mo siguro, bakal pagkaon para sa bataan mo, may kaunon, kamusulod balay?
4: Hindi to naman.